Ray. Tadakul ki good news ko niyan. Siyo na mga tugang ano, ang pag-implementar kan proyekto. Ta napinjente palan sabi ni Mayor Ray. Tama ni si Husla Unon, may plano na baga ang building kan CDRR mo sa kontraktor, nanta makulang sa budget. Makulang ta nagbahal. Superrealist tabi Husla Unon. Kunso, primerong, kaya, kunyan iyan, iyan ang mapag-alar mga katindugon, ano, na may plano na, pero nagparamplementar na, nagparamarahal. Paano mo, ma-adjust ka kan budget? Garo ka man sa naso nagplano kang plano kang unyan na magpag-ibo kay Harong. Dahil malalawos o pagpag-ibo mo kan Harong unyan. Ta, marahalo na so materyales. Urong ka mo na dawa na kaplano ka na. Ano giyan ka ano slaw na on? Halimbawa, nabudgetan mo nin 1 million sa so building mo. Budgeted mo na. Computado mo na. Sa gabos na. Nudi, kan patrabaho ka na. Nakikig ka ta, so 1 million mo, pwedeng umabot na ni 1.5 million or 2 million, tanag para mahal sumang sa dago. Wala. Kaya halat ko na, teka mo na. Lalong-lalo na, suma-implementar ka yan. Halimbawa, ako, contractor na nakagana sa kontrata. Diba? Alam naman, mani-implementar ko, analogi ako. Siyempre, unos dili tayo. Dapat kan doon si Yami kita kaan magbat nga ni barato. Ayo, totoo ba? At managad pwede basod sa naso barato. Paano su kabilya, su simento? Nagmarahal dahil sa sipati dahil simento. Mahal na sir. Garong kulang-kulang 300 na ang sarong sako. Dati 220 o 280 na ngunya. Nagmahal. Uyugon mong dinagdagan. An kabilya ata. An sabilya na 12. MM ata yan, nagmahaling sanggatos pesos ang kada saro. O, yugon mo. Kan, kunyan ni, during the time na nasa kasagsagan po kan kainitan duman po sa Middle East. Inda kunyan, garo nagkulpa naman, ano, garo nagtao, sabi ni Mayor Ray, baan lamang maglawos na ta, garo susulit na sa dati so presyo kan mga materyales. Pag nagsulit na yan, ribante na. Ginibo baga kaya ni DPW Secretary Vince Dison na so, kunya nun, inihong pabaratuhan so presyo tangani ngayang mga materyales. O, dahil mo niya na, ta, kuminambiada. Kaya pingyente so nagkakapera mga patrabaho. Actually, bako lang ang hindi problema. Diyan nga, problema man so haloy na kung ang munisipyo, sir Manny, dahil na-implementar. And bago dyan na building, bagong munisipyo dyan, yao na so budget. Tanang para mahal sa materyales, ikaw man nakakontrata, mapalugi ka. Dahil ikaw man mapalugi. Di ba, aling makadilihen siya, lugi. Tapaano naman su papa? Kaya na, kaya sana masabutan nindo. Nakon minsan may mga circumstansya na day kontrolado para gusto kang anuman pong proyekto. Anyways, sabi, digdi, good morning sir Ed, happy birthday po kay Manay Isidra Buduraya Bulanga. 91 anyos, uyugon mo ini. Pangaran kan na anti-squatting na pig lalagan, kaya habu kami patindahon. Sain ini, sain ining pigreklamo mong ini. Taon-taon pag-uli sa harong ta kapos na kita. Kunyan, nakalapwas na ako sa oras nga ni. Late man kita nakapuon. Kalapwas para sa programa. Imbis paimbestigan niya sa Kongreso kapalpakan kaining Aleco NGCP, nakikimahirak pa ki Aleco GM na i-postpone brownout ngunyan dahil palang tama piyesta. Rin ini so request ni Kong Crisel. Postpone brownout. Nagkakapirang barangay sa tarpaulin, greetings, happy ini man sino. Bayay na! Mana, maringanin na kunyan. So, pud kayan, inihong schedule na brownout. Bata, oh, speaking kang brownout, Sir Manny, garo, kada bang gimakaka-experience kita kan rotating brownout hali sa National Grid Corporation of the Philippines. Ta, sabi, Sir Manny, nagdidikit na ang supply kan kuryente. Oh, yugon mo na nagdidikit an. Kaya baga so, dahon ako, apektado dahil lang kay bato.

0: Ako ni bato na apiktaran niya ko so kunya supply kan kuryente sa Pilipinas. Sagkod sa nakahali na naman lamang si bato. Kaya na daw inin lalaking ini. Kinamayan pa si Rimulya mga katindugo. Nagpaaram kay kunyang guide kay Rimulya. Pare ko, salamat ngayon sa pagdidi. Mga kahali. Ako. Nauna sa rambog ni Rimulya. Sabi ni Rimulya, ikaw ngayon ko kinakatagamang gismil na polis na maaristo kay Bato de la Rosa. Polis na alda mga katindugo. Nag-abrasahan pa sa duwa. Pasali kan mga taong ini. Eh, nag-suggest baga, pabaga loads na March 16 na sana i-brown out, tadain na daang piyesta. Ayo, may nakabugtak naman. Dahil ko pa doon ang babaasa pa, ano? Dahil magkisag ikaman talaga, uslaon. Hindi gigibuhan mo ni istorya. Dahil man gayon, sana si Kong Chris Held, na i-postpone ko na sa schedule kan ang brown out ko niya nalo. Tamay mga piyesta. Bako lang digdi sa tabako, dumampo sa manilipot. Igwa. Kaya maray na bareta yan. Dagos nabi ang paghungit kan mga masisiram na handaan. Si Sir Manny dyan sa Technical Department sa pangaran ni Nugabo. Thank you sa pangaran po ni Mayor Ray. Nakaistoryahan ta, nagatun mo niyan pong aldaw. Salamat tabi kasi nung palago sa pagantabay. Sa masunod naman tabing Biyernes, buda at siya na udto. Sa sinansang gunian, may bisita kita. Ali po sa wak niyan. Buda si Kunsihan Obra. Yan. Tawad-tawad yan iyo, tayo tabian sa tuya. Guest of honor, mamaya. Dua sermana yung bisita, tawad-tawad. Yanunyens, nga nailing kumangira, nabisto ko puti kan buhok mo. Ahit si Manay Arsene Yanunyens. Patumoko na nga ni sermana, kaipan na ng palatandaan ang buhok kong ining puti di sa inutan. Halati! Ayun pala ni Halatira. Para sa inyong panago sa pagantabay, ako po ni Sid Bordeus Bulaman. Sa Technical Department, si Sir Manny Almaguera. Nagipilan sa One Radio 91.3 News FM. Tindog na!
1: You're listening to One Radio News FM. Tindog na sa buong Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
4: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin Danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Blocks. Nagpaparenta man sin Danin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Di kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
7: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
8: Ha? Nata! Sa Inka.
7: Aw, mabuman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
7: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sinda ki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
7: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
9: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
10: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tindugo na!

Well, good morning and TGIF, lalong-lalo na sa mga next gen na nakikinig ngayong morning na ito. Ako po si Cecil Amog at ako kumakatok sa inyong mga pintuan na nagtasasabing makilok po tayo sa darating na SK elections. Ay nako, sa dami nga po nang nangyayari ay ngayong mga panahong ito sa ating bayan, ay mas kailangan ang boses ng kabataan. Hindi lamang sa social media, ha? Sana hindi lamang kayo sa social media active, di ba? And hindi lamang sa usapan, kung hindi sa mismong balota talaga. So magparehistro, makialam, at makilahok at mag-register sa upcoming Bata SK elections. At may kapangili ng leader na tapat, may prinsipyo, at tunay na maglilingkod sa ating bayan. Actually, parang nga sa mga ganap sa Senado at sa political landscape ng ating bansa, eh, mas parang mas may pag-asa ako ganyan sa next generation, o di ba? Ay diyan ay batiin na natin ang isang next

0: Jendine, of course, ang ating beauty na naka-Flores de Mayo. Ayan, wala iba kundi si Ces Borcelis. Good morning, Ces.
1: Ate Ces, and good morning, Katalubo, Tadja, Kasabagok.
0: Tumatanong nga kita, ikaw ba ay lalak? Tatakbo ka ba?
1: Mga
0: tataka! Tataka! Natakbo ko sa akin.
1: Tatakbo pa.
0: Palayo. Oo, registry hanggang May 8 sa aming Monday. Ano? Kaway-kaway sa SK Chair na ating katalubo din. Of course, si Sir Mark naka-tune at sa inyo. Hello din kay ba nasa house nga niya? Hi, Kuya. Sige. O baka may mentor, no? This cutting.
1: Financial requirement. Ano? Yun na po. Ito ay atibilidad. Bumoto po tayo.
0: Okay. And, Ogi naman, ano? Hindi kung hindi doon. Kalutin ka. Si Kanaya. Pupunta daw siya sa Kiyo. Wow. Diba? Atin. Sabi ni Margie, paano po kukuha lanun pinan? Pwedeng amista. And, si Kagomon. Mababat.
1: Good morning. And Marla,
0: Marla, ay pwede mong sabihin, ganap na pare pa. Lors ang joytan niya. Ilang years pa si Marla? So, doktor ang aming unit sa G. So, happy nga kay Marlon. And congrats. Okay, and hilakla ko. Hindi. Mga mga taga-Datag, Santa Tepot, Albano. Tio, Peking, pati Agomili, sa buwan si Emily. Okay, and so, syempre, sa mamaya tayo ay vivisit ni Malu. So, salamat din sa nakatune in mga okay, and the news nga, ano says, yung teleserye sa Senado. At ito ay nagpapatuloy ng magkaroon nga ng press briefing kahapon sina pala sa Press Officer Undersecretary Claire Castro, NBI Director Melvin and PNP Chief Jen Melencio Nartates ay ang nag may plan namin dito.
1: Kararating ko nga lang tayo mag
0: ano ang bumulaga
1: sa ano gunfire so
0: gunfire panado. So itong key take mula doon kahapon natin maging factual of course para hindi magpuyos ng no because yun lang yan. He take away some briefing din yung pig niya at pig clan. There was no Bureau of Agent Cardinal Police kung sa Senate sa kanya binabi ni Dr. Melvin Matid there was to arrest Senator De La Rosa. So yung mga agents pala ay naro sa GI building malapit lamang sa in a request. Ito ay mula request ni G. President Velo para ang IT ayon kay NB Bag. Incident included on the May 13th monthly investigation pa rin naman. Panig naman ng Office of the yung invado sa standout na isand. Yung report that Senate the Sergeant Head si Rear General Maria defining shot and count BL. Shell sa lahat yari-yari anunsyo ni Senate Peter Senator already left this Senate si or ato sa so parang talo isang linggo sa kontra ito naglito at nga sa Senate to so tanong linggong to inakahay sa wakas ng ano ang naaador and of course sino nga ba ang makakalimot sa unang ng bago pong Senate President na Cayetano na hindi ng Senado na si Senator Bato in the Senate. Kita nga pumunta din ano that very NBI director may bag upang makipagdai kay or Senate President kay kung hindi arrest warrant hindi umano ang sagot suprema patungkol sa restraining na inatampo ni Senator Rosa. And of course naman ano ito ay Martes ang si Senator ay kumakanta ng PN on air. Narinig mo ba? At napanood mo rin. In favor sa kanya. Ano na si Senator ni umanoy peaceful support niya. Pep, hindi talaga ng mga alam ko na mga meme sense sa CCTV footage takbo at sa hagdan ng Lunes. And of course, yung stand-off Senado. Nag-deal message si Ferdinand Marcos Jr. at sinabing walang kinalam no, sa kagul Senado at tayong kalma. Kasi nga, I'm sure ang maraming mga nakapanood sa F. And sabi niya, daw ng otoridang yayari pinadala nga ano kay LG Secretary John Mulia and of course the NBI are in the situation whoeb kung akala na aliyutor kay Senator Bato ang kanyang bagong bahay sa bahay ni Kuya Ala ng Senado pala nagulat tayo

0: alas 7:30 ay yun, na, meron tayong naputukan ng Senate building hanggang sa kakalit formasyon si Senator the Senate Premi. Ang sakit sa banks, hindi
1: split ends.
0: Split ends. So ano mo, katalo, parang kailangan sigang.
1: Ano, hindi na ako nakayang pakinggan dito.
0: Diba? Siguro yun, actually. Okay, dyan na, na papasok na tayo sa addend. Para na din tayo sa
1: hindi
0: mga...
1: Hindi natin ito napag-addend.
2: Stress environment, workplace bullies, existential crisis, employment. Let's talk about it. Be under your fears, overthink, and anxieties. Here now is Jordan with our guest counselor for the day.
0: Okay, tatanungin na dyan si Ma'am na magpa-process. Inga, Miss Grace.
3: Miss Cecil and Miss Cecil. Kung usapan na sa Netflix po, no?
0: Sa Netflix nga, may mas kaabang-abang pa talaga sa netobela. Oo. Ma'am Grace, medyo okay lang na medyo tayo. Gawin lahat eh. Batiin mo ating mga tagapakinses.
1: Yes. Hazel, morning po. Mm-hmm. And morning po. And fiesta sa Marirok. Si ate, morning ilo po ate. And si Romnick Bila. Morning po ma'am. And si Ramos, good morning. Binabati kami Lisa Pili Kamato.
0: Okay. Oh, sige. O, oh, paano pa? Ano ang pakin... Di umano'y... pinadilindigan pa rin. Senate. We go ahead. The module. Naka-araw ma'am.
3: Stop na po manood ako.
0: Tapos,
3: nung bumalik na panood ng
0: recession. Siya talaga amnest to him.
3: Lumabas ulit po. Kaya tuloy yung kagabi. Isang gabi na ko na rin para sa So, kung nangyayari, guluhan. Siyempre, okay as well. What, saan patungo to? Pero habang pinapanood ko po, parang kumalma. Parang kinabukas, halos labi na rin. Kasi habang ano siyang panan? Kasi ako yung reaction ni Calm. Yung isang nila, alam nila yung nangyayari. So, wala, bukasan, others.
0: So, okay. Oo.
3: Yeah, ito yung parang, again, political sa yung dating.
0: Ano yung kadalasang manba natin? Especially when it comes to minis parang ang sakit na sa bit ends. Yung mga bagay na yung naramdaman. Daman to ba?
3: Uncertain as we feeling in our feeling of injustice, sa mga it makes it uncomfortable as well kasi there is that it's not just input lang the issues in our government in daily life nang sabi pa itong mga gulo so it will happen also and again it affects but us our daily life there's we feel unsafe because we're safe our comment to our and decision don't see it's political and it will sanit sa future ng nasyon.
0: Sabi ni Lou Bechayda, nakakainis rin yung mga nangyari sa Senado. At saka ang himayin din, ano? Ito ba? San din ang mga clients niyo, ma'am? May nagsabi, nakakaulo yung panood na media, television.
3: Well, because this really triggers anxiety over as well. Like, papano mga we are aware of it and we, when we are more susceptible to this, we are there. The threat system is activated. All of this overwhelming and but if we are far under.
0: So, ka tayo, dahil na pa nakaka-feed natin, no, nag-sense, nag-feed doon sa ang zone ng nasa system actually, no, at natitrigger siya.
3: Yes po. Kaya po talaga affecting mental health and that's why as we watch this, can really trigger a lot sa atin.
0: Emotion. Oh, magandang ano, says kasi Pilipino, mga issues ginagawa natin. Ang dami na teleserye, yung impeachment trial. O yan na, ayan, pasok na trial presidente. So ito naman, ano, ang dami.
3: Yun yung impangan po ng mga tao. There was a dead age and most of people are really accountable. So accountability, yun yung mga tanda, uncertainties.

0: So,
1: 21 euros at nasa hindi po natin madin na tayo information ay maki-social media, YouTube, everywhere, get in from there. If we're responsive as to really discern the, to know facts, need to understand first the facts. Facts, ano yung alam ko, ako, hindi ko, what
0: yun.
1: Certain
0: actually, yun ang ano, ano yung, kasi kung maalam, gan maniniwala.
1: And it would also, ni says, yung question na yun, it will all lessen go over. We don't just respire natin, we don't react to our basihan, reality, truth. So we need to be able to manage our overthinking, anxiety, is to ourselves first, to be certain is the fact, and what am I not, or I am not true.
0: Yes.
1: And then we can learn, discern, act, and own.
0: Yeah. Siguro sabihin ko, Miss Grace, at siyempre tayo, may ako about yung sa pag-seek, no? Because journalist kasi, inang training talaga, ano ka maghahanap ng katotohanan sa sitwasyon na napsing. And makita mo, talagang journalist na ito, bubuwis yung buhay. Diba? Hanggang isit sa part noong sa building, naniwala ganun kadali. Diba? Mga dinideclare. Pero may CCTV at merong mga student, no? DI agents. Hindi ka agad-agad kita, ipinakita sa foot. And dun, ng that arms and arms. Journalist yung usunod sa kanila. Hanggang praise mga, because talagang, yun ang yun ng journalist eh. Maghanap ka ng endosball, tingnan mo kung ano nga ba yung formation. Pwedeng maglabas-labas lang, di ba, ng ganung may accountability do sa net, no? Kung sa, at pang-accountability ka, kaya siguro, say, di ba, nag-preach na ako. Manian tayo, ngayong panahon na ay, at nakas ng ses, ano, sa social media, go to net, nooses. Yun ang magbibigyo, no, sa ating impormasyon. Di po ba, Miss Grace, and preaching for the day?
2: Ano, Miss Grace, ipadala ang sesinado ba?
0: Tanya na ako!
1: Maganda po yun. Kasi, we is free.
0: Talaga tayo bias.
1: Kailangan nating maging aware sa yung bias so that be able sa anong gagawin.

0: those liases. Mm-hmm. Katulad ng ina-advocate, prioritize yung mga trusted and follow anxiety-provoking and then relevant and then trusted na mga sources. Mm-hmm. It's really affects you as you need before you post. Kasi ang daling pa kong mag, no?
1: Pa yata naka-ilang. Sige po.
0: Hanggang kailangan Google.
1: Diba? 10 minutes lang.
0: Just before you, again, is this.
1: Fairness. Time na lang yung gusto mong gawin.
0: Talaga, no? Kasi comment, ang pagkipag...
1: Oo, masarap kasi.
0: Pero, you need to give time.
2: Pause.
0: Para very effective to this. Okay,
1: huwag
0: na tayong sumali.
1: Actually, alam kaya, po-post siya mga yan para, syempre, mag-react. Mm-hmm. At inaako nga iba naman, ano yung ino. Ay, nako. Mm-hmm. Hanggang ngayon, ano, kailangan yung troll, di ba, gratarasyon nyo. Ano, hanggang sinusubrol nyo. Mm-hmm. Ay, nga, siguro ba yung unfollowing ng mga create? Siguro, si Gate, yung mga brang ano, agar, di ba? Mm-hmm. Ma'am kanina, no? Yeti? Mm-hmm. Or sad? Kapag ang, at merong isang na sobrang mainis ka, hindi yan healthy. Says, hindi siya healthy na creator. Kasi sa magpuyos ka ng galit, di ba? Oo. Meron ka pang
3: tanong na lang. Yung bataan ngayon, siguro ba, Miss Grace kanina, yung let go, siyempre, sa Ginoon. And for some, para talaga din pakita. Oh, so, sige, ano na lang, sila dyan, baka is so, pero ganun. Wala talaga silang, ano, yung care, yung,
1: mga, ano, nan, tama, nan, mga nonchalant.
3: Meron din talaga. So, how do we, parang,
1: but may challenge?
3: Yung makialam talaga sa, ano, hindi naman makialam, o
1: makipagsaka, joke.
3: Kundi ay yun ang po talaga para sa
1: tama,
3: bayan.
1: Tama, actually, no? Magandang tanda.
0: Fun. Tip tayo. Fun. So, it's passive or we can be.
1: Okay.
0: And we don't. Minsan, are they also, is there a way with, and they will, parang, them feel, so ayaw, okay, alam na lang. They're at, it feels like they're when they are.
1: Oo. So, may alam mo, ano siya, different anxious. Oo.
0: Para i-manage yung anxiety. Kasi, alam, para hindi yung mga yan. Because again, that's fun, coping, how to manage.
1: Oo.
0: Oo. It would be, we will educate, especially, that we as a citizen, as at ng mundong ito pa rin tayo, citizen of this, our country, the right to all may na mayo bring concerns to God about their future as well. To research really anxious
1: talaga. Wow.
0: The generally anxious of you.
1: Dano? Wow.
0: Thinking that all is doomed. Anong mangyayari sa future. So it's very much by this
1: sabi.
0: So it would have to ask them if their passiveness, their anxiety would be connect to them from about when we talk about the way the loving
1: way. And actually, one is Grace, the nation most affected, by all the chaos. Of course, yung young gen. X na, boomers na, ayos na. Diba? Anong or ang atid at ibibigno sa sasyon? Diba? Parang ano siya, it's a way as to yun, talagang magkaroon ng tunay na sa duna, diba? At tunay na pagmamahal. Kasi kung sinasaba na ikaw mahal mo, hanggang natunay mong mahal yung ano, totoo nga, actions, yung nama, grace ba? And we act on it. So when you see yung bayan, diba? Sunod ka sa mga batas ng bayo. At saka sumusunod na tumatalitori. Diba? Yung mga, sunod na talaga. Kailangan. Meron no? Sa kanilang pag-iisip sa mga creation nila na natin na nakatatanda. Hindi nag sa mga ginagawa. Diba?
0: It promises.
1: Okay.

0: nawawala, laging pagod, at hindi na po kaya ng dati. Epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Pero wala, upang lumamig ang samahan, may partner diet and exercise at tuwa ang Drive Max Capsule, Ali, Ginseng at Ging. Dapat sabay.
1: Mahal Drive Max, hindi gamot, panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: maligayang pagdating na po sa City of True Love. Panibagong edisyon, kaasinan sang gunianto yung aldaw po ng Biyernes. Kita nag-iiribanan hindi po sa programang ini. Siyempre, sa Panginoon po yan, kan sanggunian pang lungsod kang syudad, ding tunay na pagay Vice Mayor Ate Glenda Ong Bunggaw. Ngunyan po, gudto, ang satuyang bisita, dua, ay pang dakul da, ano yan, tulong payo, mas dakul ang kunyan. Si-share naman. From TRD Office, mga tugang, edited by Ma'am Sharon Peralta B. And syempre, Chairman Committee on Transportation, yaon di po si Konsihal Engineer Noel Bunaobra. Makipiesta kami pagkatapos kay inin tabi, ha? Makipiesta kayo. Sa San Miguel, sa Rawis, baga, what? Sa ano pa? Sa agang Sabado, dumang kay Kagawad. O, kay Kagawad din si Tango. O, i-welcome ko ng una tabi, bagatugang, ang satuyang bisita. Medyo makusugod manangan gayon, Sir Chi. An sa tuyang pick up kan microphone. Sige daw, we welcome tadi di si Ma'am Sharon. Ma'am Sharon, good morning tabi.
1: Hello po, sir. Gag. Marahin na agto po and marahin na agto po sa kabos na nagdadangon.
0: Na napipick up man, ma'am. Okay man.
1: Opo.
0: Okay. Ano okay man, Sir Manny? Okay man ang audio ta? Okay. What? Marino to tabi.
2: Marinaw to man tabi sa imo Vice Congressman. Asin ang sa iyong pagiriba sa One Radio.
0: Okay. Dawaday mo na da pagiroon tabi wa na microphone iyo po. Napipick up man da. Okay, okay. Natod kay aduman si Wad sa kunyan sa sesyon na nakatutok ang microphone. Okay na da yan. Okay. Dawaday da pagiroon. Napipick up man da tabi diyan ang satuyang audio. Okay? Loud and clear man na nadadagog kita sa satuya pong programa. Sa mga interesado tabi na mag-participate, pwedeng-pwede na po tabi kamo na magpaabot kan sa indong komento. Pwede na kamo tabi mag-chat sa samuya pong, o pwede man sa comment section. Pwede man mag-text sa 0966-420-2491. Armindo, magayon na igwa kita nin bisita digdi, lalong-lalo na po sa TRD. Ano na nga ni Ma'am Sharon ang meaning kan TRD tabi, madam?
1: Ano, sir? Transportation Regulation Division.
0: Okay. Yan po ang meaning kan TRD. Transportation Regulation Division. Kan syudad ding tunay na pagkamuot. Pirang taon ka na dyan, ma'am, as head kan TRD po? Kung okay lang.
1: Ano po? Year pa lang.
0: Kasi last
1: na po.
0: Year?
1: Okay. Pero ano na po ako dyan? 5 years na ako dyan.
0: Haloy ka naman na empleyado. So gamay mo na, ma'am, ang dalagan kan trabaho dyan po sa TRD. Ano po, ma'am Sharon? Yes, okay, ma'am. Sa mga baguhan, ma'am, ano ang flow kan trabaho nindo dyan sa TRD tabi?
1: Ang TRD po, yung pang nag-assist sa sanggunang panglungsod sa pag-process po kang application sa new franchise, okay, or renewal po kang franchise kang mga motorized and pedicab units,
0: okay, sa tabako. So, gabos na mga tricycle, buda pa jack pag ma-renew kan franchise din dyan, maagi po sa sendong opisina.
1: Opo.
0: For the record, ma'am, pirangon yan ang tricycle na nag-kunyan, inihong masasabi tang nag-renew na kan sa indapong franchise buda sa padyak tabi.
1: Sa ano po, sir, sa motorized, as of kasugma po, May 14.
0: Okay.
1: Opo, nasa 1,470.
0: 1,470. Aro kan kadakul, ma'am, o may nagbawas, ma'am, na dahil na po nagpadagos mag-renew kan sa indang franchise?
1: Sa ngunyan po, dakul ngunyan sa nag-renew.
0: Okay.
1: Ano ito po, gabos ang franchise to sa motorized is 1,690.
0: So, almost nasa kunya ng kulang, ano, mga 400 plus ang day nag-renew, ma'am?
1: 200 plus
0: lang, okay.
1: Opo. So, diit. Pasapadyak, sir, ang dakul. Ang nakarenew pa lang as of kasugma is 1,261.
0: 1,261. Out of
1: 2,600 na.
0: Pero ang balance, ma'am? More or less.
2: Labi pang
1: ano yan.
2: Labi pang
1: mga 1-3 pa.
0: Mga 1-3 pa ang kulang. So almost nasa kunyan, inin nga 40% pa mamang kulang.
1: Oh, pero sir, ano, may ano kita, bakante kitang franchise sa project na mga 300.
0: Ay, open po yan.

0: Open pa ito.
1: Okay. Sa iyan, ma'am, na mga franchise na napigbabanggit mo, ma'am Sharon, sa iyan mga ruta ka iyan tabi, digdi sa Tabaco, ano mga parada unavailable kung tuo mo, kung aramo tabi?
0: Ano sir? Halos gabos man sir na...
1: May bakante sa Padyan?
0: Opo.
1: Ay, okay. Dahil pa man kita, ma'am, masubrahan, ma'am, sa bilang kan Padyan. Kung halimbawa, gabos iyan, na-applyan.
0: Ano lang po? Ang limitations ta po, yun na yun na
1: 2,600 talaga. Opo.
0: Dahil na po dyan.
1: Dahil na pwedeng magsubra.
0: Opo.
1: Di bali magkulang. Dahil na dyan magsubra na.
0: Oo.
1: 2,600 na padyak ang po pwedeng i-accommodate.
0: Opo.
1: Na pwede po na mataonan ni na franchise digi sa Satuya.
0: Opo.
1: Okay, tabi, Ma'am Sharon. So, every year, dapat mag-renew sinda.
0: Opo.
1: Piraman ang tigbabayadan, ma'am.
0: Ano po, every year, dapat ma-renew po ni Dasu Mayor's Permit.
1: Opo.
0: Sa motorized po, ang renewal nila is 690.
1: Okay.
0: Hanggang po yan, ang renewal ta is January to March 31.
1: Dilapos na, may penalty na
0: may
1: so...
0: May penalty na.
1: Okay.
0: Kaya ang 690, nagiging pong 725, may additional na 35 pesos.
1: 725 na tabi.
0: Opo.
1: Tapos kaya, pag nadakop ka pa dyan, dagdag problema pa tabi, Ma'am Sharon.
0: Opo. Okay. Yes, sir.
1: Pag dahil nakapag-renew, ma'am, ang sarupong tricycle na igwapo ng franchise pero ang penalty?
0: Pag di po naka-renew, iyan ang ano nila, ang registered ang violation nila kaya nasa 200 pesos po yan.
1: Pag nadakop sinda. First
0: opo.
1: Offense iyan, ma'am.
0: Opo.
1: Sa mga succeeding offense kaya yan, mga pirana po abuton.
0: Sa ano na iyan, sir? Sa public safety office kaya iyan.
1: Oo.
0: Na
1: so,
0: ano yan? Na ano sa pag-aninda sa citation ticket.
1: Oo. So, iyan po pala na ano, sudod ako naman pala. Kaya dapat kayo ni, kunya noon, iniyong samantalhon tabi, ma'am, na nagkukunyang kita digdi, nagaprograma kita na ma-encourage sa sinda, ma'am. Tanganin na daiman sinda na piperwisyo sa sendang hanap buhay. Adi po.
0: Opo.
1: Okay.
0: Yes,
1: ano ang mga requirements sa pag-renew pa ang tabi, madam?
0: Opo. Sa ano, sir? Ito pa rin. So, sa pedicab units, ang renewal is 300
1: sa
0: PILCAD.
1: Every year po yan, ada?
0: Opo, okay. Sa mayor's permit.
1: Okay.
0: May penalty man sindang 20 pesos pag okay. Nakalampas sa March 31.
1: Okay, talapwason, Mayo na kita ngunyan eh.
0: Opo.
1: So, pag lapwas ng maray sa arugga yan, tabi, ma'am, durda ko lang, sayang man, baga kang 300 na yan, ade.
0: Opo.
1: May pang babayad pa sa kunyan, inihong penalty nila, tabi.
0: Opo. Yes,
1: pero paano nito ginigibo na ma-encourage sinda, ma'am? Ano ang kunyan, may mga reason ka mong nako, why day pa sinda nag-renew, tabi, kansay ng franchise?
0: Ang sa lalo na po, sir, sa project units, mm-hmm. ang ano nila, reason, iyan daan, barang budget.
1: Iyo, ade.
0: Pero, pasabot mi po, sindan,
1: uh-huh.
0: na saro po yan sa requirements pag nag-apply sindang franquesa,
1: uh-huh.
0: na dapat po, financially capable sinda.
1: Oo.
0: Kaya dapat, iyan po na taon-taon na renewal, piglaan na ninda ki budget. Maghipon sinda para pag-abot kang January, may ano na sinda,
1: may
0: budget pang-renew.
1: Pang-renew. Pero nga ni Kirara, ma'am, so ano yan, annual na pigbabayadan po?
0: 355 po.
1: 355 divided by 360 per day. Dito yun man. Sana tayo nga nagpiso ka daw.
0: Opo.
2: Magal kang siya sinda. Piso-piso.
1: Pikwenta ko mo yata nga na pag-abot ko takang kada taon kung naguhulog siya nakapagal nga ning sigarilyo tabi ma'am mali.
0: Opo.
2: Piso Ronaldo. 365.
1: Pikwenta ko lang ta kung kukwintahon nindo tabi mga tugang. Alos din nga ni nagpiso, pero dahil ka man masaray ning bako piso. Sa grado piso, may sobra pa, may pang-renew ka na.
0: Opo. Pero sir, sa pag sa ikatulong taon po ni ng renewal, ma-renew po sila kang franchise. Kaya yan pong 690 sa motorized, may additional pong 150 pesos.
1: Ay, 300.
0: Iyan na 690 po sa motorized.
1: Ay, sa motorized.
0: Madagdag pong 150 pesos.
1: After 3 years yan, ma'am.
2: Renewal of franchise.
0: Sa ikatulong taon po ni ng renewal.
1: Every 3 years, ang renewal kang franchise.
0: Opo.
1: Okay. So every year na tig-renew ninda diyan sa Indo, iso parang ano yan?
2: Mayor's permit.
0: Mayor's permit
1: lang tabi ang tigbabayadan ninda. Gabos ini ma'am, pareho man sa padyak.
0: Sa padyak po, iyan na 355. Sa ikatulong taon, ma-add po ki 75 pesos.
1: Every 3 years iyan. Sige, ang dagdag ng 75 pesos.
0: Opo.
1: So maabot ang panahon, magiging kunyan ini, sige sa nang abante kay ni tabi ma'am, kan babayadan ninda.
0: Opo. Oh, harag mo ka
1: na yan. So dapat every 3 years, may aumento man sa... Plete. Kasi kung every 3 years may aumento dyan sa tigbabayadan sa franchise, dapat nag-adjust din sinda pag-abot sa kunya. Dapat kung ibuhan mo na kung ano yan, yung ordinance na every 3 years, nagsasabay man sila naman, daw minimal na adjustment lang. Kasi kung nangiriruan, no, paano man ka na every 3 years nagdadagdag sila?
2: Ma-recover man.
1: Ma-recover man. Although minimal na maray, pero dapat may adjustment din. Kasi pag abot ka ng panahon, in 355 na nagbabayadan, pwede mag-abot na din yung 500 plus. So, di ba ta? Pero haloy man na panahon, adi. Kaya lang, every 3 years man kita ma-adjust, sabi cons. Pag-adjust ng additional naman, dapat nagsasabay naman kita ang adjustment din para makahabol kita, tabi. Pero aside kay yan, ma'am, ang aram ko, talang tayo kita ng ordinance TIGD na ma-regulate ka mga anihong electronic vehicle, ano ang update kini sa opisina po nito? Diyan pa nag-aagi?
0: Oo po, registration po kang e-bike sa Nguyen pa. Sa Nguyen po, registration pa lang ang ano may, ang
1: kaya nindong i-facilitate yan.
0: Opo, yung ano po.
1: Registration lang. Opo. So, sa Nguyen, may record ka mo naman kumpira, tabi, ma'am?
0: Ay, sa e-bikes. Sa e-bikes po, ang naka-renew Nguyen na taon, 83.
1: Okay.
0: Opo. Pero kung gabos na po, kung kang last year, nasa 300 naman po ang naka-register na e-bike.
1: Na e-bike. So, dako naman pala na may e-bikes talaga dito sa Tawako City. Ade.
0: Opo.
1: Oh, so, yan po pala ang kunyan kayan, ano. So, piraman po ang pigbabayan nila sa registration.
0: Registration, sir, pag ano po, pag 2 wheels, 300 pesos. Pero pag 3 wheels, big sabay mo na po sa so 4 wheels, nasa 400 pesos.
1: Ay, durda pula man, adi.
0: Opo.
1: Yearly man yan, ano po?
0: Opo.
1: Yearly man an sa indang kunyan dyan, inihong tawag nito.
0: Sa registration.
1: Sa mga kunyan, electronic vehicle tabi mga tugang ano po. So at least kunyan kita, guided kita mga tugang kan mga nangyari diyan sa opisina sa TRD. Pero sa record nindo, as compare kan mga natalis pong taon, arin an mas dakul na kunyan, masasabi tang dakul su collectibles kan opisina po nindo. Anong year?
0: Sa hiling ko sir, ngunyan. Dakul na para ko po kang last year.
1: Oo.
0: Tangun yan po, ipan sa motorized nag-renewan sinda dahil dito sa mga ayuda na na-receive po na.
1: Nakatabang, adi.
0: Opo. Oh,
1: nakatabang pala naman ang God. Bako sa naman ang God na kunyan.
2: So, nakulang subsidy.
0: Opo.
1: Nakulang bagay.
0: Nakulang bagay. Maski po sir, sa pedicab, medyo nagdagdag mo niyan.
1: Oo. Pati pedicab pala. Okay. Umintado. Mga pirang percent, ma'am?
0: Sa ano po? Sa ano yan? Sa motorized. Ano yan? Halos ano yan? 90% mo yan ang...
2: Okay. Nagraka-renew.
0: Opo.
1: Pagkatapos makapag-renew, ma'am, kasi may fare adjustment baga kita di day. So, fare ming tracks na ito. Ano opo yan? Provided nito ang opisina nito tabi.
0: Opo. Ano po? So, ordinance po. Yung topic sugan mi. Opisina mi ang nag... Ano kayo?
1: Nag-print kayo ito?
0: Opo.
1: Tapos, kamo na lang nagtatawag
0: sa
1: senda?
0: Sa
1: ano yan? Sticker or anong
0: print, gamit? Ano sir? Printed. Printed
1: band
0: lang.
1: Paper.
0: Opo, band paper. Oo. Tapos,
2: ipalaminate.
1: Ah, so okay naman yan. Ano? Kasi sa iba, pareho man kan sa kunyan, inihong sa mga band, band paper na lang bagay. Tapos, paper print na lang tabi ko. Sa di, yun yan na nakabugtak
2: dyan. Laminated siya.
1: So, ano yan? Mandated tabi na dapat yaw na yan tabi, madam.
0: Opo, dapat po yan iyan nakapaskil sa loob kang sidecar.
1: Okay.
0: Aubos
1: ID kasi kang panahon may mga ID, mahiling mo dyan may ID na nakabugtak sa padyak.
0: Sa padyak po, so ID, sa ngunyan po, yun na po ang sunod ming pinabudgetan mi na po yan sa ID. Mabago sila ngunyan kang ID. Gabos po, Sinda. Yun po ang sunod mi, sir, na anuhan.
1: Na gigibuhan.
0: Gigibuhan.
1: Aning action, ano?
0: Proposal, opo.
1: Yung ID. Dahil pang pwedeng every 3 years din, cons, magibuhan mo din nga na every 3 years ang kunyan, expiration. Kasi, hindi ka, yearly, baga, ano, cons? The yearly sila magsasalida, cons.
2: Pero talaga kung ano, pwede man yan, so, para dahil na magparagasto ang syudad ka. Sa pag-print kan ID,
1: makatipid na ka po.
2: Makatipid na. Mm-hmm. Pag okay pa ang kondisyon kan ID, pwede pa ito. Kailangan mo niyan baga, mas magayon mo niyan. So, anti-ipalo. Di ba, wala ang pandukan mga politiko sa mga permits, sa stickers. Pwede pa ito, valid pa ito. Dahing ngaran, dahing picture. Magayon baga.
1: Yung manang, dakulang bagay.
2: Maski so, plate number kan sa motor.
1: Mabarago na palang kayo ito?
2: Mabago. Pero nag-design kami kibagong layout, can play.
1: Dahil ng pandok ng politiko.
2: Dahil ng pandok na dahil ng ngaran. Mas karo kan sa auto baga. Forever yan.
1: Mas magayon nga ni. Pag-arob ka.
2: Dahil ng magastong kay Maray.
1: Totoo.
2: City government.
1: Maray.
0: Iguan na po kitawad na ano, layout sa ano.
1: May layout na kamo po.
0: Dahil na
2: inalimin.
0: And ganyan po, so sa motorized,
1: maluwas na ito, madam.
0: Nag-issue na po kami kang city plates.
1: Ay, may bago.
0: Motorized pa lang. Hindi, so, patapos.
2: Ongoing pa ang distribution.
0: Opo. Opo.
1: Pero uniform sinda, pareho man sinda ka sa mga establishment ng design.
2: Iba man.
1: Ay, iba man sa establishment. Iba man sa mga kunyan, ano, sa mga sa transport pa lang, tabi. So, nag-kunyan lang kita. Tama, hiling mag... Pero yung size niya, ma'am Sharon, kung ano pa nakula?
0: Ang
1: size kang plate na i-distribute nito sa mga motorized.
2: Sa motorized.
1: Maski sa padyan.
0: Ano po, pareho po ang size ninda. Nasa, dahil ko lang po, kung sa, ano lugar siya, sarong ruler ata ito. So, ano
1: mas na po lang ani ka sa standard pala, huwag ka sa sakunyan, motor, sa nasa
0: motor.
1: Plaka, plaka kan sa ano.
0: Pig, na, pig pa na po lang ni sir, para hiling
2: visible.
0: Siya, maski sa aray.
2: Maski sa aray yun.
1: Visible pa lang gano'n. Kunyan, man tricycle, man adi, dahil magparereklamo. Takon sa, ano yan, sa motorsiklo yan, mababash ka mo yan, dakulaon. Araw ka nangyari ka
2: mga kalis
1: kay Gordon eh. Kay Gordon, dakulaon baga suplano ni Gordon da, para daa, dahil magamit, ay para daa ma-identify tulos sa kung ano nagagamit ngayon, riding in tandem, pinadakulaan si Plaka, di nabash siya. So, mga araw kayo ni ma'am, kadakula kang band paper.
0: Ano sir?
1: Sadit-sadit kiri
0: kayo. Sadit-sadit
1: po. So, kunyan kayo. So, apod kayo ni?
2: Ang laba, pwede
1: so, short nga. Size kan band paper gayon ka dakula. Long size ba kayo ni band paper?
0: Tapos mga araw kayo ka dakula.
1: Ayun. So, para visible siya tabi, ma'am. Sa likulan man giraray sa kan tricycle ibubungtak tabi. Sa padjak, iyo man? O sa
0: front? Iyo man, sir. Tapos sa padjak, iwasin ng driver's permit.
1: Ang padjak din.
0: Opo. Kaya dapat, sa driver's permit nila, naka-display pa yan dyan sa lawkang ano yung daan.
2: Kasi they sindang ano, they sindang driver's license na issued arukan sa motorized. May driver's license issued by LTO.
1: Kasabay na ito sa tigbayada nila.
0: Opo.
1: Pag-aapan kan, pag-renew nila kang registration o kaya kang iyo. Registration, kasi registration man. Kasi ang franchise, every 3 years, ano. So, kasabay pala ito sa tigbayada nila. So, dapat nakapaskil ito duman.
0: Opo. Ito, may tulos iyan sa inda. Paka-process po nila kang
1: eh halimbawa kung ako nagpapa-arkilaman sa nakampadyan, gabos ito sa kuyang pandok ang ma-reflect naman. Kasi ano? Igwa baga kiko niyan,
2: operator ka nga, operator siya.
0: Nakalag po dyan, sir, so, kung sisay pang operator, tapos nakalag mga sisay driver.
2: Sisay driver.
0: Kaya dapat po, i-register sa muya ang mga drivers.
2: Including the alternate driver.
0: Pati po sa alternate.
1: Takon minsan baga pagkaliski perambulan, iba na naman ang nagagamit. Halimbawa, napagal na.
0: Iyo, sir. Diyan ang kagka-problema.
2: Okay. May alternate driver.
0: Ang iba, dahil sa mag-register.
1: Minsan, ang iba kaan ba kuman talaga siya o panghaluyan niya na nagkasundo ngayon kita sa loob isang taon na kung magpapasaan magagamit ka ni Dayman. Ta minsan sarong semana sa
2: extra,
1: iba na na.
2: Extra.
1: Diyan pala may kaibuan.
2: Ang problema kaya, kung na-involve sa aksidente. Bago siya register na.
1: Eyo po. May bago kitang unyan tabi, Ma'am Sharon. Ito bagang pagbugtakan sa solar. May nahiling ako dyan mga padyak. May solar na.
2: Ikaw po.
0: Ay, sa solar lights.
2: Solar lights.
1: Tapos yes, igwa naman kibusina. Ano yun? Required na yun? Dayman?
0: Dayman po. Ano po? Project po yan kang test data ba ko.
1: Ay, okay.
0: Bali, ni Sir Simo Buen Canseho na maano po sa tuyang mga padyak na magkaigwakaan.
1: Oo.
2: Libre ito. Libre.
0: Libre ito, sir.
1: Tanganin ng pagkabanggi kung nagpabiyahin sa
0: solar lights.
2: Yes po.
1: Buda may busina. Bako ng araw panginot na magamit kayo. Garo baga sa puto. Put.
2: Garo na motorized ang padyak niya.
1: Bubusinahan ka naman. Garing, dahil sa nang tanog, ade. Ding makina kang madangog. May nagbubusina. Yan ang update ko niya hindi sa Tabaco City. Buda, mahiling mo dyan sa may atop na yan, may nakabugtak dyan na solar panel. Naka-solar panel siya.
2: So, ang purpose kan, sir, in case may bagyo, magagamit din itong solar panel sa sindang harong.
1: Double purpose din. Pwede mo siyang
2: halilo. Pagkabanggi, pag-arayan ninda, ikang muna nina sa harong.
1: Habang nagbabiyay, nag-charge na din itong diretsyo. Yung mananggan. So, ano yun, ma'am? Mga pirang units na po natawanan. May record ka mo, Dayma?
0: Sa ano po? Nasa ano yan? Ngunyan po na sulas na tinaong sa solar. Nasa ano po itong tinaong ni sir? Nasa 50.
1: Na units ang igwa.
0: Opo.
1: Aray yun sa labi sa 2,000, ano?
0: Opo.
1: 2,600. Napulon pala ng patsyak talaga din sa tuya kung
0: isipon. Maano sir sa budget.
1: Garo
2: may additional pa coming from Dole.
1: na maabot.
2: Oo, na maabot.
1: Ganun din ang design niya.
0: Ah, ito po so sa Dolly One, ano pa ito? Free Pajak units ang itatao. So ito po, 150.
2: Ah, 100 units.
1: Ay, oh, maringani, ma'am. Maringani, Juan, nasambit mo yan. Kada pag-agi ko dyan sa anong parada, yung kulor yelo, dyan sa
2: Barangawon.
1: Barangawon yan.
2: Sa LCC.
1: Yan. Iyara po tapot ako dyan kan mga amigo tang mga parapadya. Kaya si Red, makaya po tayo. Ito may nababalitaan ngayon kami. May itataw na ngayon kunyan unit sa mga parapadya. O, oh, okay. Nabanggita naman sa nanindo yan, Ma'am Sharon. Istoryahin o kami kaantabi kan manungudan sa padyak tabi, madam.
0: Ito, sir. Naki-coordinate po sa kuya si Sir Simo.
1: Okay.
0: Sa kada parada po, nagpili king sumangarong lumauna po ang units. And so talaga pong tabangan.
1: Kumbaga, i-dissolve na itong sumangaluma sa nalalagay ba ako?
0: Opo,
1: okay, papakilo na suluma. Sige, opo. Madam. Okay.
0: Kaya nagko po kami kang lista sa mga presidents kang kada parada.
1: Okay. Kaya palang siging hapot yan sa kuya.
0: Sina na kaaram kung sisay sa members nila ang patabangan.
2: Nangangay po kita ba?
1: So, base duman sa kunyang kang presidente, assessment na kang parada president, opo. Duman ka mo nagre-rely, ma'am.
0: Opo.
1: Pero yan may ano pa, yan may validation pa ka mong gigibuhon, tabi.
0: Ano po? Pig-check naman sa mga units kung talaga po na kay po na palitan.
2: Bago ng roadworthy.
1: Oo.
2: Naipasada.
0: Opo. Nagagi man po sino sa validation kang Dole.
1: Okay.
0: Sa mga taga-Dole po.
1: Parang mga phase out na din. Ano?
0: Opo.
1: Ipi-phase out na
2: kasi
1: din
2: pag sinabing bago na siyang roadworthy, bago ng safe lunadan.
1: Mm-hmm.
0: Opo.
2: Piling ang pasayro, piling malugada, maliskwido.
0: Pero kaya, sa 150 po na itatao itong Dolly One, igwa po dumanking sa mga daipang padjak units, pero haloy nang nagpapadjak.
2: Haloy nang nagdadrive.
1: Kasabay din sinda.
0: Matatawang po sinda kipadjak.
1: Okay, magdanog
0: ka. Kaya hati po ito sa...
1: Oh, good news sa Indo ha, na kung halimbawa, haluyong ka na naghahanap buhay, sige mo ang padjak, pero dahil kang sa daring padjak.
2: So nagbabaon diri sana.
1: Pwede kang mataonan. Pero mga pirang taon halimbawa na siya nagpapadjak, pero dahil pa siyang, ano, dahil siya nagkakaigol sa daring unit.
0: Sa pigiling mi po duman sa records mi, ang pigaano mi po sa na padjak driver. So, sobra na po 5 taon
1: na nagpapadyak. Sige mo lang ang boundary adi. Okay. Dahil ka mo kay programa 1 sa LGU, boundary hulog kaya kamuna mismo ang mapag-ibukan padjak. Tapos, pagbaboundaryhan ninda, pagbabayadan ninda sa LGU para masaderihan na ninda.
2: Day pa sa munya.
1: Gibuan mo na wada.
2: Hindi ba?
1: Gibuan na wada. Ang taga na yung gobyerno, di ba?
2: Pero programa.
1: Programa kang gobyerno din na although kamuan mabayad muna, parang pabahay baga. Wada, tabi. Parang pabahay.
2: Diba? Actually, ang mga parasikat-sikat sa tabago, padaba may. Tingko nga ni kaming pinasar na ordinance. So kada padjak driver, kung may aki sindang mga college, magiging scholar.
1: Scholar siya. O garing tigbeto ata ito ni Mayor.
2: Inoveride mi po.
1: Inoveride ni naman.
2: Inoveride.
1: may part na doon na tigiling si Mayor na dapat kunyan, maayos. So, pinakaray na.
2: Nais mi na po ito na ano mo na.
1: Yes, parang pariglado na. So,
2: iyon na nga nito ang garo ipo ipapadagos.
1: In
2: lieu kay itong so nakakag sa God plan.
1: Okay.
2: Kasi misurable ang ito sa ordinance mi ni Oden, ni Kagawad Oden. Si ang major proponent kay ito. Misurable ang ano ang output, ang outcome.
1: Okay.
2: Samantalo sa God plan, they pig-situate na makatapos, makagraduate so,
1: sa ordinance.
2: Pero educational assistance na.
1: Sa kunya na ini, sa ordinance ang ini, bako ng araw kayo ito ang design.
2: Bako na.
1: Parang scholarship program siya. Sangkot sa makatapos
2: ng pag-eskwela.
1: Yan. So, aayudahan siya kang lokal na gobyerno
2: yes
1: sa paagi ng ito kang ordinansa.
2: Yeah.
1: Kaso sabi ni Mayor, parang pili lang ata, parang sanggatos lang ata, di ba?
2: Initial.
1: Initial mo na.
2: Initial, ano yan, 100... Students.
1: Kasi 2,600. Kung mapumpleto yan, ma'am, dapulon baga kota.
2: Pag second year, 200 na siya.
1: Sigan dagdag.
2: Four years na, may start na 100. Pag second year, 200. Pag third year, 300. Fourth year, 400.
1: Taigwaman ka nang malinaw, pero ibang klase sa programa man kan malinaw. Magpatapos man sila ng kali. Kunyan, financial assistance man ang tigtataon ninda.
2: Opo.
1: So, nagpun man sinang first year. Pag sagot sa makatapos man ng fourth year, so estudyante, so arog man kan, parang nahiling ko arog man kan ang forma.
2: Yes,
1: so kung unang tanangon niya na to, sagot mag second year, so mag first year naman, aayudahan. Diba?
2: Yes, so
1: sunod-sunod po, tabi ang magiging kunyan, inihong parang, pag once na approve na iyan, iyan ang magiging dalagan ng tabi kan, programa kan LCU para sa mga parapadyak. Okay. Balikan ko ito ma'am na sa mga possible beneficiaries kan 150 na padyak tabi na sabi po nindo na ang parada president mismo ang nagpipili. Dahil daw ma'am may kunyan inihong may mga politika ngayon sa game na may
2: in consultation with the officers, other officers.
1: May mga pumunta ba? Ano pag abot ka ng oras? May magmurub-murub? Ano man ngayon si
2: yes,
1: Pres?
2: So, baka,
1: ano ang kunyan? Ano ang pwedeng intervention na gigibuhon po nindo ka ini? Bago tangani na kunyan, dahil man ka mumabasol sa TRD, kamo din sir sa sanggunian, sa na ngayon may napaboran lang na arog ka ini, kisyo ngayon arog ka ini. Ayaw tama na isipon na dahilan sa palakasan system, nagkaigwanig unit. So, okay. Paano ang verification nagigibuhon tabi?
0: Ano, sir? So, inod po, nag-recorded po sa gabos na presidents. And ito po, nagkakaigwaman sindaki meeting.
1: Mm-hmm.
0: Pag abot man po sa parada ninda, tigi-inform man po ninda sa members ninda.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, ito po, sa yung anami sa inda, i-disseminate ninda sa mga members ninda, yan na information uh-huh. para nakaalaman.
1: Ayun. So, dahil may magkunyan ha, dahil may magmuto-muto. Pero ang pinakang ako, ang suggestion ko, halimbawa the full na unit, tapos sobra sa 150 ang ma-qualify, i-rapple na lang nindo. Dahil kay kimahiling ka mong problema.
2: That would be possible.
1: I-rapple na lang nindo. Kasi pag rinapple nindo, at least ka mo dyan, mahiling na talagang dahil nindo pinili ko si Isay.
2: Equal chance.
1: Halimbawa, 300 so nahiling nindong talagang kaipuhan, 150 lang yung units na dapat mabigyan. Na mahiling nindo tigra-rapol ta kung si Sir Masur de sila magkakaigwan ni unit.
0: Ang nag ano po kayto sir kung nagsubra po so ano yan so numbers kang pinasa sa mo so peso office po ang nag ano kaya nag-raffle.
1: Ah tigra-rapol man talaga.
0: Very good.
2: Pero ano pero parada na.
1: Oyo pero parada okay. Tanga rin kunyan manggiraran.
2: Ano ba 10 pulo man sana ang pigaga ng 15. Hindi raffle dito.
1: Raffle kung si Sir duman sa 15 ito. Very good.
0: So gabos po nindan pinasa pinkoro ami lang. Tapos sa ano sa Sir Simon na
1: sa mga amigo sa mga parada tabi o aram nindo ha hindi po kiginibo dyan na mekos ha warang siring kayan nang agi po sa tamang proseso kung 150 man sana limited po so itatao pigrapol mga tugang takon si isa sumapala di para sa sendo deserve nindo yan ingatan nindo ang unit na may mapasiring dyan sa sendo pero pag once tinao na yan may condition dahi
0: once po na natawag na yan, iyan po, dapat sa mga dati pong may units,
1: mm-hmm. I-surrender dapat, na nila.
0: O, ma-renew sinda. Karangin na kung dapat pa sinda naka-renew ka ito. Tapos, sa mga bago po, ma-register sinda sa may ma-apply na prangkesa.
1: Oo, mabayad na sinda ka ito. Okay. So, unit ko, luma una, mga pirang years, masasabi na dapat mong i-surrender na yan. Nga ni masalidahan. Kasi sa auto baga, 15 years ano?
2: Oh.
1: 15 years sa auto. Sa tuya, sa padyak, parang years.
0: Depende man paano sir sa mga ano man, sa
2: may,
0: mga operator.
2: May mga operator paano, maalaga, garo yearly, may maintenance man sinda.
1: Dawa gurango na unit na di. Pero mahiling mo siya, garo na nagluluma di.
2: Yes po.
1: Atama ni Maray.
2: Atama.
0: Pag sa ano po talaga na, paano may sa inspector na, so garo,
1: kalawa ko na, laba na so,
0: laba
1: na ang flooring niya.
2: Pagtukaw mo, mahulgot na
0: sa
1: dahil napigpapasa sa inspector. Kalawa ko na surim, na dapat ng masalidahan, dahil nasa asalidahan.
2: So, dahil nagpasar sa annual inspection, ito siguro.
1: Pwede nang makasabay sa matatawanan talaga or inisinabay sa pag-rapple mga tugang para sa bagong units. No rin ang tentative date para po sa release kayan, ma'am.
0: Dahil pa pong na ano sa peso sa dolly. Bali po, mahalat kung naaring po yan. Mga
1: may
0: pirang
1: months
0: na. Pa yan.
1: Tapos siyempre, nagigibo pa ito. Yung 250 ang padyak na yun. Nakulod ba yan? Saan na ang pigma manufacture, ma'am, sa pagkaisip po nindo? Kasi nigdi sa tuya, may paragibo.
0: Opo.
1: Dapat kota kung araw ko siya na din.
2: Nigdi sa tuya, gigibo. Na model ba sa tuya? Yun ang unit nigdi.
1: Takot sa ibang lugar rin. Ibang klase ng padyak ang maiwas. Baka BMX yan, so babaon, baga na yung gusto ng kipitan.
2: Ikaw na po kitang nako agad na accredited na
1: paragibo.
2: Manufacturer. May
1: welding
2: siya.
1: Sararuan sa naan.
2: Saro lang
1: naman. Magibo. Nga rin, sarong pandok sa naan magluwas. So, yan po ha. Alas 11:31 na po ni napagka-unto nito po sa programa. Igwa ka pa, ma'am, na ikadagdag, ma'am, sa opisina po nito sa TRD. Sige po, madam.
0: Ano, sir? Sa ngunyan po, ang pig-issuing ngunyan na city plate, sa motorized mo na nakaschedule hanggang next week.
1: Uh-huh.
0: Masunod po kayo pag natapos ang motorized sa padyak units naman.
1: Uh-huh.
0: Ta, pinaw din mi po sa padyak kasi dakol pa sa hindi ang naka-renew.
1: Uh-huh.
0: O, da baka magsara ba yan sa renewal bula sa pagbuakang city place pag iwasan mi pang suruksuan duman sa opisina.
2: Mm-hmm.
0: Kay tapos may nagharapot po kay ning pigbayad din ng 115 pesos
1: ano
0: para
1: yan,
0: sa
1: managat?
0: City place. Yan siya sir sa ordinance.
1: Oo, naobligado siya.
0: Obligado, babayadan po ni Dayang mm-hmm. City Place.
2: Sa kan City Place.
0: 2022, nag-release man po kay itong City Place. May mm-hmm. binayadan na siya kay itong 115.
2: Mm-hmm.
0: Siguro po sa iba, napapanlingaw.
2: Uh-huh.
0: Tango niyan, na-separate kaya su single me sa
1: Siperado City Place. Recibo.
0: Sa renewal. Opo, ta, kang renewal na January to March, wala pa
2: ito sa City
0: Place.
2: Okay.
0: Day pa ready.
1: Oh, so dai pa man sila nagbayad oh, naman siyempre.
2: Okay, mismo na sila fixing.
1: Oh. Ang pag-una kay ito kasabay na sa binayadan nila, baka na nalilibong lang kan luda kamo tabi. Ano po?
0: Opo.
1: So, taday pa man ito so plate na dapat na nyaon diyan sa inyong unit, dai pa man indupig bayadan. Pero ngunya na yaon ang tabi, kay po na nindong magbayad kay ito. Tama na nga ni tabi. So, plaka na itatakod diyan sa inyong unit tabi. Ano? So, yes. Masabutan po nindo ha. Tanganin na sarabot-sabot lang kita digdi tabi. Sa satuyang programa nga ning Claro sa Gabos. Marina Uto kay Giselle Vaz Bordeos, Marina Sakayan, Marina Uto Tabi, ano ining hapotig din, not related man ugaring ini, sa taon-taon na kayo ng public service mo Tabi, madam. So, yun na Tabi, ma'am, siya, dahil naman kita kay iba. Pasiring ako kay Kagawad, okay, baka may nalingwan ka, para, o kompleto
2: ay,
1: naman.
2: Ay, seminar.
1: Ay, o sige na, may pa-seminar.
2: May pa-seminar kami sa aga.
1: O sige daw, Tabi.
0: Kami po nila.
2: O kami ang mapa-seminar.
1: Ikan, map, come on, mapa-facilitate. May merindala naman, na makimerindala.
2: Always.
1: Pag-indo man ako, atin na seminar. Seminar yes. Para sa info, Tabi.
0: Seminar po ito, sir, para sa, ayan, sa mga applicants sa new franchise,
1: uh-huh.
0: sa mga malog po sa boundary ulog system.
1: Okay.
0: Tapos, diretso naman po sa traffic rules and regulations.
1: Oo. Ito dapat lang talaga na masabutan din ng marahin.
2: Yes po.
1: Oo, na arog. Mga pirang oras, sarong aldaw, pirang kunyan tabi ang duration kan seminar nindo.
2: Depende po yan. Basta may open forum pa ano yan after the lecture.
1: Yun ang pinakang magayon na part kasi.
2: May open forum.
1: Para mas madali ka mong magkasinarabutan pagkatapos kang lecture, question and answer.
2: Yes po, para sa mga question maninda, matawang kayo kasi.
1: Madangog manindo kung ano ang sa'yo.
2: Ang speaker na po, Sir Ed, one from PNP and one from, sa PSO.
1: Public
2: and then kami.
1: Ayun, tama iyan, Tabi. Wad ano, tangani na masabutan ninda ning mare. Pero si Risa ang imbitado.
0: Ang imbitado po, ito sa mga applicants.
2: So, mga new applicants?
0: Opo, mm-hmm. na-message me na sila.
1: Oo, mga more or less mga perang tao, Tabi.
0: Mga, ano ito sir, mga 50.
2: Na, 50 to 80 yata ito.
0: Opo, 50.
1: Sa hindi gibuhon po?
0: Doon po sir sa legislative.
2: Sa session hall, third floor.
1: Anong, sa agang Sabado, tanurawan Sabado, ano?
2: Kaya lang brownout sa agan eh.
1: Dahil
2: naman kayo. Generator kita.
1: Dahil naman linawos baga sa brownout.
2: Dahil supposed to be, ngunyan sa brownout.
1: Dahil sa mga piyesta, susurot
2: ni Kong, imog sa aga.
1: Piyesta, susurot
2: ni Kong, imog sa aga.

0: pili sa panahon pagka ito ni Mayor Crisel, lalong-lalo sa proper na outfit kan mga parapadyo.
1: Yes, diba? Proper attire.
0: O baka ngunyan nakarilingaw na sila na garo ngayon ay naman kita pagsisita, garo ngayon okay lang. Diba? Ultimong nakasando ata, bawal.
1: Bawal,
0: eh.
1: Bawal ang sando.
0: O, bawal ang nakasando. Tapos, yes, ano yan, nakakunyan sila.
1: At least naka, so, slipper or rubber shoes.
0: Oh. Rubber shoes, ade. O, maribagay itong mas decente man pagilingon.
1: Tapos, so, safety and ano, traffic rules and regulation.
0: Ang dapat talagang masunod nila. Ano, itong so basta ka sana nag kunyan kang kamot mo, nagsinyas ka lang, dahil ka nagkilig.
1: Na mag-kurban.
0: Minsan inod ng kurbada bago sinyas. So dapat may educate sila ng maraya di sa tamang pag-agi.
1: Para maging responsible.
0: Lalong-lalo na dyan sa paggamit sa highway. Importante yun yan, huwag tabi. Ta minsan, yun na nga niya nagiging problema na sa inutan so padyak sa lubutan so bus dahil na nakakaagi so bus na nasa taho man so padyak so
1: garo magilid
0: garo na baga naguguyod nin kunya ning bus so padyak tabo man siya sa gilid
1: iyo
0: pero minsan masabutan ta kasi so gilid man alanganin man nagilido niya ta bako pantay minsan asfalto na ang nasa tahaw sa gilid bako asfaltado kaya pipili man kang para padyak so medyo libyano man ang pagbiyahe niya ito baga na yung nag tagadul ang gulong tabiwad okay niya man dyan sa tahaw bako man magilid kaya yan minsan na nagiging problema kang tinamputa digdi anyways mas maraming may pasabot sa mga para padyak na ang unit ninda ta slow moving buda titaunan lang sindaki kumbaga inihong konsiderasyon sa gilid sila. Dahil sila magtaho. Ta, ano man ang mangyari dyan na aksidente, dahil sila magiging kunyan dyan, kumbaga ligtas, sila palagod ang babasulo niya kasi aram niyang pinagbabawal dyan, dyan ka mo nag-aagi. Yes, diba? So, dapat masabutan hindi yan. Na, sa, maski sa hilingon mo, sa mo hilingon ang gulo, pwedeng dahil ka mo tabi dyan, sa pagkahirak na lang siguro, pwede ka mong maayudahan. Mm. E paano kung surag-uragod man ang makasabay nindo dyan, hindi mas lalong makahirak sa indo tabi. Iyo po, kaya mag-attender ka pa seminar sa aga, tangani na mas masabutan tabi nindo ang mga impormasyon unong po dyan sa pa seminar na. Iyo po. Alas 11:37 na. Sabi ni Prami Barha Juarez, Marino to sir, watching and listening digdi po sa Upper Bongga. Thanks. Malipat ko na ako kay Kagawad Noel Bonobra Kaywad. Cons. Implemented na pa ng Ma'am Sharon, adi. So, additional na plete.
2: Opo.
0: Implemented na siya. Pero dapat, may
2: permitrix.
0: May susundun naman sa laog kang kunyaninda. Sige. What? May concern digdi. Basawang ko lang initabi. Kaso bago, sabi digdi, good morning po, Sir Ed. Narinig mi po, bisita po pala ninyo si Wad Noel Bonobra. Baka lamang po kung pwede, mabanggit ninyo po sa parada sa Islang Malilipot. Bakit hanggang ngayon di makapasok sa tabako? Sabi ni Wad Noel, tulungan niya kami. Napasama pa nga siya sa route ng parada sa East. Inikot mi siya sa route namin para makita niya. Sana naman mabigyan naman ng pansin. Iba na naghahatid ng pasahero namin na hindi naman nila route. Salamat po, Sir Ed. Okay.
1: Okay. Sa manugot na bagay na iyan, inimbitaran mi ang sa indang kagawad sa Malilipot na si Kagawad.
0: So counterpart nindong
1: Counterpart ko sa
0: sa transport
1: si ano ata ito, Gonzales.
0: Okay.
1: Na yung man ang committee chair sa transport na ayusan mo na ninda sa LGU kan Malilipot ang
0: ordinansa.
1: Ang mga requirements okay. Kasi day sindang approved transportation road plan. Then MTOP itong parada sa isa na Malilipot na pigtutugutan si Indagang Malilipot na mag-agi duman sa rutang ito up to boundary of San Isidro and Kabangan.
0: Garo haluyo ng problema.
1: Ang approved road kan parada sa East, day po nakaabot duman sa boundary kan Kabangan, Tabaco, and so San Isidro Malilipot.
0: So, dahil hanggang
1: sila. So, dahil connectivity.
0: Sa talagang dahil hanggang sila pwede makapenetrate sa Tabaco kasi nga ni ultimong hangganan ninda, dahil man identified kung sain.
1: Iyo po.
0: Saan kung saan sa sentro sinta kang Malilipot?
1: Totoo itong pigsabi niya na nag-iba ako sa pag-ikot kan sa indang ruta. Ang ruta ninda going south hanggang sa San Jose Community College.
0: Oo, dahil talagang pasiring sa Tabaco.
1: Dahil sindang approved roads na pasiring digi sa Tabaco.
0: Iyon dapat na asikasuhon, tabi wa.
1: Iyan ang pipaasikaso ko sa inda. Magpatabang ka mo, kikagawa.

0: Gonzales.
1: Tadi di sa tabako dahil man kay problema.
0: Dali kami niya ko.
1: Oh, you.
0: Ta kami dahil may mampigiimot niya ko ang mga facilities kan tabako. Kami oh. Center of Education, oh. Center of Health Facilities, Center oh. of Commerce. Gusto mi mabili ang gantaga ibang LGU.
1: Oh, so
0: kaya pigtutugutan mi ko ta. Pwede ayusin muna ninda ang papilis ninda mm-hmm. ang prangkisa ninda sa LGU malilipot para patawan mi masin
1: natin. Pero same problem ini kan mga nakalihis pang mga taon tabi na pinagtutukan ko ang isyu ini diyan sa Banuan kan malilipot na until now day na aksyonan kasi may nag-oppose din anta na sarong parada
0: yes,
1: na maagihan paano ninda ito ang saro sa problema na once na minagisin da natatakot ito na baka sa indang pasahero duman pick up on man kan tricycle na ini oh so day magid may hiling ko wad na magiging problema day magid ma-pick up sa hiling ko kung tutugutan na ansin ng biyahe lang is makaabot din sa tuya sa tabako. Nalaganan mo man kiko niyan bago, di ba? Nalaganan mo siyang frame or parameters na bawal ka mo diyan mag-pick
0: yes, up. Po, bawal. Diba? ang pinaka-complaint naman kan malilipot is they sin na pigtutugutan na mag-agi sa National Highway. Uh-huh. Iba sin dang alternate road na agihan. Sa indang approved route, may alternative na agyan sinda.
1: Oo.
0: Pero pirit sindang mag-aagi sa National Road.
1: Oo.
0: Dahil dumasinda pigtutugutan.
1: Oo.
0: Ngunyan, dahil man kiordinansa, ang LGU malilipot na pigtutugutan sinda na mag-aagi sa National Road.
1: Ito ang nagiging problema.
0: Ito ang nagiging problema. Kaya sabi may ayusin mo na ninyo dyan sa LGU malilipot.
1: Ano ang kaibahan kayo ni Buda sa kunyan sa Malinaw? Kung ang mga tricycle nga ni Kantaga Malinaw nakakalaw din sa to?
0: Sa Malinaw po, coming from ibang munisipyo ka barangay kan Malinaw then ibang agihan kundi National Road Malinaw poblasyon to Tabaco poblasyon
1: na kaya sino nakakalaog
0: and besides tinawan sinda kan LGU Malinaw ki motorized tricycle operators permit na makalaog digdi
1: ining parada sa isla ini paano sila maaging alternate road na bisyan sila maaging kung halimbawa
0: ang designated na parada ito duman sa may Molino
1: sana
0: sa Santa Cruz
1: o hanggang duman sana sinda
0: duman sinda tapasiring sindang sa Nusi Community College
1: oh, so, patukad ang biyahe ninda
0: tapos
1: talaga
0: tapos ulit di sa pasiring sa resort
1: oh.
0: So may igwa sindang approved routes
1: oh.
0: Ang gusto ninda paong ba ninda digdi
1: pasiring digdi
0: going ano Tabago
1: ito ang dapat resolveran kan
0: include oh, ipa-amend ninda sa prangkisa ninda
1: oh.
0: Na makover itong route na ito pasiring mm-hmm. sa San Isidro Malilipot.
1: Oo. Tapos yung mga pasahero dahil na pasan Isidro, iba na nagpipick up.
0: Iba.
1: Kasi dahil naman nga, dahil man sinda kasabay sa route plan.
0: Iyo po.
1: Iyo. Sana masabutan nindo ading.
0: Actually, iba na bagay dyan na duwang
1: Nahiling
0: parada ka malilipot sa Shell.
1: Oo.
0: Okay ang papilis ninda sa LGU Malilipot.
1: Iyo. Ano yan? San Isidro man ang biyahe?
0: San Isidro.
1: Paano ito nagkaigwaning kunyan lugod?
0: Baya, ano sinda? San Lorenzo. So, Palali.
1: Anagi.
0: Tramo. Oo.
1: Tapos sa isin na malusot
0: macro sana sinda digdi sa ano
1: minatukad pa si rin digdi sa may Kabangan
0: uy po macro sinda digdi sa may ano
1: day man gira rin pala sinda nag-agi
0: day man sinda nag-agi sa National Road tramo tapos macro pigtugutan na mag-cross
1: iyo day sa nananggad pwede ka mag-cross day ka nanggad pwede mag kunyan sa flow kang traffic magsunod sa flow
0: mag-traverse along the National Highway
1: yun mga tugang so yun pala. Iyan pala na nahihiling dyan na problema ang tabi. Ano? Oy, sa mga amigo tayo dyan sa Malilipot, Almay, makikunya na lang,
0: mag-coordinate siya,
1: kagawa din doon. Tikwila na nindo si kagawa din doon dyan na maamyan na lang tabi ang sa'yo po dyan na kunyan approve ordinance na matugutan man kamuta. Kung sa mga kababayan nindo, kamo na mismo ang maghato dyan diretso sa barangay nindo, mas maray mag ano na sa mga parasaod na mapasiring din sa tabako, kamo naman po ang lulunada ninda di. Alright, igwa pa kita Wad na ano nahiling akong post na parang nagkaigwa nin committee consultation ba yan? Committee hearing. Nahiling ko naman si Kagawad na Joel Laceriola kan Malinaw.
0: Ayo po.
1: Oh, may istorya no kami tagarubag ang pigreklamo man so kunyan tricycle na nagbabiyahe haling Malinaw going to Tabaco City kan Judo Tatero
0: ba yan? Judo Tatero.
1: Judo Tatero tabi Wad. Ano Wad so napagka istoryahan tabi nino duman?
0: Ang sa kaso kang Judo Tatero pigreklamo ninda sa mga motorized tricycle coming from Malilipot
1: Malinaw
0: na Malinaw
1: opo.
0: Na naglalaw digdi sa Tabago
1: Sentro,
0: sa City kan Tabago pero looking at the record gabos po yan na motorized tricycle coming from Malinaw Iba pong nakakaputan sindang mga prangkista mm-hmm. and permit from the LGU.
2: Malinaw.
0: Malinaw. Mm-hmm. So, mismong taga LTO, nagsabi si Mr. Toricampo na nothing is illegal
2: okay.
0: sa sindang operation. Kasi may MTO sinda sa Malinaw.
2: Malinaw
0: may special po. Permit from Tabaco City.
2: Ayun.
0: So, hindi pong nahiling na violation or illegal. Oh. Alam, okay.
1: Buda nangyari kaya yan, Wad, takang panahon talaga, igwa dyan na nagbabiyahing jeep.
0: Oh.
1: Napundo sa jeep dyan na nagbabiyahing Tabaco, Malinaw, kan mga panahon. Takasalit pa ako, nakakalunod pa ako dyan ng jeep.
0: Oh.
1: Napundo yan. Kaya ang suminalida, tricycle.
0: Yes.
1: Kaya sa iling ko, dahil man talaga magkukwestiyon. Ano, kasi yan ang mode of transportation.
0: Opo.
1: Kan mga taga-banuaan, kan Malinaw. Mas madali lang, lima lang larga na mm-hmm. ang pagbiyahe. Kaya napara dyan sa jeep. Kan panahon, may jeep dyan.
0: Yes.
1: Na minadiretso dyan sa sentro, kan Malinaw.
0: Matalit ni Uno.
1: Oh, niya. Nagkasaralidahan, puro na sana,
0: opo,
1: tricycle. Opo. So itong clamor kan Judo Tadero, dahil na ito yung kunyang tabi, Wad?
0: Again, pig-refer mi si Grare Sinda sa LGU kan Malinaw.
2: Uh-huh.
0: Makiurong Sinda duma na maamindaran man. So, MTOP kan mga tricycle. Uh-huh.
1: Kasi kung hihilingon ta sa papel, sakop din kang ruta nga agihan kay Aninda na approve kang LTFRB.
0: Ipo.
1: Oo. Kaya yan in-approve ran ang sasakupo nindang banwaan Malinaw to Tiwi. Yan. Kaya sila na-approve ran naman iyan na kunya na iyan dyan
0: mismo,
1: na Judo Tatero na iyan.
0: Ang reklamo kang Judo Tatero ta sa ngunyan ngayon maliyaw na sa indang pagpasada di apektado so sa indang financial status.
1: Oh, bata,
0: ta, inutang pala na.
1: Utang baga, milyon ang utang kang kunya na iyan.
0: Paano na ngayon kami
1: magkabayad?
0: Iurulit mi ngayon ng unit. Ang, sa, ang simbag mi dyan, dapat ikaw ka mong feasibility study bago ka muna nag-go
1: bago ka muna nag-go na magkaigwa dyan ng rutang
0: yes,
1: yan
0: yes dapat inadalan man yung doa na inutin yung tricycle
1: iyo inutun yan kung inutun pa bago nagkaigwa kayong kunyan dyan sila kay ruta sila tapos pag yan nagkataon man hindi magagadan man so hanap buhay kang mga para tricycle na yun din lang ang mode of ano ninda dyan income
0: yes iyan si pagkataram ni Kagawa Joel Seriola na garong nga, gagadano nindo. So, hanap buhay ka ng mga para tricycle. Ayo.
1: So, dapat kaan, ano na lang, bigayan na lang.
0: Oh, mag-uroon.
1: Kung mamuya magluna dyan sa sendo, di ba lunado nindo?
0: Yes. So,
1: kung mamuya sa tricycle na ito. Kasi pareho man, pwede man makaabot digdi, di ba?
0: Choice kang pasayro kung sa isin na maluna.
1: Oh, dahil tanga ni Deke problema.
0: Yes.
1: Sabot-sabot lang.
0: Basta
1: na lang.
0: Basta, on the condition na, uh-huh. sa tricycle, dahil mag-pick up kang pasayro na intended for Jodo Tatero.
1: Oh.
0: So, sa ano ah.
1: Oh, sa digdi na, digdi na sa.
0: Pagali nindo sa, ano nindo duman, sa Tambakan o sa parada, diretso lang.
1: Diretso na sinda dito sa Tabaco. Ayo, nga nila dahi kiko niyan, dahi ki libong, dahi ki problema ang tabi, ano? Ta total, pare-pareho man ang purpose makapaghanap buhay. O di, kamu-kamu tabi na pareho ang hanap buhay dyan sa kalsada, magkasinarabotan tabi. Ano po, dahi mauli sa problema, ta Irakman, anas man pamilyado.
0: Yes. Yani,
1: anas man matawanan yung pagkakataon na makapaghanap po. Buda masulit man sa naan, pagkralas yan, balik na naman. Ngunyan pa, no?
0: Deng klase.
1: Deng klase.
0: Kaya medyo kulang ang
1: pasayo. Alright, alas 11:40, ay 8 na tabi, niin pa, good morning. Unless otherwise, ipapa kita dyan, Wad, ni mga additional information tabi.
0: Sa ngunyan pa, no? So, sa registration kan, e-bike bagasya, ano?
2: Mm-hmm.
0: Suspended.
1: So, pinapundo?
0: So sa LTO registration.
2: LTO registration. Uh-huh.
0: Pero so sa ano,
1: sa siyudad
0: diretso.
1: Duble pa lang sinda. Nadudubli sinda.
0: May mga tricycle, may ordinance pa noon sa Tabaco City na big require sinda mag ano, mag-register sa
1: LTO.
0: TRD. Itong so type ano ito.
1: So may ano kaya bagay yan what? May may 50 may, below na mga
3: may classification,
0: may classification. Sa category
3: sa LTO ang registration
1: pag, pag above sa 50
3: kilometers
1: or yung speed niya
0: so speed,
1: LTO na ka mo
0: na,
1: pag below dyan ka mo sa syudad
0: ayun
1: so gabos po na below 50 key pace and speed kan sa inyo po na mga kunyan e-bike e-trikes ano ang ano pa saro kayan ma'am na po dapat na magagalaw
0: equad equad
1: equad na ito
0: oh so apat uh-huh. super wheels
1: opo equad ito tamay
0: equad
1: so saro bicycle so saro karo bisikleta e-bike ang apo ninda so tulo na so karon tricycle I-try. Equad pala nito.
0: Oh, so, equad. So, apat na. Oh,
1: apat naman ang gulong. May nahiling ako dyan nag-agi-agi ng garong kutsi. Pero, kunyan man, electronic na siya.
0: Electronic.
1: Ang design niya, kutsi naman.
0: Yes.
1: May nahiling kung sarong yun.
0: Maski sa mga hybrid bagang auto.
1: Oo.
0: Lawag siya sa e-bike.
1: Pero, mga kunyan, pag kasi above na, sa LTO na
0: LTO
1: na. Ang registration. Pag below

0: kita di sa Tabanco City, po. Ano? Pero nga ni Gerardo ito, ma'am, 300 plus a day ang registration nila?
1: 400 po.
0: Ah, 400?
1: Oh, yeah, 3 wheels. Oh, 300 okay. Pag, so 2 wheels.
0: Oh, pag e-bike, 300. Pag e-trike, 400.
1: Sa ano, sir? Oo. Tapos, yan, sir, ang saro ko pang ano pa lang dyan, sir, sa e-bikes, naki-coordinate na po ako sa PSO na, ma- mm-hmm. na ma-schedule man kaming seminar sa mga e-bike drivers.
0: Eyo. Mm-hmm. So, paggamit ini kan sa tuyang
2: kang mga tinampo.
0: O na dapat sinda nagsusunod sa
2: kasi may restriction sinda, may mga restriction kung saan sa sinda pwede.
0: Iyo, binari para ako wad ano kaano sa indo na lang ini sa lalong sa indo ma'am sa TR diba pwede may paabot sa public safety. Okay. Kasi minsan nagiging reklamo na igwa kay mga nag-aagi na nagde-deliver baga ng mga tricycle pero nakakaagi din sa national road sa mga pinagbabawal na gyan. Ano siya natutugutan talaga na maglaog. Halimbawa may darakang tubig, i-deliver diyan, pwede sinda diyan mag-aagi. Or may nag-aagi dyan na may dara ngayon ano ini, kung ano man na produkto pero nakakaagi sinda. Di ba bawal minsan ini? Bawal siya eh.
1: Bako sir, nabalyo lang?
0: Bako, nag-aagi sa ano? Okay. Nag-aagi sa National Road.
1: Okay.
0: So, minsan mahiling mo niya yung gisa may satuya sa may Jollibee na aagi dyan. So, di ba dapat kayan sinisita kan public safety office kasi bawal sinda?
2: Mm-hmm.
0: Kasi konsiderado mang girarisin ng tricycle daw anong mong hilingon kayo, it's tricycle sinda.
1: Dahil sinda yung pwede.
0: Baka nakalingaw sinan pag una, pag delivery, or what?
2: Exempted.
0: So, dapat nga nila sinda makaagi kasi ang itong gamitin ng unit is panghanap buhay. For hire, baga kung isipo, di ba? Panghanap buhay. Wala siya kay pinagkaiba diba sa mga tricycle na for hire.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? So, dapat nga nikot akong tutugot ang baka so private ang po pwede. Kasi dahil man for hire. Kasi nga lang, dahil siya pwede kasi bawal nga ang mga tricycle. Kay private iyan, kay for hire iyan, bawal ka mo dyan mag-agi. So, paabot na lang po sa sa public safety office kung ano man ang talagaan ng kunyan dyan. Basihan nila kung nantatamis kay Igwa dyan kinag-aagi, dahil nila tigsisi. Tapi pa ba yan ang namakalusot?
1: Okay.
0: Para klaro lang tabi sa mga ano-ano. Tangani na kunyan, baka so iba nag-iisip, ay pwede pala ngayon dyan mag-agi. So, para mapatuod na sa tao, sa mga motorista kasi pag natutuod yun na sige nang arage pa po na naman kita problema na naman
2: surusuan na
0: naman yung problema eh ang ngunyan pa sa may nahiling kitang siring kan pag taga sita hunta na tangan inaday na maglalapaan sitwasyon ano
1: okay.
0: So na po ng bagay sabi Marino to po si Red pabati po kay Isto Belga Jr. na naki yugon mong termini naki nakikahon sa barangay San Isidro manaman. Fiesta baga okay sige igwapawad tabi.
2: Dahil na siguro.
0: Ikaw Ma'am Sharon, dahil naman.
1: Okay,
0: ariklado na ang kinabanta. Nakaigwa na kita kay mga information, mga katindugon na nako ang ngunyan na pagkado. Pwede na kami makipiestang tulong.
2: Yes.
0: Ano pa man, ariklado na. Ariklado na baga. Good morning. Mga incoming tabi wad na mga kunyan, inihong ordinansa na plano mo pong i-kunyan, isaangat sa sanggunian tabi, kung igwa. Or kung mga resolution ka tabi na pinag-iisipan ngunyan tabi na trabahoon tabi wad.
2: Sa ngunyan po, nakatuto kami sa ining pagpastart kang resolution approving the franchise application dahil dakulong pa po ang dinaka-renew.
0: Mm-hmm.
2: Pig-encourage mi sinda na mag-renew. Sayang man, kung dahil sinda mag-renew, abutong sinda titulong taon na dinaka-renew, baka po ma-rebook ang sindang franchise. Mm-hmm. Sayang.
0: Iyo po. So, kung may nagreklamo ni Dios, sabi ni Estenelia, AP Orsilia, dapat po bawal yung panjak sa main road. Bawal man talaga po ano. Kasi po, time po dyan sa May Tabaco, I Love. So, nabagang so, kunyata dyan.
2: I Love Tabaco.
0: I Love Tabaco. Nagasgas po sa sakyan ko dyan dahil po sa panjak.
2: Diba? Bawal man talaga.
0: Dahil lang siguro na hiling kanin ni Porcel, pero bawal talaga dyan mga tugang. Dahil ka na, ako din naman ako nakakainin dyan kinagpasad-pasad na panjak. Pero kung banggi na, talagang
1: pagbanggi na.
0: Pasado la 7, may nahiling ka na dyan.
2: Allow na sinda.
0: Takulang naman ang mga kunyan tabi, mga nag-araging mga bihikulo, padiit naman. Nahiling ko dyan, may nagtag-agi na. Pero araw kayo ng usual days, para man ako kinaririparo dyan. Kung may nakaka-agi kayo, baka nakakalusot lang. Ano? Nakalusot lang. Ay, mataymingan ka mo dyan. Ay, mga parapadyak, day ka mo dyan. Ta... mag-cross pwede sabi ni Juan. Halimbawa pasirin ka sa simbahan ni San Juan, maka-cross ka. Pero dahil ka nang pwede magsabay sa bulos kan biyahe. Ang mga bihikulo ta bako yan ang kalsada or tinampo na para sa saimo. Yo po sa mga parapadyak tabi. So klaro na yan ha. Sige, inabot taman kami ni oras. Tangani kita para miyentras sa pagpaaram baka may gusto kang bation tabi. Ma'am siya. Sige na ma'am siya. So mga pag-iriba mo duman sa imong opisina tabi.
1: Yes sir, sa kuya mo pag-iriba. Takong may log siguro ngun yan.
0: Oh, and tiro nakatutok ito. Yaon naman, makusugod ng radyo, Linda.
1: Iyo po, yaon naman si Ate Gina, si Ate Sherling, si Angie, si Joanne, si Girly, si Liz. Yan mo po sa mga dyan sa mga inspectors, si Eton, si Leo, and si Jubilin po.
0: Yun, full force pala. Ang team ni Ma'am siya sa TR ni Tabi, mga tuga.
1: Opo, ah, si Aljun po pala.
0: Baka may malingwang, baka may malingwang ka, may nakaabot. Ay, day ka niya, binati ni Madam.
1: Habang si Aljun po sa muya sa inspector.
0: Ayun. Wad, ikaw man Tabi, Wad. Baka may gusto kang batiyon lalo sa may mga piyestahan. Ngunyan, tamakipiesta kita, Wad.
2: Ay, salamat, Tabi, kay Congressman Cristy Lagman dahil day natuloy sa brownout ngunyan. Uh-huh. Kaya, siguro Rado ko, sir, da ko lang nagdarangog sa to. Oh. May mga radyo sinunod.
0: Oo, buda, ano. Kunyon baga, inihong very informative sa to yung programa. Dakulong kitang natutukdoan, dakulong kita na natatabangan para masabutan ninda. Lalo na ang mga trabaho po ninda.
2: Iyo po. Tapos sa to yung may gusto na sin matibayo na Vice Mayor, si Vice Mayor Bibig Linda Obunggaw. Salamat sa tabi sa imo, Vice. Sa sakuyang pag-iribo sa sanggunan ng panglungsod, maski nga ni busy kita gabos man kita na trabaho para makatao kay tamang serbisyo sa mga sa tuyang konstitusyon. Mm-hmm. Salamat sa One Radio sa pag-imbitar sa mo, as in Diyos mabalo sa Indo Gabos.
0: Kay kagawa din si Tango dyan sa Rawis, makipista kami tabi.
2: Pwede si, pwede magipista sa imo.
0: Makipista kami, Wad. Dyan sa Tawago.
1: Si Ate May versus pala.
0: Oh, sabi ko na siya. Hala ka.
2: Kundutong ka kayo.
0: Kundutong ka kayo. Ay, salamat sa inyo naman po. Salamat na maray sa pananay sa naras. Ano? Thank you so much. Mga luway-luway naman ako tabi na mais ka po talipisin na makasibang kita mga katinoon.
2: Hanggang sa muli.
0: Technical Department, si Sir Chief Ed Bornilla, si Sir Manny Almaguera. Thank you so much. Sa inyong panagos po na pag-antabay din po sa programa. Sa pangaran, syempre, ni Ate Vice Mayor Glenda Ong Bunggaw. Uy, belated happy birthday kay James. James, birthday mo pala. Hindi, kalaman nagsirusig mo yan. Param na kita. Thank you so much. Ako man tabi sa inyong program host, Ed Bordeos Pulamang. Ang sakuyang angog, minalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Hindi po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Hello.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Kabakenyos, it's time to upgrade your grooming game. Step into Mosu Barbershop. We've traded the sidewalk heat for a premium air-conditioned sanctuary where grooming is an art. From precision fades to our signature refresh and platinum packages, indulge in premium treatments designed for your total relaxation. Soothing hat towels, charcoal blackhead removal, and relaxing arm and face massages. It's a world-class experience that's within reach for every man. Because a great haircut isn't just a luxury, it's an investment in yourself. Mosu Barbershop, located at the second floor of Jack League 2 building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco. They're open from 9 a.m. to 7 p.m. Look sharp, feel fresh, and stay cool at Mosu Barbershop.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
9: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
10: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maluto. Masiram kaya manok ni Osang, nyaw nyaw nyaw!
11: Utam! Utam! Nakaubos na naman ako, manok ni Osang, kami ni ate!
12: Ako si Pika Sele. Paborito ko ang manok ni Osa. Masiram talaga ang manok ni Osa. Yum, yum, yum!
9: Thank barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.

0: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It's 12:57 on One Radio.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
1: Sa One Radio. 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyanaan mareta sa oras na ini natod sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po yan sa mga butika as in supermarket nationwide. Inagad ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ibugtak siya sa Kusbiyak at Philippine National Police. Sigon kay Acting Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca, sinabi ni Aplasca na nadangog niya ang kahagadan kang senadora. Kaiba, si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. as in Interior and the Local Government Secretary John Bikrim Mulya. Sigon sa opisyal, nangyari ang hurorona, makalihis ang tensyon sa Senado kaniyerkules. Magigiramdumang na i-report na si De La Rosa ang naghali sa Senado kana maagahon kan Webes. Pero ang oras makalihis madang ang alingaw-ngawa ning putok nin Badila sa palibot kang Senado kasabay kan pagpapautog nin lockdown sa lugar. Nainot ng sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na warang direktiba na aristaron ang senadora. Si De La Rosa ang kabali sa mga individual na may nag-iiral na arrest warrant halis sa International Criminal Court sa takot kan kasing crimes against humanity na may kinaraman sa anti-illegal drug campaign kang dating Administrasyong Duterte. Kang Lunes, ibinugtak si De La Rosa sa protective custody kang Senado makalihis na magpormar na ipautoba kang National Bureau of Investigation ang nasabing arrest warrant. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Birgit Banawo na tinto ko na.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio.
1: Sa One Radio. 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Love is in the air.
5: Everybody needs a little time away.
6: I could start dreaming, but it never ends.
4: Music touching your soul. Memories come to life.
7: My
4: one for the heart. On One Radio 91.3. The one for you.

Hello, mga katindugan. Sarong mainit na Monday afternoon. And kasing init po kang panahon, ang sakuyang pagkamot sa imo. Bumabarat ba naman? DJ Chloe, the Love Ambassadress po. Welcome sa Feel Good Friday edition of One for the Heart. Dagos po sa satuyang programa hanggang alas 3 ni pagkahapon. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Permin, tindugo na.

nakatuto ka sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Again, it's a hot Monday. Ay, Monday. Friday. Ano yun? Muscle memory. Friday na, oy! Wag kang maging excited mag-Monday. Oy, mainit na Friday afternoon, mga katindugan. Welcome po sa programang One for the Heart, playing your favorite love songs of all time. Kailibanan po ang sa Indoong Lingkod, ngunyan na Friday. This is DJ Chloe, the love ambassadress. Hello po! Welcome sa satuyang programa. Kumusta ang sa Indong Biyernes? Keri pa ba? Batiyon ko syempre mga padabat ha, dyan sa mainland, upland, and island barangays kan Tabaco City, the city of true love. Dava, name pa lang, fit na sa atin. Siyempre naman, sa ito yung mga pagtaraning dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, at Santo Domingo. Maray na hapon sa bilog na Albay, sa bilog na Bicolandia. Sa gabo sa naabot kang sa ito yung signal, ngunyan na Friday. Oy, payday today, May 15. Uy, uyugun mo an. Kabangaan na naman tabi kang bulan. Pero daw, pero pinapood pa sa nasubulan ha. Pero natatandaan ko, grumi na Holy Week pa sana. Makaskason talaga ang panahon. Sabi nga ni, time flies when you're having fun. Pero feeling ko, makaskas na lang talagang mag-ikot ang kinabahan. Anyway, hello po sa Indo. Kumusta ka mo? Sa mga best friend ko dyan, ngunyan na payday. Simili payday, best friend ta ka. Oo naman. Oy, palantabi, happy fiesta sa Marirok. Thank you, Sir Manny. Happy fiesta! Sino ba bang fiesta ngon yan? Ano, PM is the key. Ang sa kuya tabing numero 0927-996-5002. Bukas man tabi, ang samuyang pinto digdi sa One Radio. Sige na, don't be shy. Dagusan na! Dagus lang po. Nagtatanggap po kami maski anong size tabi ki plastic container. Baka, uy, baka may mga dessert pa dyan. Pagdarayin na kami digdi. May dessert pa dyan. Marirok, maray na hapon. Sa inyo pa ba ang fiesta ngon yan? Wala, tahanapon ko naman nga ni Su sa tuyang kudigo. Kang mga, kang listahan kang fiesta, mga fiesta ngon yan. Sige, anyway, since it's Feel Good Friday ngayon, chill-chill lang tayo mga katindugon sa ating Feel Good Friday hanash. Para sa satuyang Feel Good Friday, oy, drop your zodiac sign katindugon. And abangan lang sa satuyang programa ang katotohanan about you in relationships base sa imong zodiac sign. Comment mo lang sa imong zodiac sign, magdangog ka. Or pwede mo lang taming i-text sa 0927-996-5002. Tanganing biyo-biyo na. I-follow mo man taming sa tuyang page. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Mag-follow ka na ngayon. Hanapin mo lang si DJ Chloe, the love ambassadress. And igwa po kita dyan na post para sa tuyang Feel Good Friday hanash. So, comment mo lang ang sa imong zodiac sign and abangan ang sa tuyang revelation about you in relationships. Sarong mainit na pagkahapon sa mga taga San Vicente, dyan tabi sa Hiraya Manawari Residences. Hello po. Oy, for your messages and requests din sa mga gusto magbati kan sa indang mga pag-iriba. Ngunyan na mainit na pagkahapon. Open po yan. And of course, tutok lang for more of your favorite love songs. Until 3 p.m, digdi po sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM.

0: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram! Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marino digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata! Masa inka?
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko.

0: Sarap itong Biscafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Biscafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Kung kayo po ay iinom ng kape, Biscafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Playing the best songs on the radio.
5: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Hi, Laho. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligdas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Ang init!
12: Batata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
12: Batata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Batata!
11: Sumubok na nitong bago. Introducing
12: Batata!
11: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
12: Batata!
11: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
12: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
12: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

0: And you are tuned in Manggirarai Digdi sa One for the Heart. Welcome to the second half ng ating show. Wait lang. Para dalaga na kuhali ako sa baba. Mahangas muna ako ha. Oras na po. 15 minutos. Makalihis ang alas 2. Ang oras sa Tod sa Indo. Can N Boyon Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Sa mga gustong magpa-customize ng muebles para sa indong homes, offices, businesses, as in iba pa, gamit ang solid Nara wood. Bisitahon lang po ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tobacco City. Time Check is also brought to you by Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated. Enrollment is now going on. My business courses, education courses, computer courses, and more. Visit them at Tomas Cabila Street, San Juan, Tobacco City, or bisitahon po ang sa indang Facebook page, Lanting Casaul College Tobacco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Thank you po! Announcement, kung sisay man tabi ang nakakua ki motorcycle plate number E57758H. Nawara po ini kang Mayo 13, mga alas 10 po ning pagkabanggi. Diyan tabi sa agihan poon sa Bacolod hanggang San Vicente. Again, baka tabi na ko aning do ini plate number tabi ki motor. Plate pala. Plate number E57758H. Pakibalik na lang tabi digdi sa One Radio. Thank you. And kung si Sayman Tabi ang nakakuha, ki dark brown wallet, may log po ining reservist ID, driver's license, as in iba pang IDs, pagsadiri ni Bonifacio Bitadora. Nawara po ini kasubagong aga lang, mga alas 8 tabi. Baad tabi may nakakuha dyan sa City Mall, dyan sa Market Savers, makibalik na sana tabi digdi sa One Radio. Another announcement. Oy, sa mga naghahanap ng trabaho dyan. Dahil po sa pagtaas kang populasyon kang mga estudyante, naghahanap po ang Tobacco College. Tobacco College ay naghahanap po ng teaching positions in various baccalaureate programs. So social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Qualifications are the following: pass the licensure in, examinations in their own field, preferably with master's degree and with good moral standing. Sa mga interesado pong aplikante, mag-submit lang po kang sa indong application letter, resume, and copy of diploma and transcript records and other pertinent documents sa Office of the Vice President for Academics sa Tobacco College No. 5, Tomas Cabila Street, Tobacco City, or i-contact po nindo ang 0908-625-9093. Okay, balik na kita sa satuyang Feel Good Friday Hanash. Ang ating Feel Good Friday Hanash ay hatod sa Indokan Botardo Gcash Padala and Tobacco Electronics. Drop your zodiac sign mga katindugan sa satuyang comment section or i-text lang an sa 0927-996-5002. Libre da kay Romel Bendal. Dio kay Seth Buen Consejo. Oy, same, Abby Yen Virgo. Ano ka po? Tama ba, wait? August or September Virgo. Gemini kay Shi Barneto. G. Bronyoso, Cancer pong zodiac sign ko. Aries naman kay Raul Campit. And Virgo kay Shirley Arandia Barilla. Thank you. Pisces kay Christina Cobilla. naman kay Mike Manalo Bilano and Aries kay Ramon Buban Belarmino. Hindi naman sa tuyang texters, Marina Hapon, 5713 Capricorn, kay 7077. Ako, August 21. Ang zodiac sign ko ay Leo from Raul Anon Belchez ng San Isidro, Iraya, Malilipot, Albay. And Leo naman kay 2830. Sige. Thank you po mga katindugan sa pag-share kang sa indong mga zodiac signs. And bigyan na kita sa satuyang Feel Good Friday Hanash. Truth about you in relationships base sa imong zodiac sign. Bakuman kapot kang mga bituon ang satuyang future, no, mga katindugon, pag-abot sa love. Pero minsan, nakakatabang man siya na maintindihan kung paano kita magpadaba, makulugan, and magpadaba giraray. Kaya ngayon na aldaw, usapang puso base sa zodiac signs tayo, mga katindugon. So, let's start with Aries, March 21 to April 19. Ikadaatabi, so, warang paligoy-ligoy pag namumuot. Ang Aries sa relationships ay passionate, excited, at mabilis ma-fall kapag gusto talaga nila ang tao. Sila raw yung tipong mabilis mag-effort, protective sa kanilang partner, at gustong exciting lagi ang relationship. Oh, kung may partner kang Aries, iniyang tandaan mo ha. Minsan, dahil impulsive sinda, makaskas man na mag-init ang sa indang mga payo, or madali sindang magsawa kapag nafe-feel ninda na stagnant sinda sa relationship na ito. No, ang mga Aries ay hindi perfect sa pagiging pasensyoso. Pero kapag mahal ka nila, ipaglalaban ka nila kahit against the world. So sa mga Aries dyan, ang masasabi ko sa inyo, ang tunay na pagmamahal, hindi lang puro excitement ha. Natututunan din itong maging gentle sa iyong partner. Lalo na kung Taurus ang partner mo, April 20 to May 20. Ini sa mga tawong luway sana. Luway pero pang matagalan. Ang Taurus ay loyal at seryoso sa relationships. Hindi daw po sila basta-basta na nagtitiwala. May mga trust issues ang mga Taurus. Pero once da po mga katindugon na tinaokang sarong Taurus sa imo ang sa iyang tiwala and ang sa iyang puso, well, makakasiguro ka na solid yan. Sinda da po sumahilig sa quality time, magian ka iriba, and very dependable na partner. Pero dahil po stable sinda pag-abot sa love, minsan nagiging possessive sinda. Ay! Ining mga taong bako mahilig sa mixed signals, gusto ninda klaro, direkta, totoo, at loyal ka sa kanya. So sa mga Taurus dyan, oy, tandaan nyo, minsan ang pinakamatatag na pagmamahal ay tahimik lang, pero nandyan palagi. Wala nang patumpik-tumpik pa. Dito na tayo sa Gemini, May 21 to June 20. Ang mga Gemini daw, mga katindugon, ay parating curious. Talaga ba? Geminis are naturally expressive and playful. Kaipuhan nindang communication sa sarong relationship. Sindada sa mga tipo kitawong maugmang kahuron hanggang maagapaan. Mga taong witty and adventurous emotionally. Pero minsan daw, makaskasindang mag-overthink. Kaya nadidipisilan sindang maging emotionally consistent. So, sa mga may partner dyan na Gemini, hilingan mo ang sa imong partner. Ano, inidaas sa mga tawong kayang sabayan ang isip buda energy mo. And kung mag-ibong mo iyan, duman din sinda totoong nagsisettle emotionally. Kaya sa mga Gemini dyan, tandaan mo na ang connection hindi lang sa puso. Minsan, nagsisimula rin sa magandang usapan. Dahil they value communication, well, kailangan nila ng kausap parating. mag-cancer naman tayo June 21 to July 22. Inidaw yung mga taong soft-hearted pero matapang pagdating sa pagmamahal. Ang cancer signs daw po mga katindugon ay naturally emotional and sobrang caring talaga. Baka may cancer dyan. Sintad at tabi so partner na pirming naghahadit, maalaga, and gustong ligtas ka, pirmi. Pero dahil masyadong sensitive ang mga cancer, oy, aminin o, sa mga cancer dyan, masyado ka bang sensitive? O, dahil masyado ka raw sensitive, madali kang masaktan kahit hindi mo na ipapakita sa iba yung iyong sakit. Kung may partner ka na cancer, remember ha, na madali silang masaktan. And kapag nasasaktan sila, hindi man sila agad bumibitaw sa relationship, inuunawa muna nila ang lahat bago sila mag-give up. So, dapat protektahan mo yung partner mong cancer ha. Tandaan, cancer, ang pinakamalambing na puso ay siya rin may pinakamalalim na pagmamahal.
1: Tama!
2: Tama!
0: Kaya hindi ka nagmamahal ng mali. Nagmamahal ka lamang ng labis. Sa Leo naman, July 23 to August 22. Gusto raw ng mga Leo na mahalin sila ng buong buo. Sila po yung taong mga taong expressive, romantic, and kapag nagmamahal, talagang all out. Kapag partner mo ang Leo, abay, ipaparamdam niyang special ka, proud siya sa'yo, at mahilig siyang magbigay ng effort. Pero dahil doon mga katindugon, ini-expect din nila na ibabalik yung effort and yung energy na ibinibigay mo sa kanila. Gusto rin nila ng assurance at appreciation. Kasi yung mga Leo po mga katindugon daw, gusto nilang maramdaman na importante sila sa'yo. Kaya sa mga Leo dyan, remember na kapag ang tao ay minahal ka ng buong puso, abay, huwag mong tipirin ang appreciation. Talagang ibigay mo ng buong buo sa mga Leo dahil yan yung kanilang kailangan. Lalo na kasi sila rin mismo, grabe sila mag-effort. So, bigyan mo rin naman ng effort, my goodness. Sige, so iba naman, mamaya mga katindugon. Abangan yan! Katotohanan about you when it comes to relationships. Hello sa mga parabuyong. Maricel, Susan Balbin, Kakikay ng Buaraw Eatery. Salamat po sa pagdangog. Hello man kay Sarah Borres, Cherikar Borja, kay Eva Oliver, listening sa buwang kay ibang three kids ko, sina Yanyan, Ivan, and Jacob. Hello po! May 16, DJ Chloe, yung birthday ko bukas! Uy, talaga! Happy birthday! Madyan daw ako. Paano ka man nganigdin? Wala lang. Happy birthday lang. Happy birthday, Sir Mike. Talaga, birthday mo sa aga. Happy birthday po. Day pa sinaktong ano ha, piyesta sa San Vicente para biyo-biyo na ano. Happy birthday po and happy birthday sa mga nagsiselebrate ha, kung sa inang birthday today at sa mga ma-birthday sa aga and sa weekends. Sige, abangan mamaya ang ating continuation ng ating pahanash ngayong araw na ito sa programang One for the Heart Feel Good Friday Edition. Hindi lamang po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Heads up! Sa Gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika!
6: Marhay na bareta! Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kaapotan, manungod sa mga serbisyo, kang St. Anthony Infirmary. Magduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
8: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
9: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
10: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

0: Come on and get
1: 91.3 One Radio. Ding dong na.
0: Come on and get me.
1: MYMP with Get Me. And let's continue ang ating Feel Good Friday Hanash. Lunyanda. Swell the day, May 15. Oy, may reaction si 2830. Sabi niya, tama po, kaming mga Leo, all out palagi, no gray areas. It's either all in or nothing. Oh, talaga ba? May bisado akong Leo dyan. Ano? Totoo ba? Hindi siya nagre-reply. Oy, manay, tunay daa, all out magmahal ang mga Leo. Sige, padagusta ang satuyang Feel Good Friday Hanash or Truth About You in Relationship based on your zodiac sign. Iyo daa! Iyo manay! Si manay, sabi niya, okay. Marita ko nabasa. Iyuda, tunay da mananggad. Sige. Matubod na lugod ako. Taduan ng Leo ang nagtaramsa ko. Padagusta sa Virgo, August 23 to September 22. Kamuda po sa mga tahimik magpadaba. Pero totoo. Kasi daw, Virgos show love through actions, not just words. Sindada po su mahilig na mag-update sa imo, mga nagahadit, kung nagkaon ka na, handang magtabang sa problema mo, and aalagaan ka in the most practical ways. Pero daw, yung mga Virgo, minsan overthinker and masyadong perfectionist. Parang natamaan ako doon ah. Minsan overthinker and masyadong perfectionist. sorry. Uh-huh. Kaya, oy, sa may mga partner na Virgo dyan, pag may Virgo na nag-open up emotionally sa imo, ibig sabihin, titiwalaan ka niya talaga. Sa mga Virgo dyan, hindi lahat ng pagmamahal ay maingay. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay simple lamang. Sa mga Libra naman, September 23 to October 22. Sindadaa sa mga loving partner, pero takot sa mga conflicts. Libra people love harmony and romance. Sindadaa sa mga tipong sweet, thoughtful, and mahilig sa balanced relationship. Kabuo nindang toxic na iriwal, kaya minsan, tigtatago na lang ninda ang tunay nindang namamatean. Siguradong sa imong sarong Libra, madali para sa iyang magdesisyon na padabaon ka and ipaglaban ka. Tandaan, healthy love is not perfect love. It's balanced and honest love. Wow! Sa mga Scorpio naman, October 23 to November 21, deep, intense at totoo magmahal. Scorpios love deeply and seriously. Bakusin na so casual-casual lang. Pag sinabi kang Scorpio na padaba ka, seryosoan. Dahil nakikipagbuahan sa imo. Sinda sa mga protective na tao, emotionally intense and sobrang loyal kapag committed talaga siya sa imo. Pero dahil intense sinda, natitipisilan man sindang magtiwala tulos. Katotohanan about sa mga Scorpio, ah, kung may partner kang Scorpio, pag sinda, sinda, para bang inopen na ninda so sa indang world sa imo, baho ka na lang basta ordinaryong tao para sa inda. Kaya, sa mga Scorpio, ang taong marunong magmahal ng malalim ay marunong din mag-heal ng malalim. Sagittarius naman, November 22 to December 21. Freedom lover, pero sincere. Ang mga Sagittarius po ay adventurous and fun in relationships. Sino sa mga taong, wala, masaya lang. Masayang kasama and gusto, palaging masaya ang kanilang connection. Pero ayaw nila sa mga controlling relationships. Kumbaga, ang gusto kang mga Sagittarius, wala lang, free lang. Masaya, malaya. And hindi naman sila takot sa commitment, mga katinduan. So, takot lang silang mawala sila sa kanilang sarili, no? Or they fear losing themselves in relationships. No? Kaya sa mga Sagittarius dyan, ang tamang pagmamahal ay hindi kulungan, kundi lugar kung saan pareho kayong gumagrow. Diba? Pareho kayong free, nag-grow together, and masaya lang. Sige, Capricorn naman, December 22 to January 19. Oh, iniso mga tawong bako sinda showy kang sa indang feelings. Pero seryoso naman sinda. Bako lang talaga sindang mahilig na super magpahiling or magtaram. Pero sinda sa mga tawong responsable and very committed. Consistent sinda, provider mindset, and future-oriented kung magmahal. Hindi naman sila madalas sweet sa salita, pero mas pinapakita nila not really in, you know, hugging or kissing. Kumbaga, para sa inda, nagpapahiling ninda sa love ninda sa indang partner by providing. Mga asukal pala ito, mga Capricorn. Totoo ba, mga Capricorn, pagka mo ba nagpapadaba, talagang mahilig ka mong magtao or mag-provide, and yun na ito yung feeling of love or showing your love to someone. Mga asukal pala to. Mga asukal de mama, asukal de papa. Ayan. Anyway, sa mga Capricorn, minsan daw ang pinakatunay na pagmamahal ay yung nagsistay ka kahit walang bonggang gestures. Okay? Aquarius, January 20 to February 18. Mga unique magmahal. Importante daw sa mga Aquarius ang deep connection and individuality. Sinda sa mga tipong open-minded, intellectually attractive, and supportive na maray sa mga pangarap mo. Pero minsan, pag na-overwhelm daw yung mga Aquarius, emotionally detached sinda. No, bako man sa pagiging cold, kumbaga, iba lang sinda siguro mag-process kang sa indang emotion. Kaya kung may partner kang Aquarius, be matured enough to respect their individuality. And lastly, para sa mga Pisces, February 19 to March 20, yung mga taong romantic, emotional, dreamy, and compassionate. Sinda daw yung mga sweet, understanding, and very emotionally invested. Pag sobra kanilang mahal, ibibigay nilang lahat hanggang sila na mismo ang mapagod. Pagpadaba ka daw kang sarong Pisces, katindugon, damang-dama mo talagang safe ka na maging ikaw. Safe ka na maging vulnerable, okay lang na magsabi ka sa kanya ng mga problema, kung nahihirapan ka, hindi ka mahihirapan na mag-open up sa isang Pisces. Kaya, sa mga Pisces dyan na, huwag mong kalimutang mahalin din ang iyong sarili. Of course, magandang magmahal ng sobra, or hindi naman sobra, magandang magbigay ng investment ng time, energy, and ng love sa isang tao. Pero huwag mo namang kalimutang mahalin ang iyong sarili. Okay, Pisces?

Grabing reaction din din. Yung reaction ini, ganun mga ano. O, yung reaction. May reaction siya. Medyo tagilid daso sa Scorpio. Lumidagit ini sa Scorpio. May dagit ka back sa Scorpio. Sige. Sige. Thank you sa imong reaction, ha. Hindi ko na inimarasapan. Medyo may dagit ining taong ini. May dagit siya sa ibang zodiac signs. Anyway, oras na po. 2:54 na palang tabi ining pagkahapon. Ang oras sa tud sa Indocan Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Oy, available na po sa Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated ang 2D Echo Ultrasound ng whole abdomen, KUB with prostate and pelvic ultrasound. Pasiring na po kamo sa Indang Tabaco Branch, AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City, para nilang tabi digdi sa One Radio. And syempre naman, salamat po sa giraray sa Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City, haranilang din po digdi sa One Radio. Available po dyan ang barato at sindikalidad na electronic spare parts and services. And salamat Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading. Oy, PM po nindo si Miss Jen Botardo. Kung nangangaipo po kamong assistance sa pag-troubleshoot kan sa indong mga GCash accounts and other e-wallet. Salamat po mga katindugan. It's been a good Friday. And I hope na you felt good today. Tandaan na zodiac signs can guide us, mga katindugan, no? Pero kita man giraray ang magibok iparaan para magmahal ng tama. Hindi naman sukatan ang ating zodiac signs, ano? Para malaman natin kung sino talaga yung perfect na partner para sa atin, dahil ang tunay na relasyon ay nabubuo sa respeto, communication, loyalty, and effort. Ano man ang zodiac sign mo, deserve mong mahalin ka ng totoo. Masunod na po ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tabi mapaaram na. Next week naman, this has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Happy weekend po mga katindugan! Enjoy your best cafe weekdays and weekends. Tugtugan sa One Radio, 91.3 News FM.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is 4 after 3.
4: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan barata sa oras na ini natod sendo. Can best cafe green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Pigsugo kang Department of Energy as in Energy Regulatory Commission ang National Grid Corporation of the Philippines na magsumiter ng report katakod kan magkakasunod na power supply disruption sa Luzon as in Visayas kan mga nakalis na aldaw. Kasunod ini kan pagdeklara kan NGCP nini yellow as in red alert status poon kan Mayo 12 hasta 14 na nagkausa ni na para mientras sa pagkawara nin kuryente sa manlaing-laing na mga lugar na nakaapektar sa milyones na mga consumers. Sigun kay Energy Secretary Sharon Garin, importante na matauwanan ni malinaw as in transparent na paliwanag at publiko dapit sa mga insidente nagkausa nin kakulangan ng supply kan kuryente. Sa suway na payag, sinartuman ka na NGCP na masunod ini sa kasuguan as in masumiter kan kinakaipuhan na reporta mantang nagpapadagos ang investigasyon sa naging problema sa grid system. Sigon sa NGCP na nakatutok mo niya sa inyong operasyon sa pagmamantiner ka na katataganag ang Luzon as in Visayas grids mantang pigalat ang normalisasyon kang supply ng kuryente. Kaibanan sa mga pigahagad na detalye kang DOE, hali sa NGCP ang eksaktong oras ugat kan problema sa grid, listahan kan mga planta as in transmission facilities na nagkaiguan in forced outages o the rating reserve as in demand levels kana panahon kan insidente as in ang lakdang na ginibongan ina maibalik sa normal ang supply kan kuryente. Ayan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawo na tintugo na.
4: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio 91.3
4: News FM. Kada oras, may bareta.
6: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
7: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Berna, tugtugan on one, Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Diglisa na, sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan.

0: Hello.
1: Hi.
2: What's up, mga kadindugan? It's Friday.
0: Hi. Thanks God, it's Friday.
2: Yeah.
0: Thank you.
2: Alas stress na naman.
0: Pag Friday, grabe. Maka-overwhelm.
2: Doble ka ang ano, doble ang ugmang niyan. Akinse,
0: tapos Friday. Iyan ang ano, ang tigapod na hitting two birds with one stone. Yeah, pero maugma dahil, syempre, dahil nag-brown out!
2: Tuloy ang kasiyahan sa piyestahan.
0: May nabasa akong comment naman na sabi, Maray, data dahil nag-brown out. Manoy ako, Maray. Tigihin ang dasya pag nagkakaon na karne.
2: Baka dahil matunaw sa karne.
0: Tigihin lang. Grabe, ano. Agaro na kata ko siya ito. Maringan ito. Dahil nag-brown out, tabi, ano, Aleko, hinang-hinang nakuta ito, Maray, si ate. Si ate. Tigihin ang dasya pag nagkakaon na karne. Ibang ano ka ito, ang scientific explanation tabi ano. Happy Fiesta sa mga Fiesta.
2: Happy sa Fiesta San Isidro, Mariro. Ay, Mariro pa.
0: Happy Fiesta, Labnig Malinao. Wow.
2: Ay, kay Sultan! Fiesta sa Indo Sultan.
0: Ay, Sultan ah.
2: De, kami Sultan Lawrence.
0: Meron daw mga kasultan pala sa Labnig.
2: Fiesta pala sa Indo. Kaya pala sige ka sa nang ulok-ulok sa mga
0: pa. Ay, ade. Kaya pala tayo nagpapararibok ang lalaking ina. Happy Fiesta ang tabi dyan sa Indo. Gagawa.
2: Ay, mga didugon kay ba nang tupalan ko niyan?
0: Si CJ. CJ. Natunan ang ngarak ng tulos ni
3: Yes. Hello. Mga kadindugon. We are so back. Nagbabalik na naman kita ngunyan. Makakasama niyo po ako for 1 hour.
0: Dahil, bako niya ba ang programa? Sa aga pa siya. Mm-hmm. Sa agang 1 to 3 p.m.
3: Yeah, brown
0: Saturday.
3: Out.
0: Brown out sa aga.
3: Yeah. Nareschedule.
0: Ang paguna mi yan eh. Sabi niya,
3: sa mga may radio dyan, abang-abangan nata. I-charge na po iyan sa, kung may mga solar kong dyan.
0: Radio PH na app.
3: Yung app. Yes, but you can search that up.
0: One radio sa Radio PH. Good afternoon, marina pagkahapon, Karen Ma'am Rodriguez. Marina pagkahapon sabi sa inyo. Ay, kumusta ang kung anang kaboss? Kumusta ang mga katindog niya sa Mercado Publico, ang mga parchana, mga prabakal? Kumusta ang kamuncharan, mga drivers, tricycle drivers, project drivers, even drivers? Ay, sa mga yan, mga sasayandang sasakyan na nakatutok sa One Radio. Ini na po ang Tugtugan on One. Magkakaiba na nito kami, ding iba ko sa Rexoy.
2: Iwan po, si Verna Banawon, kaiba na.
3: Yes, so boss is CJ the DJ.
2: Ay, kumusta ang taman sa tuyang followers? 113 followers. Wow, may hapon, mga kadindugan.
0: Tumubli! Diba?
3: Tumubli, ang dami na.
0: Pag-alay mo. Diba?
2: Nakaka-receive naman si Dang Top Badge.
0: Wow! May mga badge.
2: Nailing ko kasi bago si Mama Janeline Camo. Tig-mention kita. Sabi niya, naka-earn siyang weekly engagement.
0: Wow!
2: By being one of their top engagers.
0: Mga may gusto talaga mag-comment at yun, mag-interact, mag-jamming sa Moya Security si Miasan. Magka-receive ka mga IT badge.
2: Oh, diba? Pinakainot si Ma'am Janeline ka.
0: Wow! Ay, congratulations, Ma'am Janeline! Ay, 17 minutes after 3 o'clock in the afternoon, mabalik pa ang Tugtugan on One!

0: kasalan, marido digdi may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka?
0: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pati gahalap mo? Mus na!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongkalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
6: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
7: One Radio. One Radio.
0: Tindugo na.
8: One Radio News FM 91.3.
9: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang

0: 4567 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: One Radio. One Radio. Hit
4: Radio. Tindugo na.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: tay Nagisa. Hindi na mag-isa.
1: Ramsana
2: One Radio
3: 91.3 News FM.
2: Tindugo na.
3: Naghihinat-hinat pa.
2: Ay, nagbabalik na kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 47 minutos na makalisa na last stress din na pagkahapon. Ay, para sa mga teachers niya to dyan, ang Tabaco College hiring applicants for the teaching positions in various baccalaureate programs such as social science, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. Unsaen ang qualification study kay po nakapasar sa licensure examinations in their own field, preferably with a master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, a copy of diploma and transcript of records, other pertinent documents of the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College No. 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City, o makikontakt na lang kang numerong 0908-6259-093, 0908-6259-093. Ay, pwede dyan sa mga ano, kakapasar pa lang sa ano, licensure examination for teachers.
3: Yes, of course.
2: Napulong kitang top notchers degree sa Alba.
4: Yes.
2: Grabing top notchers ito. Ano? Grabe talaga ang mga Bicola. Talagang dahil nagpapadaog mga
3: orago
2: talaga. Pero nagpapadaog.
3: Siyempre, dapat orago mo.
4: Yan.
2: Pero bako man sa tayo nagpapadaog na sa Iriwala.
4: Iba na yung ibang ururo na ito.
2: Ibang ururo nito. Dahil nagpapadaog sa ano, sa mga ano, sa mga aruka ano, competition, sa mga sa mga ratings, Birmia on sa top, Alba is always on top. Kasi nga, letter A kita, di ba?
4: Yes!
3: Speaking of top, batiin ko pala si Angel May Bichayda, naka-top 7 sa licensure
2: exam. Wow! Alam mo siya, naging friend mo lang ngayon lang.
3: Hindi! Kasi ko siya kang senior high!
2: Wow!
4: Hey, congratulations! Ano, at saka, kahit top nature ka man o hindi, did your best. Yan.
2: Kasi sa mga gaiman na pinalago niya, syempre there is always a time for everything.
3: Alright,
2: malay mo next time, diba? Malay mo sa masunod. Maski dahil ka nakakapasunod, maging top nature ka sa masunod. Diba? We never know. Kaya always, ano talaga, always do your best in everything. Always trust in the Lord with all your heart.
4: Exactly.
2: Sa lahat ng pagkakataon, talagang kailangan natin ang pagtitiwala sa kanya. Tama?
4: Tama.
3: Ay, may request si Ma'am Karen. Sabi niya, pa-play da ng song na Ang Buhay Kang Parapadyak.
2: Ang buhay kang parapadyak.
3: Sige po, Ma'am Karen. Mahinuga.
2: Yung tabi, Ma'am Karen na, kung tao tabi, hinahanap din siya.
3: Ihanapon tabo na.
2: Hanapon kung na tabi. Alright! 8 minutos na sa nabago, na last 4 rin yung panghapon. Diyan sa nakamo, matirismisan po kita at siya. Sa pagbabalay, kang Tugtugan on One.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Ms. Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
6: One Radio, Tindukuna.
7: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
8: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
9: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
10: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natudsendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mabuti kasing supermarket nationwide. Sinarto kan Philippine National Police na warang mangyayaring special treatment sa pagserbin in warrant of arrest kan International Criminal Court kay Senadora Ronald Bato de la Rosa. Ini an oras na ganap ng maipautob na pagsirbikan arrest warrant laban sa senadora. Sigun ki PNP Chief Police General Jose Melencion Artatas Jr. na maski pa dating Chief PNP si De La Rosa, gigibunin da an sa indang mandato kan warang takot o warang niya pigpapaboran na iniman an sa indang mga operasyon o pagsisirbinin warrant of arrest. Sinabi ni Artatas, sinda sa PNP an pirmihang piganda an mga saliri asin hanay sa paghampang sa mandato nganing mapahigot ta an na sa ang operasyon na afwerdig di maigot man ang pakikipagtagbangan ninda sa Department of Justice asin sa iba pang law enforcement agencies nga aning masyarto na naipautoban nin tama ang lay. Yan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata. Ara mo ako si Erickson Brutas din. Tuguna!
9: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
7: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
11: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
7: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
11: Tindugo na.
7: Bicolandia.
0: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM Tindugan na.
0: Ayan, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to, 17 minutos. Magkalis, analas 4 ni na pagkahapon.
1: Ay, ingat, CJ na DJ.
0: Nagalit na po si CJ. May other appointments pa po siya. Di ba talaga pag busy ng tao?
1: Iba pag CEO kang kang BTS.
0: Nakulungan yan siyang meeting. Executive. Ay, ano lamang ang sa tuya dyan. It's merienda. Merienda time. So, ano lamang merienda mo dyan. Ay, kung niladay ka pa nagkakape, tingkahan, aropropana, and best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, ay pampahealthy na, pampasexy pa ba yun?
1: Diba?
0: Ang best coffee green, sabag bakal yan sa mga buti kasing supermarket nationwide.
1: Puwerte ang lumpia na dala ni Sir Manny. Oh,
0: fiesta ba lang kay Marino?
1: Masira mo eh. Natadaan pa man.
0: Kumusta na tabi? So, pero siya ay man siya hinihang today.
1: Oo, ta, may kuryente. Electric pan. Sa'yo ka ba yan nag-piesta? So, tigihinan mo niyan. Para kakao na, karne. Pero kay po, ano mo nang... pag nagkakao na karne, tigihinan.
0: Pag ako pakabasa ko sa'yo. Tigihinan nga.
1: Baka dangog kuman kaan.
0: Salamat po ulit. Tapa ko na proud out. Nang ko kaya ako pag nagkakaugi karne.
1: Di paka encounter ko kita mo arog ka yan.
0: Kamu dogon. Tigihinang mo. Kamu.
1: Ano nga mo mati ni dogo pa nagkakaon ka mo karne?
0: Pag nagkakaugi karne. Titinga. Kaya pagkatapos ko kaan magkaon. Oh, hirit na ang panghilinga. Gano'n ako tigihinang. Ano ito, garso?
1: Hirap man.
0: Mantika na ito. Nahalik sa karton.
1: Hirap man, ande. Tapos sa fiesta niya, dahi pa nakatutok sa imong electric fan. Hihina mo ka man, giraray.
0: Pagkahina mo naman, ha?
1: Sana, mag-update, giraray siya sa iyang Facebook, mag-post kung kumusta na siya, hininang ba siya?
0: Maraming na pagkahapon pa nandiyan sa Barangay Buwan kay Madam Eva Oliver. Always listening to Ate Ivan. Saro niyang Ate na si Yan, Ivan, and Jacob.
1: Ay, maraming na hapon dyan sa iyo, Ma'am Eva Oliver, sa May Buwan. Naroon kayo ng tulong Ake ni Ma'am Eva na so, nagpupuan-puan sa pasana baga kita. Pero may nagdadangog. Yan. Thank you sa tulong mong kids, Ma'am Eva.
0: Ay, alas 4 na. Siyempre, mapasiring naman dito sa... Napapada ko na nga nag-chismis ka. Para pa kita sa para pa kita sa tuyang main event of today. Kaya, stay put mo na kami dyan. Sa huli na, mapasiring na kita sa... Sa tuyang portion ng jamming session na sinirisuryahan na cherisbisyon ang Talk to Gana. Dahil Friday today and it's
1: 15. Relate ga boss na may trabaho.
0: Mabihan ang pag-uulan. Sa mga katoktsugan niya ako. Nagsarahod mo yun. Congrats.
1: Nakaputan?
0: Nakaputan ba? Nakaputan man. Magkaiba ito. Ang nakaputan na. Nakaputan man.
1: Aha.
0: Sige, question for today? Sa mga pa lang mo niyan. mga listeners niya to na tayo pa nagkakasabay. Kung naghahapot tapit ka mo, kung hain ang hapot na iyan, down iyan sa satuyang Facebook page na Tugtugan Online. Search na sa Facebook. Kasi normal daw kita dyan nagpo-post Monday to Friday. Kaya mga kahapotan o roal daw na satuyang pag-elistoryahan, diskusyon on Christmas.
1: Sabi ni Sir... ni Sir Mike Manalo, sabi niya, pakiayos daw po ning boses mo, Sir Eric, sa damaluya da, para rin na rani-rani kay Mike. Okay na, Mike test. Okay na po, Sir Mike. Salamat po sa pagdarog, Sir Mike. Maugmaon kami, taiyaon ka ngunyan.
0: Ta importante yung tabi ini ng diskusyon no paghurunan sa tabi niya. Ano manangad? Ang sendong side. Ano ang sendong masasabi niya? Sige daw. Ang sa toyang hapot, ano ang mas mabilis? Ang takbo ng oras kapag weekend na suka kamatam ay suka katurog mo para mas kinaagan Lunes na naman. Paana? O ang paglaho ng sahod mo pagtapos mong bayaran ang lahat ng bills.
1: Ay, di ba? Parang ang hirap, ang hirap-hirap.
0: Kaya ang mas mabilis. Mas mabilis pa ini kaysa sa ano, sa fastest animal in the world, fastest man in the world.
1: Nunya,
0: millisecond, pwede ng
1: Ngunyan, maaramat ang pulso ng bayan. Pulso ng bayan. Pulso ng ating mga katindugon. Kung ano ang kanilang ano pinili. Kung ano ang mas mabilis. Ang weekend o ang sahod nila. Ano da? Basta yun ito.
0: Sabi ni Sir Nathan. Sir Nathan Kanaya Apin. Ang sahod, syempre. Daan lang sa mga palad mo nang hindi mo naman malayo.
1: 1 point sa sahod.
0: Pinaghirapan mo ng 15 days tapos maglalaho ng ganon-ganon lang.
1: Aray!
2: Ay, pasar!
1: Pero at least, di ba, Sir Nathan, nabayaran mo ang iyong bills. Pero, yun na lang ito. Yung side, yung positive ang, side na lang.
0: Ano niya din? Makaskas.
1: Grabing kakaskas, di ba?
0: Isipin mo, 15 days daa na pinaghirapan. Mawarain na 1 second, millisecond.
1: Saro lang na, ganun lang, dumaan lang.
0: Karong bigayan lang.
1: Warain na. Back to work, ganun.
0: Another 15 days naman.
1: Another bayarin.
0: Si Judith ang sabi niya, kalaban.
1: Malalagpasan din natin to Sir Nathan Kanaya Aquino. Ang lahat ay may hangganan.
0: Ang lahat ay may katapusan. Okay, salamat natin si Sir Nathan sa imong kasimbagan. Sa imong komento tungkol sa bagay. Kay Ma'am Janeline, good afternoon. Shout out po sa indo asin sa gabos ng mga paradango. Kamarin na pagkahapon matabi sa indo dyan. Ang mabilis ay ang paglaho ng sahod. Ito ay 2 points na. Kasi madami ang bayarin at gastusin sa panahon ngayon. Kasi na, inukurakot na tayo. Ay, grabe. Naisingit ni Janeline.
1: Nagtataasan ang lahat. Ang sahod mo lang hindi.
0: Nagtataasan na grabe.
1: Pati suhay vlog mo, unto na, nagsarabaya na.
0: Ang paglaho dahil sa dami ng bayarin at gastusin. Tapos dati kukurakot pa rin, ay grabe.
3: Doon
0: ako nalungko talaga. Grabe. Ang sakit-sakit.
1: Ano ang magagawa natin?
0: Magbawi ka. Ay, matapos na ang registration na, magpa-register na para makabote. Tama as in makabote nila.
1: Sa aga ang last day.
0: Hindi ko lang siya. Pero matatapos na po, madali na. So, suday pa nakaparegister, magparegister na para maiwasan niya to ang mga arog kaining sitwasyon.
1: Both wisely.
0: Kaya ng Christina Cubilia, okay lang yan, basta nabayaran na lahat, importante, may trabaho pa. Oh, di ba?
2: Tama.
0: Maski magaskas ang paglaho, okay, Okay lang yan, sabi ni Ma'am Christina. Ang importante, may trabaho pa.
1: Ibig sabihin kay yan, may maabot pang blessing.
0: Hanggat may trabaho ka, may maabot at may maabot para mabayadan mo iyan. Ang pangit dyan,
1: kung so, wala kang work.
0: Na ikang trabaho,
1: Talagang makakalbo ka kaan ka kaisip.
0: Nakakadarapa ka kaan sa kung sa isa. Nakakadulag mo sa mga bumbay.
1: Madadagdagan ng ano mo utang. At syempre, mangungutang ka para pambayad.
0: Magkakadaras magkakaan sa kung sa isa. Dapur kang dudulagan kaan. Salamat tabi, Ma'am Christina Gabila. Sabi ni DJ. Personal.
1: Personal na to, ha?
0: Grabe, nagka-personal na din. Grabe niya. Poros makaska sa mga ano din. Makaskaso ng oras. Makaskaso ng kung makaskaso man siyang mawara sa inyo.
1: Pero
0: pala nito sa toya. Kaya ano to?
1: Saan ito? Kay DJ The Love Ambassador. Sir Erickson, bakit po ganyan ang audio nyo? Ano da? Ang audio nyo? Parang may ground.
0: Ano kaya po? I am so energetic. Sobrang energetic ko ganyan. Pero ano lang po yan, technical difficulties lang. Maayos po yan sa lalong madaling panahon.
1: Thank you po sa pagreparo.
0: Thank you po sa saldong reparo.
1: Ay, si Gado! Ay, Gado! Kumusta ka dyan sa may Yasiga? Maayos na siya, may request siya. Bones. Ano yun eh? Pa-request kang Bones ng Imagine
0: Dragons. Sige, Tabia. Gado, ang sa imong Bones.
1: Para ganahan ka magbenta.
0: Para ano dyan, ang sa imong sitwasyon sa Hampagan Siga. Ay, good afternoon, man, ma'am. Ay, si Ma'am Rosie B.
1: Ay, nagbabalik. Kumusta, Ma'am Rosie?
0: You're back. Ay, sabi niya, hello po, kumusta? For me, they relate sa sauta. Nasa work lang ako, pero subiel sa
1: what?
0: Para sa
1: wow.
0: Kumusta tabi, Ma'am Rosby, ang sa imong
1: buhay-buhay. Di, kumusta niya kita? Maray man po kami. Na-miss mi ka mo. Ika pala. Nawara kang tirang alda. Para sa ano iyan? Para makahanap ki pambayad sa bills.
0: Tama! Thank you, tabi. As in, welcome back, Ma'am Rosby. Kay Sir Mike, sako po mabilis maglaho ang sahod. May mata da pa man pang oral daw. Happy birthday sa to para po sa sa
1: birthday mo, Sir Mike. Happy birthday to you.
0: Sir Mike.
1: Bibigyan ka namin ng isang bagsak. Happy birthday.
0: kakantahan ka na ba?
1: Happy birthday to. Pero ang edad mo na, Sir Mike. Kaya pa. Ayan na. Ay, wara. Day na hanap ni Erickson sa happy birthday.
0: Sir Mike,
1: happy birthday. Happy birthday sa aga. More blessings to come. Happy birthday. Pero ang edad mo na, Sir Mike, magkalaglaga na tayo dito.
0: Grabe.
1: 33 daan!
0: Wow!
1: Double tres! Tayantanan sa loto.
0: Kompiyang ka sabi sa Sir Mike.
1: Aki pa pala si Sir Mike, 33.
0: Super young. As in, pwedeng-pwede pa magpadagos.
1: Sabi ni DJ Chloe, kanta na ka mo.
0: Bako man tabi ako, si Bern tabi.
1: Mga noa rin, pag naka-download na kita kay -1. Tapos maano kita, song for a cause. O, diba?
0: Oo, tapos, ma-song for tapos, a cause ka
1: din. Tapos makakatabang kita sa mga listeners ta. O, pwede, diba? Gusto, gusto nyo yun, mga katindugol.
0: Aray ka lang, mga kalitin. Luwas ako dyan.
1: Mag-uran lamang, taday na nag-uuran.
0: Daw, mag-chirismis ang kita rin. Dahil sa nang mag-karanta.
1: Ay, na, hindi na kata sa iba pa. Oh, ngayon pa na.
0: Kuyaan pa pa lang kami.
1: Zaina.
0: Kisena, nasa pila. Ah, oh, sabi kay abi ni Ma'am Annalisa, good afternoon. Sako tabi ang mabilis ang paglaho ng sahod.
1: Sahod.
0: Bago sahod na ang sa indong kasumpagan. Pero sige, yung tabi ang sa indong side.
1: Ah,
0: sabi ni Ma'am Avian, masahod, garuman sa na kikila.
1: Mas mabilis pa sa kikila. Muna si Sir Christopher, nabasa mo na yung sa iyong comment.
0: Aday pa da ipa.
1: Sahod man da, madali yung da mawara. Nag-agisa na sa kamot mo. Sabi.
0: Garo talaga, nag-aragisa na talaga sa kamot. Yan ang ting sabi nga mo. Nag-sahod man.
1: Nakaputan lang, idiot. Tapos, ano, yun na, wara na.
0: Thank you.
1: Ang importante, masaya ay buhay ka tabako mo masaya
0: ang sabi niya kasi ito si Ma'am ano Christina sa basta may trabaho di ba kaya kasi pa
1: si Gado ay yun na
0: tapos ka na palit Gado Sir Bolodoy Ebanga good afternoon Tabia.
1: Good afternoon Sir Bolodoy, kumusta sa imong pag fishing fishing.
0: Ay, 23 minutes na, madali sa last quarter. Salamat sa inyo.
1: Thank you, mga katindugol.
0: Ayan nga. Sige, ramit siya din. Palibasa, Friday. Dino nga doon ang Friday.
1: Siyempre, mga weekend. Mamimiss doon naman nito kami, mga katindugol.
0: Madali naman sa mga weekend. Ano lang, isang mata lang. Kaya, ano man ang sa inyo ginagawa. Trabaho sa mga oras niya, pagpasalamat mo dahil may natrabaho ka at sumiswaldo ka kahit dumadaan lang. Alright! Mabalik pa ang tugtugan on one. The next song is Kisap Mata. Relate sa sato yung mga sahod. Mabalik pa ang tugtugan on one.

0: on radio.
1: 901.2 News FM.
0: We're back, guys. I think we've done on one. Para sinya to ha.
2: Minutos na sa.
1: Hello, sinya na
0: naman.
1: May nag-hubble ba ang konti?
0: Ano, wara.
1: Wara.
0: Nagpasalamat si Gador sa iyang niya.
1: Ay, napansin ba't ako sa mga ano, sa music taste ni Gador?
0: Ah, ano napansin?
1: Buko pang geng-geng. Buko pang geng-geng, Gador. Mamura. Mamura din ang mga, ano, sendan mo mag-click sa inyong playlist para...
0: Sa Spotify.
1: Para lamang, ma-download na bigbig.
0: Ay, salamat samahan sa mga... nakaibang nga po sa daming sa... sa restaurant na business ang tugtugan ang mga sa mga isa Mondays to Friday sa grabe sa mga okay as in sa always supportive ng mga katilubo okay man get up sa ay panibag edition sa tugtugan taama sa paligunin ko rin ang kita
1: na madali ilang eh.
0: Masunod po para 30 kami mapagira ng mga kakaibang mga sino na kami ang sendong mga kakaibang ng hindi sa pagtugan ng morning ako sa Erickson.
1: Anyone po, si Verna Banawon. Salamat giraray mga katindugon. Enjoy your weekend. Biglang yan sa Tugtugan on 1.

0: sahad ng isagan mga parada ni Barata. Albayan nakareceive din ng 65 million pesos halin sa DSWD para sa mayon response.
1: Albay ipigsusulong ang permanenteng relokasyon para sa mga naka-star sa 6 km permanent danger zone.
0: Mga malaog sa 6 km permanent danger zone na kan mayon papatawan na nin parusa sigon sa PRO5.
1: 3.4 milyones de pesos na kantidad nin Shabu na kumpiskar sa operasyon na sa Verac, Tanduanes.
0: Kamalig CBR worker sa magkakaresibihin nin na bulanan na subsidiya.
1: High value individual at dakopa sa drug buy bust operation na sa Pulanggi, Albay.
0: Salado na sulaw Senator Robin Padilla pagkukonsiderar na persona of interest sa lokasyon ni Senator Bato de la Rosa.
1: Senado formal nang magkukonvina sa Mayo 18 versus BP sa impeachment.
0: Payout and mid-year bonus para sa mga kwalipikadong government employees sa pinunanangin niya na Mayo 15.
1: De la Rosa maubot magpa-custody sa PNP sa tawakan ICC warrant.
0: Labi sa 7.8 milyones sa nakatawo nagpirma sa impeach Sara Duterte campaign.
1: DOE at ERC pigpapaliwanag ang NGCP sa mga power disruption sa Luzon na si Visayas.
0: Sa luwas na kanasyon, India kinondina ang napag-atake sa Indian flag na ship sa Oman.
1: Chinese President pinatalida na si Trump katakod sa issue sa Taiwan at sa ginibong na superpower summit.
0: Diyos maray na pagkahapon, di ko lang ang hapo kitang inyaring Biyernes, Mayo 15 sa taong 2022. Kami po, Anna Sengo, ang tagapagdutod Barata. Ako si Erickson Butas.
1: Ako man po, si Bernadette Banabo.
0: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM, Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Tahit. Sige man, nailimang kita ng live sa Facebook page na kan One Radio 91.3 News FM. Pasirin na kita sa detalya sa kan mga barata na tog sa indo kan best coffee dreams at sa mga bitter mix. Healthy ka ba? Sexy ka ba? Mabubakal po ng bilang sa mga butika sa supermarket nation. Nakulaan na pasasalamat ka ng gobyerno probinsyal at ng Albay sa padagos ng suporta ng Department of Social Welfare and Development para sa pagkataong assistant sa mga apektado kan mayon ang rasa. Iniurog pang apat na bulan ang aktibidada kan mo'y nakita na. Sigun ki Albay Governor Juan Rosana sa ibig kumisir ng press briefing na nakasabay ka ng pag-isipan ni SWP Secretary of Nakarsipi ang probinsya ng dugang na 65 million pesos na magagamit para sa padamos na pagtatawakan ng pangangipotan ng mga apektadong residente. Mientras tanto, sinabi kang gobernador na saro sa mga pinaghahandaan niya na iyoan posibilidad na naiibakwara ang nasa 7 km extended danger zone na kung in kaso maglalapa ang na sitwasyon na kanulkan na. Na kung kaya ang nag-agrana yan mga residente in kaso nagkakaikwan in

0: Mientras tanto, ipinagsusulungan gobyerno probinsyal ni Albaya ang permisyon para sa mga pamilyang nag-iistara sa Laoga kang 6-kilometer permanent danger zone kang Bulkan Mayona bilang preparasyon na kontra sa posibleng lahar flow sa panahon katag-orana. Sa press briefing kan Mayo 13, sinabi ni Albay Governor Noel Rosala na diin ang papabalikon sa high-risk area sa mga pamilyang paurotro na apektarana kan pag-aalboroto kan Bulkana sa Kamaliga, Tabaco, Manilipot asin Ginubatana. Padagos naman ang relokasyon asin housing projects sa nagkapirang banuaan na mantang ang Kamaligaan may pinakanakulpang pamilyang kaipuan marilokara. Yantras tanto, sinabi ni DSWD Secretary Rich Gatchaliana na mas pinahewas pa ang emergency cash transfer assistance hali sa 11 milyones de pesos para sa 1,105 na pamilya, padagos sa 65 milyones de pesos para sa 6,500 na pamilya na apektaran kala aktividad kan Mayona. Padagos mo ng distribusyon in food packs, mobile kitchens as in livelihood assistance para sa mga nag-ibakwar asin para oma. Magpapaluwas man ang gobyerno 150 milyones de pesos na ayuda para sa pagkakarkulong 20,000 na apektadong pamilya asin para oma oras na kompleto ang paligasyon.
1: Mientras tanto, mahigot na pigda mabawala ka na Police Regional Office Fire sa Tampay Police Provincial Office sa 6-kilometer permanent danger zone na kan Bulkan Mayona na nipuli sa padagos na wakan fire plastic density current sa Uson, Ashfall, Lava Flow as ang mabang peligrosong aktibidad kan na Bulkan na padagos sa nang nagpapautoban na pinakusugan ng border control posts, checkpoints, choke points as in 24/7 na patrol operation ang kapulisan na katuwang ang LGUs as in as disaster response agencies nga ni may bitaran ang paglaog kan mga bako otorisadong individual sa danger zone. Sakop kay ni ang pagbabala ka na gabos ng mga turista, hikers as in ATV riders sa para oma, tour operators as in ipapan na civilian na nagpatanit man ang PRO 5 sa si isang mga mabalkar na pinisirma ang pansamunta apprehension na asin ipapang padusa sa lindong kanlukal na ordinansa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act, Expanded National Integrated and Protected Area System Act as in revised pinalangkonga.
0: Pasiring man kita sa mga detalyes kan Barreta duman sa katanduanan sa nakumpiskar ana poco mas o menos 3,000.4 milyones de pesos na shabu durante kan isinagibong search warrant operation sa barangay Biga Averat, Katanduanes. Sigun kay Katanduanes Police Provincial Office, Public Information Officer Police Lieutenant Colonel M. Solikawat, ano suspect ang presenteng nagtitinira sa nasabing banwaan asin haloy ng pigmamanmanan kan mga otoridad. Dugang kaini na nagpapabakal ng mga manok na pangtupada ang suspect asin saruining tricycle driver. Na-recover digdi ang nasa 91 na heat sa transparent plastic sachet sa Shabu. Ginibon operasyon at ang Regional Provincial Drug Enforcement Unit, Verac Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit sa Patara sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Paikang Search Warrant na inisyo ka na Regional Trial Court, 5th Judicial Region, Branch 43, Verac Katanduanes na may petsa ng Mayo 4, taong

Pinapromaral na kasangunihang panlalawigan na kanalbay ang sarong ordinan sana nagtataunin 800 pesos na pulanan na subsidiya sa mga community-based rehabilitation workers sa Kamanik Albaya bilang pagbibit sa income ng mga serbisyo sa mga taong nga may kakundian. Pinapakusugan na aprobadong lakdang ang pagtaunin pulanan na subsidiya o mobilization allowance para sa mga kwalifikadong rehabilitation workers sa iraramkan ordinance number 2026-116 na mipig bilang Kamanik Care Ordinance. Tinatawan din naman ang ordinansa ang mga katungtang responsibilidad at in kwalifikasyon na ang mga community-based rehabilitation workers na nakatoka sa banwaan na ang validasyon at in pagbantay sa mga beneficiaryo pagtatrabahan na katuwang ka na persons

0: Disability Affairs Office, Asinican Municipal Social Welfare and Development Office, ang pondo para sa programa Panginoon ng Gender and Development Fund akan panawaan na ligan sa Community on Health and Social Services na pinamamayuan ni First District Board Member Marian Carolyn Sigasua ang ordinance na kasunod sa Local Government Code asin sa mga nag-iexister na leya na nagsusulong o nagbubusol sa ikakarayat ang mga tabong ng may katundingan na ilalaoman man na papakusubuan na tanasabing nagtaka ang mga servisyo kan community-based rehabilitation sa Kamalig mantang nagtataon na suporta asin pagbibid sa vocational workers na nagtatabang sa mga taong may katundingan sa mga lokal na komunidad.
1: Sa ibuligan, panlamig ligang kalabay, News Update.
2: Yan tras tanto, mas pinihigot kan mga otoridad ana sa indang kampanya kontra illegal na droga, mantang padagos at pika kahampang na kalamidad sa rehiyon at siringan Ashpol, hali sa may unrest. Sigun kay Albayo PPO, Director Police Colonel Noel Nunez, na daiman liwat ninda pigpapabayaan ang peace order sa mga lugar. Dagdag pa kan opisyal na huli sa sitwasyon, pigsasamantalaan panahon na kan mga iningi. Huli hindi, nada ko pang sinigibong bay bust operation ana sa rong high value individual kung sa ina nakumpiskar sa iya ang haros 1.7 milyones na kantidad ng pigtutubo ng shabu sa hiwalay na operasyon nadakot mana ana sa upang high value individual na nakuwaan ng haros 250 gramo na nagkakantidad ng 1.7 milyones de pesos. Nadakot subotingi sa tabangkan mga nakikita

0: Italia sacan una barata sala de una chinola. Nado sendo el best of the green sexy movie herbal mix. Sexy capa. Mago para el cuore di Anne, se non ti casi in supermarket. Sinabi ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na ipikukonsiderar si Senator o si Senador Robin Padilla bilang person of interest dapat sa lokasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. May makanisma i-report na si Senator Padilla ang namiling nakaibanan na si ni Senador de la Rosa. Magigilong duman na napasikreto na nahali sa Senado si de la Rosa sa tawagan na posibleng pag-arrestar ni Puya kasunod na ka na pagpapalawas ni Warrant of Arrest kan International Criminal Court katakod na kan War on Drugs sa kan nakalihisan na administrasyon. Sinabi ni Matibaga na ang lokasyon de la Rosa ang dapat na ihapot kinda Senadora Padilla, Senate President Alan Peter Cayetano asin maging sa Senate Sergeant Tarms. Dagdag pa kan opisyal na nagsusunod niyan ang NBI sa mga direktiba halit sa Department of Justice na dapat na sa issue. Dayman pinaghahali ang posibilidad na ginamit ang karirudukan na simputukan sa Senado ngani ay namalihis ang atensyon asin makahali si Senador de la Rosa.
1: Formal ng magkukonvene ang Senado bilang impeachment 18 taong 2026 nganing puunan ang hearing sa kasong impeachment laban na kay Vice Presidente Sara Duterte sigun kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa liham ni Cayetano kay House Speaker Faustino D. III na may petsang Mayo 14 kinumpirma kay niyan pag-receiver kang Senado sa articles of impeachment kasing mga kaiba na dokumento na ipinadarakan Kamara de Representantes kan Mayo 13. Sigun kay Cayetano, gigibuhon ang convene kan impeachment court sa ganap na alas 3 ng hapon susod sa Senate Rules of Procedures on Impeachment Trials asin sa mandato kan konstitusyon. Nahampang si Sara Duterte sa mga reklamong may kinaraman sa subot sa lang paggamit kan pondo kan publiko dahil may paliwanag na yaman asin pagpatakot subot laban na kay Presidente asin First Lady. Sinugo man ni Cayetano ang Senate Secretariat na ibagay ang articles of impeachment sa calendar for ordinary business para sa purala sa impeachment court. Dugang pa niya, maluwas ang Senado ng schedule para sa paghampang kan mga mag-inibong andalado sa mga masunod na aldaw. Mantang matripon bilang impeachment court sa Mayo 18, sinabi ni Cayetano na posibleng sa Hulyo pamapuan ang actual na paglilitis depende sa mga itinaraan na proseso.

0: sin numero kan mga aldaw kan sesyona. Tinawang doon Manny Cayetano na susunodon kang Senado ang nagpaparagos na Leia asin day magkakaigwanin pagpundo o sa proseso kan impeachment. Kasabay kay ni, pinimutikan niya ana ang mga sabi-sabi na may kinaraman sa nakalilis na pagbabago sa liderato kang Senado sa subot pagpugol o pag-oktaba kan impeachment trial laman sa Vice Presidente.
1: Inanunsyara kan Department of Budget and Management na pinunahan ng Munal daw ang napagtataukan mid-year bonus sa kan mga kwalifikadong empleyado. May manan sa mga ini ang military as ang ibang pang uniform personal. Sigon sa anunsya ang fiscal year 2026 mid-year bonus ang ibang kabilugan na anokasyon na 73.456 million pesos. Pera rin kan BBM Budget Circular number 27-2 punisir na makarasibikan mid-year bonus ang mga empleyado kan gobyerno and at least nasa apat na bulan na sa serbisyo. Mga nagtitingnan sa serbisyo hasta Mayo 15 sa presentang taon na asid unigwang satisfactory performance rating na siyuda. Sa ibanan sa reward service na premium and premium contract one na occasional position sa national asid lokal ng gobyerno.
0: Mientras tanto, hinagad ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ibugtak siya sa kustodiya kana Philippine National Police, sigon kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sinabi ni Aplasca na nadamog niya ang kahagadan kang senadora sa sarong meeting kaibana na si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. as an interior in the local government secretary June Bicrin. Sigon sa opisyal, nangyari ang paghururuna, makalilis ang tensyon na nangyari sa Senado kan Miyerkulesa. Mga gigirumdumang inireport na si De La Rosa na naghali sa Senado kan maagahon kan Webes. Pero ang oras makalilis manaw kagbuksog na tanog ng putok ng Manila sa panibot kang Senado kasabay kan pagpapautog ng lockdown sa lugar. Nainot ng sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na walang direktiba na aarestaron ang senadora. Si De La Rosa ang kabalik sa mga individual na may nag-iiral na arrest warrant hali sa International Criminal Court katukod kan kasong crimes against humanity na may kinaraman sa anti-illegal drug campaign kan dating administrasyon Duterte. Kan Lunes, ibinugtak si De La Rosa sa protective custody kang Senado makaliis magporbar na ipautob kang National Bureau of Investigation ang nasabing arrest warrant.
1: Nag-abot na sa haros 8 milyong katawo ang nagpirma sa impeach sa Sara Duterte campaign. Inilansara ang public signature campaign ng Naning Marako ang inisuporta ng aking pagpangunibig sa impeachment sa prosesa. Halog sa Naning 24 oras po ang kanini nilansara, nag-abot sa 13 ang natulos na nagpirma. Bago ang naging putuhan at ang Mayo 11 sa plenaryo ka ng Kamara, nakakuan ay nilin kami sa 2 milyon. Ang panmayo 11 hasta Mayo 14, naragdagan pa ng haros 6 milyon na pirma asing palagos pa ining nagdadapol kada minuto. Sa irarong kan sistema ang pinagamit sa nasabing signature campaign, ikukuha ang IP address sa sin digital fingerprint kan mga nagpipirma bilang parte kan signature validation process. Gabos sa karong na pirma ang apig susuri. Mientras tanto, pinakadapol sa mga nagpirma ang halik sa Metro Manila na nag-abot sa 1.4 milyon. Sinundan ini kan kamite na igwang labi sa 755,000. Kada alangkaw ang numero ka ng mga nagpirma kan sa Cebu, Negros Occidental, Bulacan, Rizal, Laguna, Iloilo, Pampasinan, Leyte, Pataca, sa Sinibaba.
0: Mientras tanto, pigsubo kang Department of Energy as in Energy Regulatory Commission ang National Grid Corporation of the Philippines o NG na magsumiter ng report katakod kan magkakasunod na power supply disruptions sa Luzon at in Visayas kan mga nakaliis na undawa. Kasunod ni kanan NGCP ng yellow as in red alert status kung kan Mayo 12 hasta 14 na nagkausa ng paramientras na pagkawara ng kuryente sa manlain-lain na mga lugar na naka apektar ng mga konsumidores. Sigon kay Energy Secretary Sharon Garina, importante na matauhanan ng malinaw as in transparent na paliwanag ada publiko dapit sa mga insidente na kausa ng kakulangan ng supply ng kuryente. Sa suway na pahayag, sinertong man kan NGCP na masunod ini sa kasuguana as in masumiter kan kung kinakaipuhan na report mantang nagpapadagos ang investigasyon na sa naging problema sa grid sistema. Sigon sa NGCP na nakatutok mo niya ng send ng operasyon sa pagmamahal

0: kaibanan sa mga pigahagad na detalye kang DOE, ali sa NGCP, ang eksaktong oras sa sinhewat declaration, ugat ka na problema sa grid, listahan kan mga planta asing transmission facilities na nagkaigwanin force outages o deriting a reserve asing demands levels kan panahon kan insidente, asin ang nakilanga, naginibo nga ning mahal ang supply kan kuryente.
1: Naantrastanto, posibleng magkaigwanan ng maling panibagong paghubo sa presyohan kan produktong petrolyo sa mga sunod na semana. Inihan sa tawagan ni Bob na paglalakan na kanulimukan sa Mdreska. Basado sa apat na albawa ng Mean of Play at Plaza, Singapore Trading. Ika kapulong ang diesel ang mahalang kauling 2 pesos hasta 2 pesos 50 centimo sa kada litro. Ang gasolina naman ang posibleng mahalang kauling 75 centimo hasta 2 pesos asin na 25 centimo sa kada litro sa mas mga semana. Ang pilang na presyo ha

5:25 ni na pagkakapon. Update man kita sa panuntakan na kanan sa tuwing panahon natin sa Indo, Kalipas Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas ng tawo na nga ipuan nanin minerals kay buli ng paginamin sa mga sa laruan dawa. Ngani makalikay kita sa kailanganan. Bas Cups Mineral Food Supplement. Mapapagkalpon ni Mia na sa mga putika nationwide. Ang nasabi po ka na pag-asa ang operasyon area nasa 1,055 kilometer east na Kansona. Dahilan ba na kang localized na thunderstorms ang Metro Manila sa mga patatang partikulasyon na pagkakaibuan manampungas na sa mas manampuga na kalangitan na may mga pag-uuran na posible higdian na flash floods o lang sa dahil marapte kanina magkukusog na pag-uuran na. Ngayon taras tanto ang altaw masirang alas 5:28 ni Ding Masud ng alas 6:17 po niya na pagkakakuan na. Right now, ang oras, alas 5:26 na po ang pagkakapon, ang oras manayahan na putsendo.

0: Basering naman kita sa mga barata sa luwa sa kanasyon.
1: Bada, kwenta, ibada, kwenta, ibada, kwenta,
0: ilang binatan India ang napag-atake sa sarong Indian flag cargo ship sa katagatanatan Oman magaling sining nilugubog kasunod na pinagtutubunan ng missile strike sa pahayagan India's Ministry of External Affairs inapod kayning bako ka-insidente asin tinuyaw ang napadagos na pag-target sa commercial shipping asin sa mga civilian. Inipirmarman na kan India na salvar ang gabos na Indian crew members lalo na kan barko makan isin dan mahisan para kan mga otoridad kan Oman na sigon sa maritime security firm ang mga barkuan Imberto iyo ang MSV Haji Ali sarong cargo kasan na igong 14 tripulante asin may karga na livestock halin sa Berbera sa Somaliland basiring sa Sharha United Arab Emirates na pagaraman na nagkaiguan ang makusog na pagsabog sa barko harani sa Baybayon kanila Oman sa Strait of Hormuz na pinagtutubunan na kausa kanila sa kalis ang pagsabog sa miniklaban kasulo sa barko rason nga ni na abundanahon ini kanilang tripulante antes na dagos na naglubog.
2: Yantras tanto nagpatanid si Chinese President Xi Jinping kay US President Donald Trump na pwede sir mag-abot sa gera o manlang komprontasyon ang duwang nasyon na kung masasala ng lockdown katapod sa isyo kang Taiwan. Pinapasaan kang Chinese President ang maisog na payaga sa sendang formal na summit meeting ni Trump sa Great Hall of the People sa Beijing. Kaya wang doon ni Xi na anurulay kang Taiwan ang pinakasensitibo as in pinakaimportanting issue sa lado kang US as in China. Sigun sa report, sinabi ni Xi na pagbako umarihan pagpapadalagan sa issue nini ang magbubugtak sa peligrosong sitwasyon ang relasyon na kang duwang makapangyari

0: Ron C. Ram vs. Jungkong, asin at sa iyang Power Committees.
1: Trade and industry, angatang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, walang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kung syudad kang tunay na pagkamuon.
2: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangbog.
3: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Konsi Ram vs. Janko, siram sana!
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puti, walang etos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pesos na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
6: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
7: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Quarta, Unverified E-Wallets. We bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
8: Mga padi, mga madi, na mga parabayli. Asin sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayon ang palantigbi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Phone 1 San Lorenzo. Sampangan sa Nagang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 ng banggi hanggang alas 10 ng banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.
9: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances.
10: Una sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
11: Ining high touch
10: lang yan nasa RS Marketing.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusunit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh, yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang tumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So, kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So, ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So, ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: marketing na! Basta appliances sa RS, yes na yes!
1: Honey!
2: Ano yan?
1: Gabundog ang labahan mo ah!
2: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
1: E pinirin, honey! Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalandi ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, magpabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.

0: Hello, George Malina Bangipo. Can be calm. Dumaranas na po tayo ng manakanakang pagbabrownout or technically called blackout. At ito po naman ay dahil sa kakulangan ng ating power. Power? Pwede ba yung mga kilikili nyo pag samasamahin nyo na lang? Baka naman pwedeng pailawan yan o makapagbigay ng konting tulong sa ating mga grids na talaga namang pagod na nagkukulang po tayo ng power. Kaya naman manakanakana po ang ating mga pagbabwakout, hindi lamang po dito sa Luzon kundi sa buong Pilipinas po nagkakaroon na tayo ng ganon. Manakanakang blackout talaga naman, nakakapanghina minsan dahil sobrang mainit na nga pa yun, tapos blackout pa. Tapos, paano na lang kaming walang generator? Diba? Hirap na kami makahinga. Ano ba yan? Sana naman. Si Haring Hangin ay mapagbigyan tayong lahat. Pag nagkaroon na ng blackout, sana nandyan na si Haring Hangin. Pasipol-sipol. Paihip-ihip. Para naman hindi tayo masyadong malamigayan. Pero seryoso ako ha, kung medyo malakas po yung kilikili power nyo, baka pwede nating i-connect dyan ang mga linyahan natin ng mga kailawan para naman na makatulong naman yung mga kilikili nyo. Diba? Ano? Payag kayo? Naglalakad ka, merong wire dyan sa kilikili mo.
1: Bakit ka may wire sa kilikili?
0: Oy, kaya ka may ilaw ka dahil dito. Ganon. Hindi naman po ang sayong lingkod. Abag ko masyadong magayunan pero mahamutan on a fantastic Friday night. It's the 15th day of May. Kabanga na naman. Ang sarong bulan. And of course, it's sweldo time. Iba naman dyan, dumapo lang ang sweldo. Tapos fly away na ulit. Ganon. Siyempre, nagtatang po kita sa One Radio Tabaco. Diyan po naman sa First District of Abay. And yes, sa third, second, mga parts po yan ha, ng third and second. Ganon din naman mga parte ng Sorsogon at Catanduanes and Camarines Sur. Nadanong man po kita sa OneRadio.net sa bilog na probinsya kan Camarines Norte asin mga parte kan Quezon. Just Marina evening sa Indugabog. Ayan na. Unti-unti na tayong kinakagat ng dilim. Are you ready for another fantastic Friday night? I am. Although parang akong ano, nang hina ako, sobrang inip. Yes, the Tito Pauliana Show. May kasama po tayo forever. Ronald's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh Towel Spider, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvenate Hair Color Splash, Rejuvenate Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvenate Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee, Batata, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Drink or Float, Golden Town Sardines, Manatang Tatlong Variants, Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili! Woo! Siyempre para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, mga pamilyang bayan sa buong rehiyon ng Kabikonan, and of course, Muchas gracias. Ronald's Dorothy Marketing. 20 years now. Che bello lo pugnato, se da tira poi a show on one knock. One knock. Chicken in a salda et. Yampujan, Saginto Building 2. Governor Panates Avenue Center ng Daet. Sa pagitan po yan ng Daet Elementary School at ng Mabini Colleges. Pasyal na kayo sa One Knock Chicken in a Salda Et. O di kaya naman sa kanilang Facebook page, One Knock Chicken in a Salda Et, para sa inyong mga online orders. Thank you, One Knock! Of course, the Tita Poyana Show is also brought to you by Best Caps Minerals Food Supplement, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Ira Natural Organic Shampoo, Ira 3-in-1 Whitening Soap, and Ira Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much! Gem Products. Para naman po sa sato yung mga magagayon in the City of True Love. Kaya panyado kan oras para mamantini na sa sato yung mga sadire sa pagkakaigwanin, pigapod na me time as in self-pampering. Sa impa, kundi sa Pig Spa. Sa Pig Spa, ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahanspa, Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellies, Meso Lipo, as in kadako pang Spa Essential Services. Kaya mari na sa Pig Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahiti, Tabaco City. Sambang Seneca naman, The Coffee Hospital. Open every day starting at 9 p.m. or 9 a.m. Sorry naman, 9 a.m. hanggang 8 p.m. Ayan. Para sa iba pa mga detalye, pasyon naman po sa Pink Spa Facebook page. Uli kayo magdumana sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels. Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! At syempre, mamaya-maya po, sa ating pagbabalik, ay meron ko ichichika sa inyo tungkol sa Leo Lavandero Laundry. Abangan nyo yan, mamaya-maya. Bakit daw ganun? Sa showbiz, parang ang dali mong magkaroon ng karelasyon, ang dali rin mawala. Actually, hindi naman sa showbiz eh, kahit sa totoong buhay, di ba? Ay nako, huwag niyong sabihin na hindi totoo yan. Ang dali-dali kaya magkaroon ng karelasyon. Pero, madali ding mawala. Actually, nasa personality mo yan. Hindi naman lahat-lahat. Tingnan nyo naman yung iba. Basta yung isa sa kanila o isa sa mga involved ay matiisin, magtatagal ang relasyon. Katulad ni Susan Rosell. O diba? Siya talaga ang pinaka reyna ng pinilakang tabing at ng mga relasyon. At syempre, ngayong mga kabataan ngayon, ako, eto na. Sino naman daw ang bagong boyfriend ni Julia Barreto? Alam niyo na, hindi ko pa rin alam. Kaya malalaman natin yan sa ating pagsasaliksik. Ang dami ko nang tinatawagan, sino ba yan? Sabi niya, ay nako, maloloka ka ako pag nalaman mo kung sino ang bagong boyfriend ni Julia Barreto. O ano bang may clue ba? Showbiz ba siya? Politiko ba? Negosyante ba yan? International star ba yan? Ano? Sabihin mo, no, hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng i-divulge kung sino ang bagong boyfriend ni Julia Barreto. Parang ako din, hindi ko pa rin ready i-divulge kung sino ang aking bagong karelasyon. Baka agawin. Sure! ayoko niyang ganyan. Marami pa namang anaconda.
1: Maraming anaconda.

0: Ito.
1: Totoo nga ba raw na matutuloy yung pelikula ang pagtatambalan ni Vice Ganda at ni Vic Soto? Sabi niya, nako, sobrang box office yan. Hanggang ano, hanggang Kisame, maraming gustong manood niyan. Pero ang tanong, totoo ba? Wala pa naman yatang ano eh, wala pa yatang storyline, wala pa. Eh malapit na ang Metro Manila Film Festival, December na yan. Dapat naghahanda na sila ngayon, di ba? Abangan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Daed. With your Tita! 19 after 6 o'clock.

0: on radio.
1: News FM. Pindo Gunana, Bicolandia. Eto, isang patuloy na ang best juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay best juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng best juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guwabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay best juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best juice 10-in-1 plus powder drink mix as awarded by the Golden Rim Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand.

0: local City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at palax ginseng.
2: Mga singkap na punong-puno ng vitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din,
1: mapapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Purple Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Dati, lagi nasigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang libres na siyang mapagod. Tainik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, pagbos ng power cells ni Papa, makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bet. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bet ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Puliana Show. Tindugo na! Huwag mong alala, nandito ang best cats, minerals, food supplement.
6: Ako si Jewel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasi City, gumagamit ng best cats, minerals, food supplement araw-araw para may sapag na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang best cats sa akin.
5: Araw-arawin na ang best cats, minerals, food supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: E, pinirin mo na eh. Di ba mamamasal tayo?
8: Sige, papalandri ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
4: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy.

0: Alam mo, mag-usap wine muna tayo.
1: Usap wine. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabalin sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na Bicolandia.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
6: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
5: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
6: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
5: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
8: I like my hair. Oh yes, I love my hair.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Tinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
10: The Tita Puliana Show. Tindugo na!
11: Dreamer. Yung charcoal soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako bago, nag-food drug administration.
12: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.

Wala tayong magagawa dyan. Basta kung kayo pababe, pababe lang kayo ng babebe hanggat hindi kayo nakakainis. Hanggat hindi kayo nababatukan sa mga kasama nyo. Diba minsan pag sobrang pababe na hindi na cute? Pero merong mga pababe na talagang cute sila all the way. I love it. Tuntua. Tuntua siya. Honey hotline at 0961-447-3923. At syempre, meron pa rin po naman nagtatanong sa atin. Si Aldrix. Abang ganda ng pangalan niya, Aldrix. Totoo niya raw ang pangalan niya. At ang kanyang katanungan ay, paano nga ba mapanatili ang init ng pagmamahalan ng dalawang tao? Wow. Thank you so much for that question. It's very important. Sure, mamaya-maya, i-chika natin yan. Of course. Baka pagod na kayo dyan sa kanala ba? Masyado kayong busy sa trabaho, negosyo, love life, o pamilya. Relax ka na, ha? Dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold, and with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 for up to 7 kilos, 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. For free, or di kaya merong free loyalty card pa kayo. Kaya mas maraming laba, mas maraming rewards. Wow, meron silang free loyalty card. Available din sa Leo Lavandero Laundry ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan. And helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. At pwede kang tumawag sa 0962-780-0844. Inuulit ko ang number ng Leo Lavandero Laundry, 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry, you deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Leo Lavandero Laundry, nasa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Tita Joy and Tita Leo. And regards dyan sa kahabaan ng Karangahan Boulevard. Namimiss ko nang maglakad-lakad dyan. Sana maganda na ang kalye ngayon dyan. Dati kasi masyadong malubak-lubak siya. Ay, di pala ako pwedeng tumawa. Kasi baka sumabog. Actually, okay na ako ngayon. Hindi na ako masyadong inuubo. Hindi na rin masyadong sinisipon. Dahil sobra naman kasi yung gamot na ininom ko. Hindi ko kayang magkasakit these days. Dahil dami-dami kong inaasikaso. Yung wedding ko. Wedding? Yeah! Actually, mukhang hindi na talaga matutuloy yung wedding. Diba? Ni Bea Alonzo at ni Vincent Cor. Actually, gusto na lang nila maging private ito. Pero syempre tayo, mga pakel. Nahihirapan tayong makarecover. Kasi eto ha, bibigyan ka ng konsepto. Ikakasal na si Bea Alonzo sa isang entrepreneurial or isang anong tawag doon? Basta supermarket tycoon. Ganon. Tayo naman tuwang-tuwa. Kasi alam natin, medyo nasaktan din nung nakaraan dahil hindi natuloy ang kasal nila ni Dominic Kuruki. Ewan ko lang kung ano-ano ni Harry Rookie. Anyway, ngayon na naman, eto na naman itong balitang hindi matuloy. Di ba parang ayaw na rin natin pag-usapan? Eh tayo kasi

0: masyado tayong mapakyaw. Diba? Alam niyo ba, okay din naman yung masyado tayong mapakyaw? At least alam natin ang mga pangyayari sa mundo. At alam niyo ba, pag masyado ka raw mapakyaw at marami kang alam at marami kang pinoproseso sa utak mo, mukhang hindi ka lalapitan ni Mang Alzheimer's. Kasi masyadong busy ang utak mo eh. Yan po ngayon ang patuloy nating nilalabanan, lalong-lalo yung mga nag-a-advance na mga age. Dapat nilalabanan natin yung paglapit ni Mang Alzheimer's. Dahil mahirap na. Diba? Masyadong magiging alagain tayo, hindi magsanang ganun. So we should take care of ourselves at magpakels tayo. Diba? Makialam tayo. Dapat alam natin maraming mga bagay tayong alam kahit medyo advanced ng age. Oh, diba? Tips po yan. Habang bata pa kayo, magpakels na kayo. Kasi yung iba, wapakels. Wapakels, o yan, lalapitan kayo ni Mang Alzheimer's. Sobrang naman yun. Diba nakakainis din naman yung masyadong mga mapakels? Actually, nakakainis. Pero kayo din naman eh. Problema nyo yun. Gumagawa-gawa kayo ng mga issue. Tapos pag pinakialaman kayo, galit kayo. Hindi ganon. Pag gumagawa-gawa kayo ng issue, tapos pinakialaman kayo, mag-thank you kayo. Hindi yung basta na magre-reklamo kayo. Eh, kasi masyado kayong pakialamera. Mga chismosa kayo. Eh, bakit? Sino bang gumawa ng chika? Di ba ikaw? O, diba? Ano ba yan? Victim shaming?
1: Victim shaming!
0: Victim blaming? Kaya huwag kayong gumawa ng mga ka-issuehan na mapakialaman. Dahil kami ay ready. Kaya ikaw, Bea Alonzo, sana naman next time ay tuloy-tuloy na ang kasal.
1: Sino nga ba kaya ang
0: pwedeng mapakasalan ni Bea na walang mga isyong ganun? Prinsipe? Puso pa ba mga prinsipe ngayon sa Europa? Diba? O di kaya, yun na nga, ito nga si Vincent ko, super rich chill the Kramer na yan, ha? Eh, meron pa nagka-issue ng ganyan dahil merong mga prenuptial agreement. Hindi talaga naubos-ubos ang chika na yan. The Tita Pollyanna Show with your Tita Pollyanna, of course, on your best cafe radio every night. One Radio Tobacco, One Radio Diet.

0: Oh, how high. Welcome sa ikaduang oras kan sa doing programming the Tita Ploiani Show. Gusto ko talaga yung pa-sweet lang ako. 4 minutes after 7 o'clock. Siguro ngayon. Magdala ngayon ha, magpapaka-sweet na ako. Hindi na ako masyado ano. Maharoy.
1: Maharoy!
0: Mas masaya pa rin ako maging maharoy. Hello kay Vargas Jocelyn. Ano na naman to? May bago ka na naman Facebook. Ah, Jocelyn Vargas. Kumusta ka na? Miss din kita. Annalisa Binoz Balmaceta, good evening. Ganun din kay Romnick Belaos, good evening. Kay Bernal Daisy Buena Obra, hello, hello. Maray na Bangi. And of course, kay Eusebio Ente. Every night, pinapabati niya ang Bermas, Belo, Castillo, Barceliano, and Banyares family. Diyan naman sa Panarayon, Bakake Alvar. And that's from Ikaw na po, family of Fatima Tabaka, City of Abay. Hello naman kay Eva Oliver. Always listening dyan sa buwang. Shout out sa tuloy niyang mga aki na si Nayanyan Ivan as in si Jacob at sa brother niya na si Alden. Wow, guwapo ba si Alden? Char, nagtanong talaga. And of course, si Jomar Divinas Flores, ang love, love, love, love ni Eva Oliver. Thank you so much for listening in every night. And then of course, kay Tita Cherry Carborja at kay Dandan Al. Dandan Al, kumusta naman ang iyong familia dyan sa Isla San Jacinto Masbate sa Alcantara family. Ganun din kay Jeneline Camon. Good evening sa'yo dyan. Kumusta na kayong lahat? Namanggi na ka mo. O, tibaan masiram ang panira ni doon yan, ha? Dadai ako. Maagi ako at dyan.
1: What? Maagi talaga at dyan.
0: Bila may kumakatok.
2: Si Sayan.
0: Si Tita Polly po.
2: Tita Polly? Naka?
0: Di ba sabi ko, dadaan ni doon ako kan sira.
2: O, dahil na kami sira. Inubos na. Inubos ka ni Kosh. Haluyong ka. Hoy!
0: Kay Rakman.
2: Kan ikos.
0: Anyway, balikan natin si Aldrix. Akala ni Aldrix, nakalimutan na siya. Nag-text pa siya ulit. Sabi niya, Tita, paano ba mapanatili ang init ng pagmamahalan ng dalawang magkarelasyon? Talaga lang. Actually, nasa iyo yun, di ba? Pero, baka kailangan mo ng tips. Meron naman tayong pwede sigurong i-bigay sa iyo ng mga tips. Pero, dapat talaga manggagaling din sa iyo yan. Para mapanatili kasi ang init ng pagmamahalan sa isang relasyon. Kadalasan, hindi lang yung mga tinatawag nating grand gestures. Yung mahal kita! Yung gano'n, hindi lang gano'n. Hindi yan masyadong mahalaga yan. Hindi, although syempre, kailangan din yan, di ba? Pero, ang mas mahalaga, mas tumatagal, ang epekto ng mga maliliit pero consistent na mga efforts sa araw-araw. Kaya hindi yung isahang, alam mo yung one time, big time na, mahal kita! I love you so much! After that, wala na. Mas maganda yung mga medyo, pang araw-araw may pakonti-konting love.
2: Ano yun, love?
0: Mahal kita.
2: Wow! Nakakagilig yun. Yung biglang tatawag na lang sa'yo na. Hello?
0: I love you.
2: Diba? Nakakakilig.
0: Tsaka everyday gawin mo yan. Ha? Hindi lang yung kung kailan mo naalala. Hindi kaya nagkamali ka. Meron kang pagkakamali. Meron kang atraso. Hindi ganun. Dapat everyday. I-maintain mo yan. Meron din tayo mga ilang bagay na dapat din natin sigurong maisip na makakatulong, no? Para mas mapatagal ang relasyon. Siyempre, kailangan dyan yung patuloy na komunikasyon. Hindi lang yung tungkol sa mga problema nyo. Pag-usap, hindi lang ganun. Hindi, nag-uusap lang kayo kung may problema, hindi dapat ganyan. Dapat nagkukwentuhan tayo tungkol sa mga naging araw natin. Yung mga random thoughts na, alam mo, love? Ano kaya, love, kung biglang meron tayong makitang UFO? Wow, UFO agad. Ay, mga kung ano-ano na pag-uusapan, di ba? Yung mga plano. At kahit yung mga simpleng, kumain ka na ba, love?
2: Hindi pa.
0: Sige.
2: Wala lang, hindi na concern.
0: Siyempre, dapat hindi mo dapat tinatanong na minsan, no, kumain ka na ba? Bigyan mo na agad ng food. Sana lang yun. Diba? Nakakabawas yan sa tinatawag nating emotional distance. Kasi kung hindi kayo palaging nag-uusap, nagkakaroon yan ng distance. At pag nagkaroon ng distance, parang lumalayo na siya, papaliit na ng papaliit yung imahe niya. Kaya minsan, hindi mo na mahabol. Diba ang lalim niyan, Aldrix? Huwag ka rin tumigil sa panliligaw, Aldrix. Kahit matagal na kayo, mahalaga pa rin ang lambing. Yung mga surprises. Yung, alika lab, date tayo.
2: Saan tayo mag-date?
0: Sa tabing ilog.
2: What? Ah, sige.
0: At syempre, kailangan may effort ka palagi. Kahit simpleng mga paboritong pagkain niya, dalhin mo siya. O di kaya mag-iwan ka ng note na... Yung gamot mo ha, inumin mo.
2: Ay!
0: Nakakakilig yun. Minsan nagkaroon ako ng boyfriend na gano'n. Alam niyo, minsan kita ko, tapos natawagan niya ako na, Be, yung gamot mo, ininom mo na.
2: Ay! Kilig-kilig naman ako.
0: Ang sagot ko naman, syempre naman, no? Wala ka naman, no? Mga ganun ako, medyo nagmamaldi-maldita. Para lang pinapaalalahanan niya.
2: Eh, parang kasi pinabalabas mo akong pabaya ako sa sarili ko.
0: Oh my God. Siyempre, kailangan tayong may respeto. Palaging dapat may respeto. Kahit may away kayo, kailangan pa rin, nandyan pa rin yung respeto dahil normal ang tampuhan. Magkaibang tao kayo, di ba? Kaya hindi kayo talaga magkakaisa minsan. So, meron kayong mga tampuhan. Pero iwasan, ha, ang pang-iinsulto. Tapos yung pananahimik, hindi lang umiimik, akala mo wala siyang bibig. Yung ganon. O di kaya naman yung panunumbat. Napaka-ano yan, hindi ko talaga gusto yung mga nanunumbat. I don't like. I'm out of here pag may nanunumbat. Diba? Kaya mas tumitibig kasi ang relasyon kapag marunong mag-handle ng conflict. Ang isa man lang. Diba? Para maging maayos ang inyong relasyon. At syempre, pananatilihin mo yung sariling identity. Mahalaga din kasi na hayaan mo siya sa kanyang buhay kung anong gusto niya. Meron siya mga likes, dislikes. Kanya yun eh. Meron siya mga hobbies, meron siya mga kaibigan, meron siya mga gusto maabot sa buhay niya. I-inspire mo lang siya. Diba? Mas magiging interesting kasi ang relasyon kapag pareho kayong lumalago bilang tao. Diba? Hindi yung minamanipulate mo siya at parang iniisip mo na pag-aari mo siya, mali yan. Wag na wag. Paulit-ulit na yan, narinig natin, pero minsan meron pa rin tayong nararanasang ganyan na mga kwento. E paano na lang tayong masyadong mapakels? Siyempre, kailangan dyan palagi ang physical affection, ha? Hindi lang yung intimacy. Kahit yung konting yakap, holding hands, yung hinahagkan mo siya sa noo, diba? Parang lola, o simpleng pagdikit habang nanonood kayo ng pelikula, or parang yung bagong dating, yung gano'n. Malaking bagay yon para sa emotional connection. Ibig sabihin, nakakonect pa rin kayo emotionally. At syempre, dapat palagi mong i-appreciate ang kanyang presence sa buhay mo. At iparamdam mo sa kanya yan para tuloy-tuloy ang inyong pagmamahalan. Eto naman po yung Nicole, Tito Polly, sawi sa pag-ibig. Magaling lang mag-advise. Pero sorry.
2: Hi!
0: Thank you, Audrinx, for texting in. Dito pa rin po ang The Tita Poyana Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 14 after 7 o'clock.

0: niya, Erba.
1: Ako si Marcelita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng Municipal Daycare Center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyo mga suking butika.
4: Mababakal sa Tumaco,
5: Rang Pharmaceuticals,
4: Unisha Drug,
5: St. Joe Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earn Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug,
5: sa Tumiel Bay,
4: mababakal
5: sa St. Clair Pharmacy,
4: Crisol Pharmacy,
5: GNC Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: and Dan R.I. Pharmacy.
4: Sa Malinipo,
5: mababakal sa
4: St. Joaquin and Anne's Pharmacy.
5: Sa Bakakay,
4: Butika Maria Corazon,
5: Asin,
4: Orgullo Drugstore.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa pa akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling kuminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: Ang Q-Sai Massage Oil, napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na.

0: pag-usap wine muna tayo.
1: Usap wine. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba? Tanong hinaharap ang mga taong

0: Effect Sneakerbar, available nationwide.
1: One Radio.
2: You're listening to
3: One Radio. News FM. Tinidugo
4: na Bicolandia.
5: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Kasama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na hulum husk, pinilong fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga busa. Wala ang kayong pagpipian para sa init ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Retinol Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Semo de Macho that brightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
8: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangan pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
9: Boss, Herbal Capsule.
8: Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The Tita Puliana Show.
10: Tindugo na!

0: Manila. 7:35 na pang oras natin. Biyernes pa rin po ngayon. Baka yung iba nakalimutan nyo na Biyernes ngayon. Isa kasi, nakakaligtaan natin ang araw. Lalo na kung marami tayong iniisip sa buhay. Lalong-lalo na kung meron tayong mga hinahabol na bayarin. Diba? Baka nandiyan na si Aling Judith. Kumakatok. Nangungulit. Kaya minsan marami tayong nakakaligtaan at nakakalimutan sa buhay. But that is life. Diba? Kailangan talaga tayong minsan ay parang ano man tawag doon? Yung parang I forgot the word. Para tayong palagi nagkukumahog. Diba? Para sa gawin natin yung isang bagay. Minsan nakakalimutan natin. Unang-una kasi tao lang tayo, taka, hindi masyadong ano, hindi masyadong equipped minsan ang ating utak para naman i-connect lahat yung mga pangangailangan at mga kailangan nating malaman. Kaya minsan nagkaka-short circuit. Kaya marami tayong nakakaligtaan, di ba? Meron din naman yung iba, uutang para naman ipambayad sa naunang utang. So yung inuutang mo, pambayad sa utang. Nakakalito po yan. Isa yan sa mga bagay na talaga na minsan, no? Ay yung iba, nag-aano lang sila, yung kinakalimutan na lang nila at pinapakapal na lang nila yung mukha nila. Ganun yun. So minsan wala tayo sa sarili natin. Naglalakad tayo sakali. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Ang drama mo. Ay nako, kung saan-saan na papupunta. Ating hotline 0961-447-3923. Hi, Tita Arsenia Nunez. Thank you so much for listening in. Nanawagan pa na si Kuya Adjong. Adjong ba ito? Sige, Kuya. Ewan ko lang kung mas bata siya sa akin, pero tatawagin ko na siyang Kuya. Tinatawagan daw niya lahat yung merong mga mabatao ng yuk-yuk. Mag-iribahan da kita, Gabons. Magkita-kita kita. Panganing ma-evolve in niya to ang mga mababatang yuk-yuk. Para maging power. Kasi diba yun daw, nako, pinatulan ko na lang to dahil nakakatuwa.
1: Nakakatuwa ako.
0: Sabi rin ba naman palagi natin sila, ay nako, ang lakas-lakas ng kilikili power niya. O ayun, pag samasamahin natin yung gabos na mabataw ng yuk-yuk, ilingunta daw kung makakadagdag yan ng greed.
1: Greed?
0: Para naman hindi na tayo magbablock out. O diba? Palagi kong sinasabing block out dahil technically talaga block out ang tawag dyan. Wala pong brown out. Hindi po brown out ang tawag dyan, kundi block out. Power outage is block out. Ewan ko lang, dito lang yan sa Pilipinas na merong brown out.
2: Kasi naman, brown ang kulay ng balat natin.
0: Eh bakit walang white out? Walang yellow out? O diba? Block out yan pag sinabing power outage. So ewan ko lang sa'yo, Kuya Adjong, kung igwama na magkurusog ang buot na mag-iriba-iba. Meron bang itataas niya yung kanyang kamay niya, sasabihin niya, ako maiba ako at mabataw ng yuk-yuk ko. Dahil manggayong araw ka iyan. Kamin sa mga tao mabataw ng yuk-yuk, dahil manina napaparoon yan. They think it's natural, diba? Lalo din sa mga mabatang hangaw. Kaya lang naman nagiging problema ang mabatang hangaw.

igwa ka naman. Oh my gosh, yun ang nakuha mo sa biyahe. O, diba? Kaya mag-ingat-ingat din tayo sa ganyan. Kung ayaw natin, although naman sa akin, gusto ko yung amoy na ganun. It never offends me. Lalo na yung mga guys na ganyan ang amoy, yung medyo namamaraw ang yuk-yuk. Parang lalaking-lalaki for me. Ayoko lang masyadong mabangong lalaki, no? Mga girl. Diba yung, so iba pa ding mga lalaki na ang parong gari nakakulon, maamuto na marami. Amo ko kaya yan. Kaya ako sa medyo may puro ansod-ansod. At least lalaking-lalaki. Mga buro bakla. Ayan, sa mga, ano, mahamuto niya, mahamuto niya. How in death. Habo ko kaya. Kaya eto nga, Kuya Adjong, ha? Hindi talaga natin malalaman kung pwede man natin i-vault in ang gabos na mabataw ng yuk-yuk. Tanganing maibitaran natin niya to ang pagkakaiguanin blackout sa satuyang mga lugar. Hindi pa yan na-try. Hindi pa yan na-try, oh. What is the power of your kilikili if it cannot light the whole community? Ganon. Hindi, di ba? Pag methane, pag masyado ng ano, yung mga amoy ng basura, nakakabigay yan ng power. So, huwag nyo maliitin yung parang kanyuk-yuk nindo. Ano iyan? Methane! Kung ano-ano pinagsasabi ko. Kasi Biyernes nga ngayon. Yung iba naman hindi makakapag-gimmick ngayon dahil wala nang dato. Oh, sweldo nga. Kaya lang tamang-tama ng pambayad. Oh, ganun talaga. Kaya medyo ano lang tayo, enjoyin na lang natin ang company na ating family. At kung nag-iisa lang kayo sa buhay nyo, enjoyin nyo na lang ang iyong single blessedness. Single blessedness. At ito na nga, speaking of single blessedness, wala pong boyfriend si Julia Barreto. Siya po ay single blessedness ngayon. Wala siyang boyfriend. Yan, yun lang talaga. Medyo matagal na, no? Pagkatapos nila mag-break ni Gerald Anderson, sabi niya, ayoko na muna. I don't want to have relationships na muna kasi I want to focus in my career. May career ba? May bago bang project si Julia? Sige nga. Oo. Hello to Janice Horado. Kumusta ka na, Janice? Ano nang balita sa beauty mo? Tagal na natin di nakikita, no? 40 years. 40 years! Tama talaga yung sinasabing 48 years. Pati na rin sina Maureen Mauricio, Joyce Sumila, Christina Crisol. Ayan, mga 48 years na tayo hindi nagkikita. So, paano yan? Reunion na. Sure! Matagal na nun, ha? Kapag Friday din, pwede kayo mag-reminis, ha? Yung mga nakaraan ninyong mga masasayang panahon with your family and your friends. Mga ganun. Let's make it a breezy, easy Saturday. And hopefully, wala naman tayong blackout bukas. Diba? Paano lang kung mag-movie marathon? Mauudlot. Dahil nga magba-blackout-blackout na yan. Daon ng tao si Kuya. So, makakatulong nga kaya? Sure. Si Kuya Aldrix at ang kanyang idea na mag-iribahan ang dadaang mga babatao ng yuk-yuk. Tanganing makapagtaunin extra power para sa satuyang pangangaipunin kuryente. How in the... Kung hali sa ano dyan, kung hali sa

aro kaya na power ang sa tuyang paggamiton para sa tuyang mga electric fan. Ay, mabataw ng hangin. Pati kung aircon, mabataon ang luwas kan maliput na hangin. Dahil nalugod.

Well, for me, ha, personally, I don't mind. Kahit mabataon yung yuk-yuk, okay lang sa kuya. So, iba kayo, maartiho. Ako na, eh, man. Ang hindi ko lang matig, yung mabataon ng hangaw. Hindi ko kaya yun. Lalo na yung mga amoy makata. Ay, nako! Yes! Baka ko himata, ang oras, 14 minutes bago sumabihin ang alas 8 ng gabi. Wow, ang bilis nga naman ang oras. Yes, you're still listening to your Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.

0: again and again and again and again. Yeah, mga po kamo giraray sa The Tita Pollyanna Show. Huling oras. Siyempre, ang bilis na naman ang panahon. Mamaya-maya lang, Christmas na.
1: Ay, ay.
0: Hindi, magpa-Father's Day muna. Tapos mag National Heroes Day. Tapos magkakaroon tayo ng Ghost Month. Tapos meron tayong All Souls Day. Dami pa. Pero ang bilis din ang panahon, darating at darating din yan. Before you know it, diba? Of course, nandito naman po tayo sa ating holding hands portion.
2: Greetings, greetings! Shout out, Bully Boy!
0: Shout out, Bully Boy! Of course, in the shout out natin ang lahat ng mga nag-comment sa ating live stream sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Kung hindi nyo pa napasyalan, pasyalan nyo na at i-like nyo rin at i-follow. Hello to Vargas, Jocelyn, Annalisa Binoz, Balz Maceda, Romnick Belaos, Bernal Daisy Buena Obra, Eusebio Ente, Eva Oliver, Cherry Car Borja, Dan Dan Al, Chambi Kai, Arsenia Nunez. Hello also to Jeneline Camel. Natuwa naman ako kay Dandan dahil handaw niya ako ng adobong pusit. Paborito ko yan. Ang sarap-sarap ng adobong pusit. Magkano ba ang pusit na isang kilo dyan sa inyo sa ano? Sa Masbate? Mura lang siguro, no? Kasi parang alam ko nasa 350 sa mga palengke. Pero syempre, pag sa may tabing dagat, mura lang. Minsan nga binibigay na lang eh. Oo, nung ano, nang nagbabakasyon ako sa mga tabing dagat sa Bohol, sa Leyte, yung mga nanliligaw sa akin, ayun, binibigyan ako libre lang. Araw-araw ang ulam ko seafood. Oh, nakatingin ako sa food. Diba? Wow, masyado naman akong patawa today. At least worth it naman ang laugh track. O, oh, diba? Laugh track ka ng laugh track, hindi naman nakakatawa yung pinagsasabi mo. Parang ayaw ng masang Pinoy. Ayaw ng masang Pinoy, ah! Kumusta man po dyan sa Manduluman sa Daet? Kumusta ka dyan, Doña Dolores Pacao? Yes, si Tita Dolores. Hello, dyan sa Manduluman. Ganun din sa iyong mga kapitbahayan. Binabati din natin, of course, si Kagawad John Bongalon. Siyempre naman sa Baranghawan Tabaco. And of course, kay Ninong Noel Bongalon. O, Ninong, nakita ha?
1: Ay!
0: Lagot ka sa Pasko.
1: Sure!
0: Joke lang. Of course, good evening po dyan sa Bongay family, dyan sa Binitayan, and hello to Errol. Kumusta ka na, Errol? Baka magtampo ka na naman. Oh, sabi niyo, hindi mo na ako binati naman kito. Of course, yan po naman sa Remedios Street. Binabati natin si Alex Alb at si Mark Moya. And of course, binabati din natin ang magandang gabi si Lola V. Remorosa at si Eric Remorosa. Binabati din natin si Kapitana Jojo Vasquez at Eric Remorosa. Ayan, binati ko na pala si Eric Remorosa. At syempre, si Ninang Cora Hordas, Ninong Alan Hordas, at si Zaya May, si Doña Shone, at si Tita Loyloy. Kumusta na kayo dyan? Evangeline Vianias, how are you? At binabati din pala ni Evangeline si Marisa Vianias dyan sa Balyong Salong. Binabati din po natin ang lahat ng mga taga Marirok Poro 4. Diyan po naman sa Descal Soto family. Good evening. Hello, Jing and Gianan family. Diyan po naman sa Nawang. Kumusta na po ang Buena Baja compound? Hello, Tito Wang. At syempre si Tito Rick. At si Bicula ng Bungal na ipanagpapustiso. Paano pala kung nagpapustiso na si Bicula ng Bungal? Ano nang apod sa iya? Bicula ng Pustisado. Gusto mo yun? Bicula ng Pustisado.
1: Diba? Tama lang.
0: And of course, shout out din po dyan sa Boreen, sa Bornelia family, lalo na kay Samantha and Shan, and God bless for Maricel. Ay, may pogi daw nakikinig sa atin ngayon. Si Sir Arnel Cabria, Ellie Bequilio, Louie Burse, Carlito Borillo, Rudy Cabria, and of course, binabati din natin si Dante Coral, Tonyo, Roger Bonete, Michael Buban, Kankabangan, Tabaco City. Good evening to Dr. Sylvia Veloso Prado, dyan sa Tabaco City. Ganun din po dyan sa Upper Bonga Bakake Abay, kay Tita Sardi Barha, at syempre kay Jacob. Ganun din po naman dyan sa tindahan ang lakas-lakas ng radyo ng One Radio Tabaco dyan sa tindahan ni Tita Frammy. Tita Frammy, kumusta na po ang mga tambay? Mahamutun sinda.
1: Mahamutun na.
0: At syempre si Let Burillo, binabati natin dyan sa Zone 3 Burak Street, San Lorenzo. Sabi, inida ang si Let Burillo. Simpleng lalaki, pero sarap magmahal. Wow, paranas.
1: Paranas.
0: Hello to Larissa Banyan. And of course, dyan po naman sa Ophelia Street sa Daan, to the Manzo family. Ganun din po kay Kuya Albert Manzo. Good evening. At syempre, dyan po sa May Pimentel Avenue, to the Puquinto family. Hello to Tita Ana. Kumusta na kayo dyan? Richard Ocan, kumusta ka na? Ganun din po naman sa Puro 4 dyan sa Burabo Daet, to the Abilgos family at sa kanilang mga kapitbahay. Ganun din po ang Abais family sa Lagon. And of course, to the Sopranos family dyan sa Camembugan, Daet, Camarines Norte, Bicol Region, Southern Philippines. Kompleto ha? Binabati din natin si Marinella Rosales dyan sa Milan, Italy, nanunoog ngayon habang siya ay nag-aalaga ng kanyang aso na si Tito. Ayan, naligo na ba si Tito? At syempre, binabati din natin si Marisa Rosas dyan po naman sa Brooklyn, sa New York. And of course, sa Canada, dyan po naman sa Toronto, Canada, to the Matala family. Good evening. Ay, good morning pa lang unyan. Baliktad pa lang oras niya to dyan. And of course, dyan po naman sa Kille, in Tobacco City, to the Vergara family, most especially to my amigang magayununununun. Yes, it's Maria Emma Vergara Gonzalez. Mami Uping, kumusta ka na? And of course, si Tita Nora, si Tita Jealousy, at si Tita Al. Ka-join na rin po naman natin si Ate V, ano V Bongala, dyan po naman sa Riosa Street. Ganon din si Normita Contreras. And of course, to the Calisan family, Tito Rudy and Tita Tess. Good evening. Ito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio

Bahabol na pagbati kay Levi Binias Fernandez. Siyempre naman. Sa Bakakay ka ba, Levi? Yeah. Sabi niya, kanina pa rin siya nakikinig, hindi pa siya nababati. Ayan, Levi Binias Fernandez. Good evening.

0: Mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang magsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugon na Bicolandia.
6: Ito ang pinakabago
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
9: Nagtataglay ng Red Alinatum Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
9: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
9: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasiksik!
9: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
9: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
9: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
10: 12 pesos lang sa sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
11: Ito, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
12: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, konsistensya pa.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
13: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po atin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmulang ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
14: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Liga City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
13: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
15: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
16: The Tita Puliana Show
15: on the radio.

0: One Radio News FM Tindo Vuna Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil full of extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
1: Best Cafe Black.
2: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Ang init!
4: Patata!
3: Mami, tubig na naman baon ko sa school.
4: Patata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na bibibigoyin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink and vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
0: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, na-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin po ako. Ginamit ko itong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, malarabal pa ang sagtak ko tulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng buhat ko. Salamat, Q-Sai. Ang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan na gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Slow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagtaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating lulusa. Walang kayong pagpipilian para sa unit ng inyong lahat. Katulad ng Slow Fresh Carrot Whitening Salt with Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Buta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Semodamacho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at Lee Groceries, Drugstore, and Supermarkets Nationwide.

ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Rock Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At ito, ang One Rock Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Rock Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panopes Avenue, Baet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-best na herbal na kape. Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black, and Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with

0: lang wala akong nasabi. No, I'm too lala. 35 minutes after 8 o'clock in the evening, and it's still a fantastic Friday, so you better enjoy your family day tomorrow, okay? At least, dapat magsama-sama tayo kahit minsan man lang sa isang linggo, and that's on a weekend. Sama-sama po natin linisin ang ating mga kapaligiran, ating mga bakuran, mga tahanan, at syempre, magtulungan tayong linisin ang ating mga kaisipan. O, tabi-tabi mo na yung mga gadget na yan, yung mga cellphone na yan, itabi mo na yan. Hindi mo na tayo magsa-cellphone bukas, ha? Dapat tayo palagi na magkasama, hindi tayo nagsa-cellphone, nagkukwentuhan tayo, ha? Kasi hirap na ako dito sa hig. Hoy! Nagpapasok yun. Hirap talaga sa hig. Family Day weekend, alright? That is my reminder to all families. And of course, kailangan po ninyong bisitahin or di kaya naman kung nandyan ang inyong mga senior citizens na mga buhay nyo. Ay nako, masarap magpakwento sa kanila kanilang mga panahon, diba? At least para naman maitawid pa rin yung mga kwento ng pamilya nyo from generation to generation. Hirap kasi walang alam, wala kang alam sa mga ninuno mo. Diba? Dapat meron. Dapat mag-effort talaga tayo na malaman natin kung ano nga ba ang pinanggalingan ng ating mga pamilya. Diba? At least meron din tayo may kwento sa ating mga anak. O ano nakakatawa doon? Meron tayo may kwento sa ating mga anak kahit hindi sila kagandahan.
1: Hoy! Wala namang ganyan. Ayoko nyon.
0: Ay, lahat maganda, Sean. Of course. Thank you so much sa kasama natin forever dito sa The Tita Pollyanna Show. Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors of Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan, Lola Nor, Rapsa, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Patata products, Snowtime Ice Pops, Daly's Condensed and Evaporated Milk, Drink of Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Thank you sa kasama natin. Wanok Chicken Inasal.net. Diyan lamang po sa Ginto Building 2, Governor Panades Avenue, Center 9.net. Pasyal po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal.net, para sa inyong online orders. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gem Products. Siyempre sa mga magagayon in the city of True Love, para sa satuyang me time as in South Pampering, of course, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacaw City. Sa Ampang Seneca Amanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Thank you so much, Pink Spa. And yes, kung pagod ka na sa kalalabahan, masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life at pamilya, magpalaba na sa Leo Lavandero Laundry. Ipalavandero na yan. Ang Leo Lavandero Laundry nandyan po naman sa Purok 1, Karamihan. Boulevard, Bonbon, Tabacos City. Tumawag na lang po sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Mabalus po. Leo Lavandero Laundry. Ano ba ito mga pre?

0: Radio. News FM. Tinduro na Bicolandia.
1: Dati, lagong masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang libros na siyang mapagod. Tinig ko si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, pagbos ng power cells ni Papa, makabili nga ng bago.
0: Power Cells Bet. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang pangal, ang Power Cells Bet ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong pinulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago!
4: Introducing... Bagong juice drink na bibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
5: Honey! Yan, gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano rin, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalandi ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, magpabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom, Awesome Fresh and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Muna sa modern kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap ng smart TV, lahat na yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Kung siwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyolis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech
1: po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanina.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugdog kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.
5: No, I can't take one more step towards you.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon, ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. If you want to experience luxury and relaxation, it's a must to try Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885.

0: Mokleta. Maratana.
1: Ini po ang sendong kapitan.
0: This is a isna kan Mayo. Happy Piesta dyan sa Lawi San Miguel, Tabaco City. Ay! Makikaon, makibidong.
2: Good morning, good morning, good morning.
0: Kung marata na tabi ka mo, sabayan po nindo ako ngunyan na pagka-morning. Ano? Mga rajingo na kita tabi, mga tugang.

Lord God, thank you po sa panibagong aldaw, panibagong buhay na pigtaon mo sa sanguyang unahan. Kami po, Lord God, nagpapasalamat at liwat mi na naman tabi na mamamatean ang kagayunan kan buhay din po sa ibabaw kang kinaban. Lord, salamat po sa pagkakataon na ini. Igo kami, Lord God, na mga kababayan, mga katugangan sa pagtubod na nadidipisilan sa sendang buhay. Ang iba niya onlang sa harong tabi, Lord God, may mga kamatean. Nagpaparahay, nagpapabulong, ang iba man niya on sa mga ospital sa oras pong ini. Lord, apurusaman po kan sa imong banal na Espiritu Santo ang sendang mga lawas. Naliwat na makabalik ang sendang kusog asin may pagpadago sa sendang misyon, hindi po sa ibabaw kan kinaban. Ikana po, Lord God, ang bahala sa senda. Lord, patawadon mo man po kami kan sa muyang mga nagkaginiribuhan ng mga kasalanan, hindi po sa ibabaw kang kinaban. Tao lang po, Lord, nagkakasala. Patawad, Lord, sa samuyang mga kasalan. We love you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord God, sa aldaw pong ini. Good morning, Lord.

0: Dandan-dan ang buhay mo ay mayroong halaga sa kanya. Kaya fight na kita, Andre Patrick Junido. Wilma Pulyero Clidor, good morning kay Toy Binyans, Nina Vilches, Gina Brera Christian, kay Candy Bonampus Doctor, kay Rose Bunaw, Cherikar Bora, Briagas Adlao, John Paul, good morning kay Marites Canieta, Maray Napeg, good morning. Ako ni Ed Bordeos Tabi, mga tugang. Ngayon man si Sir Manny Digdi, atabon pa si Sir Manny, nag-exercise na. Naghangos-hangos na si Sir Manny Canpres kong paros. Maray na pag good morning dyan sa Merkado Publiko.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Ngunya na si Mana, i-implementar na tabi kan lokal na gobyerno. So, apat sa nang bangging operasyon ka night market. On Lunes, Sagko, Duwebes.

0: Sábado, Domingo, tabi, mapuesto kamo dyan sa third floor. Alas 3 nin magagahon, sagkod tabi, alas 7 nin aga, pwede kamo dyan magpabakal ka sa inyong mga produkto. Yo, yan po ang sabi kan alkalde ha. Base po yan sa napagkasurundo ang tabi nindo. Na nag-aagrangay dyan sa mga nyao po sa merkado publiko, lugi na ang negosyo. Pait na kita, Manay Cristina Cabilla. Alas 5.14 na po, ninpag, good morning. O di ano pa man, digdingo na kita sa kamugtakan kan panahon.
1: Morning Radio, 91.3, ulap panahon.
0: An kamugtakan kan sa tuyang panahon, hatod sa saindokan, kaping natural, kaping herbal. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, as in and Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Sexy ka na, healthy ka pa, kaya rup-rupina. Forte si Sir Loinks, minatim planning kaping natural.
2: Good morning, good morning, good morning.
0: Uyan na tabi ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sabi po kan pag-asa, alas 3 kasubagong mag-umagahon ang low pressure area. Pinagkakarkulo tabi base sa available data na nasa 980 km east kan Central Luzon sa coordinates na 16.3 degrees north, 131.3 degrees east. Frontal system ang nakakapiktar sa extreme northern Luzon. Dahilan po kan frontal system magiging madampugan kalangitan na may kalat-kalat ang mga pag-uuran na sin thunderstorms sa may party kan Batanes sa Sinbabuyan Islands. Mantang localized thunderstorm ang nakakapiktar sa Metro Manila. Asin sa ibang parte, kasa tuyang nasyon ay human na magdadara ni madampog sagkod sa mas madampog na kalangitan ay guwang isolated na mga pagkuran. Sabi po yan kan pag-asa. Ngunya na aldaw, si Ripon Taman Tabi ang init kan panahon sagkod sa aga. Mayo. Ready po sa may parte kan Bicol Region. Ngunya na aldaw, ba sa may parte po kan Camarines Norte, mainit na maray. 43 degrees Celsius ang heat index. Sa aga, 41 degrees Celsius. Sa Legazpi City, probinsya Canalbay, nasa 43 degrees Celsius man ang heat index. Sa kinagahan, 41 degrees Celsius. Sa Catanduanes, 41 degrees Celsius. Pagkaaga, 39 degrees Celsius. Sa may parte, kan Masbate, 42 degrees Celsius. Kinagahan, 41 degrees Celsius. Mainit man ngunyan, sa may parte, kan Huban Sorsogon, 43 degrees Celsius. Kinagahan, 42 degrees Celsius. Sa Pili sa Camarines Sur, mainit man, 43 degrees Celsius, pagkaaga 41 degrees Celsius. Sa Bio Ginibatan, 39 degrees Celsius, pagkaaga 30 degrees Celsius. BIA Daraga, nasa 42 degrees Celsius ang heat index, mantang pagkaaga 41 degrees Celsius ang init kan panahon.
2: Good morning!
0: Ang kamagtakan kan sa tuyang panahon, pigatod man iyan sa sendo kan Maxil Oxygen. And acetylene trading na makukuha dyan sa Purukuno kan Bunbun, Tabaco City, pinamamahalaan po yan ni Ma'am Elena Fernandez sa sini Sir na Alex Barcelona. Kung kamo naghahanap tabi ni Oxygen Supply, arog po tabi kan Medical Oxygen, available po dyan. Iguama po dyan ng Industrial Oxygen. May acetylene po dyan, nagpapabakal, as in libre po o free and delivery dyan. Kan LPG, iguama po dyan ni regulator, may host po dyan para sa LPG. Ang sa iyang pwesto, niyo po dyan sa may party kan Siga Avenue sa Orinutan sa nang ditiyan, kan Bulwaga ng Katarungan. Kaya ko nangangaypuan kamo ni Medical Oxygen, Industrial Oxygen, Acetylene, LPG. I-chat nindo tabi, Elena Fernandez. Good morning tabi, Ma'am Elena.
2: Good morning, good morning.
0: Alas 5.18 na po, nin pagkaaga. Mabultada kita, pakalipas lang, kan hanap buhay.
3: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BSBA, BSOA, BEd, BSEd, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Danielle B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
4: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Kunan

0: Polyware Trading, makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
2: Come to where the motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians to help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
1: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
3: On the road again. Like the band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends.
4: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
5: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of brand new fire. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco. Mylin Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin Hilary Pride Enterprises. Mylin Enterprises, the Fox Exponent.
6: Local News.
7: Alas 5.24 na po rin paggagan ang oras na yan. Hatun po sa Sendokan Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kontra Otatabi and Sendong Cellphone. Janine Dutabi, ipahirahay sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Tamaurag yan magirahay tabi ng cellphone. Hanapon sa natabi nindo si Sir June or si Ma'am Hazel na Sardinya. Nagpapautang naman po dyan in gadget. Kung nalimbawa, wara kanin pambakal, pwede ka dyan mag-utang. And Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, pakusan na cellphone ang kayang hirahayon, pati laptop, pati printer, pati computer. May photocopier naman dyan ano, sa mga may dokumento na gusto po na magpa-photocopy. Dyan na kamusta Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. And branch po kayan. And main branch po rin dahil dyan sa Katayid Langkan, Kasaul College. Dyan sa Tomas Cabeles Street, Barangay San Juan, Tabaco City. May saro pa sinang branch sa Kalabaan po, Kansiga Avenue. Oo po. Yaon tabi dyan mga tugang sa ASY Building. Dyan baga sa Kahilerakan 7-Eleven, yaon po dyan ang Switch.com Gadget Center. Para mas madali ang komunikasyon, tabi i-chat nindo as ini-follow ang Facebook page na Switch Cellphone and Computer Repair Shop. Hanapon si Sir June or si Ma'am Hazel na Sardinya.
8: Good morning! Good morning! Good morning!
7: Ala, pait na kita sa mga detalyas kan mga barata. Labihan kaugmahan, asin pasasalamat kan maabot sa 6,411 na mga paraoman gikan sa iba-ibang lugares sa sinsyudad. Hindi sa albay sa pinakang naapektaran kan pagbagsak ng abo hali sa Paragos sa pag-albruto kan bulkan mayon matapos sa taonan ng 10,230 pesos kada saro kan Department of Social Welfare and Development. Sa ultimo, asin sa pangtulong aldaro kang pagtatao rin ka sa assistance kang DSWD, pinagpanginutan mismo ini. Nasudma ni Secretary Rex Gatchalian, Undersecretary Diane Cahipe, asin Assistant Secretary Irene Dumlao. Ang pananaw ka na sa 1,519 na mga paraoma o pagtao sa 1,519 na mga paraoma sa Ginobatan Albay, 841 sa Kamaliga, 249 na mga paraoma sa Ligaw. Apwera sa pagtataw ng ayuda, pigkahuron man kan sekretary ang lokal na mga opisyales asin ang panagos na mga naapektaran na residentes. Nagtaw ini ning kasiguraduhan na panagos na nakaalalay sa saindan gobyerno. Pigpunan ang pananaw ning Cas Assistance kada Kalista Martes sa Banuan kan Santo Domingo baka kay malilipot asin tabako na may kabilugan na 969 mga paroma mantang 2,833 na mga paroma man sa Banuan kan Daragang Ginobatan asin sa Legazpi City. Kabilugan na 65,584,530 ang kantidad kan na ipanao sa gabos na mga paraoma na apiktado kan pag-alboroto kan bulkan.
8: Good morning! Good morning! Good morning!
7: Alas 5.28 na po nin pagkaaga dahil na magpaparasa na all. Ang importante dahil ka muna sa evacuation center. Taibaan buhay duman sa evacuation center. Diretso kita sa iba pang detalyas kan mga barata sa lado lokal. Ang barata sa lado lokal atud man sa Saindo Tabi kan Balayo Gravel and Sand kung nangangaypuan ni Baybay Sin Graba sa pagpapagibukan sa inyong mga mansyon. Diretso na tabi ka mo sa Balayo Gravel and Sand sa Proctos kan San Antonio Tabaco City. Hanapon sa natabi nindo dyan si Engineer Jun Balayo kan Balayo Gravel and Sand. Magayon dyan. Tabarato ang Baybay Sin Graba. Pigdi deliver pa kung saan ka nagpapagibukan

0: sa imong mansyon.
1: Good morning.
0: Balayo, gravel and sand.
1: Good morning, good morning.
0: Alas 5:29 natulos yung pagkaaga. Dakulan pa sa salamat kan rank number 5 sa March 2026 licensure examination per teacher sa Gabosa na mga nagsuporta sa saya antes paman ang sayang naging triumpo sigon kay Jeneline Bilason. Ang matinding suporta kan sa iyang pamilya, pigistorya kay ni nasaro sa mga inspirasyon niya ang mga magurang na labi ang pagsusumikap nga ni na masuportan sinda sa imong kan mga agyat sa buhay. Deman kay ni Mali kaya na maging emosyonal kan balikan ang pamamaaram kan sa iyang ama. Aday na subot personal na mahiling ang sa iyang triumpo na sundan pa ini kanangyari sa sayang ina na tinawala na subuot nin taning ang buhay asin na confine pa sa ospital huli sa kamatayan. Sigun kay Bilaso na durante kan pag-adal kan nag-adal siya pinagsabay ang pag-ataman sa ina na nakakumpain sa ospital. Tinagaloy, mantang nagtitake subot siya ng exam sa Bicol University, sinabat siya kan kamunduan na bareta na namaaram naman ang sa iyang ina na iyo ang nagpaluya pa kan sa iyang boat. Mientras tanto, kan makapagtapos na, nagibo ka ining makalaog sa sarong pribadong institusyon asin pinagsabay ang pagtatrabaho asin an pag-review. Pag may pangarap talaga mga tugang ano.
1: Good morning.
0: Congratulations sa mga nakapasar tabi sa LETA. Mga teacher na tabi ka mo, ang sunod naman dyan, aasi kasuhon. Mga tugang tabi, alam na dis paghahanap ng trabaho. Diretso lang kan iba pang mga impormasyon. Sa oras na alas 5:30 nin pagkaaga. Ano oras na yan? Hatod man tabi sa Indo kan Ronnie B. O Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo. Diyan ka mo tabi magpangibo sa Ronnie B. O Barsaga Flower Shop. Purukdos yan kan Divino Rostro. Diyan magatabi sa kunyan sa may kataid lang kan ano na nga ni Ian ay nihong Food Park, Tabaco City Food Park. Yan, yaon yan, yan. Pag-ilawag mo dyan sa may arko sa Purukdos kan Divino Rostro, yaon dyan tabi ang tindahan. Yaon dyan ang pwesto tabi mga tugang ni Mr. Ronnie B. O. Barsaga. Nagigibo dyan ni na surprise bouquet, money bouquet, chocolate bouquet, Buddha. Siyempre, ang pinakang maurag na tigigibo dyan ang best kape bouquet. Kung best kape man sa natabi ang hanap nindo, dahil na ka mo magpapararayo pa. Yaon dyan tabi ang bagsakan kan best kape sa tabi ng si store kay Ma'am Yoli. Ground floor po yan, kan Tabaco City Public Market. Kataid lang tabi yan mga tugang kan Lotto Outlet. Tapos haranihon dyan sa may food park. Pakabakal mo dyan kan best kape kay Ma'am Yoli. Pag-ibuhan na tabi yan in best kape bouquet dyan sa kay Ronnie B. O Barsaga Flower Shop. Taharanihon man lang yan. Iyo yan ang morag na pang regalo para po kay Lolo, kay May, kay Pai, kay Lola, kay Tiyo, kay Tiya, kay Mama, kay Papa.
1: Good morning.
0: Sa sendang espesyal na okasyon.
1: Good morning, good morning.
0: Tangani pa nagkakapi ka mo, dapat sukaping natural, kaping herbal, ang pigroro-proof nindo. Arog ko tabi, oh, best kapi green. Healthy ka na, sexy ka pa. And Ronnie B. O Barsaga Flower Shop tabi. Papwede man nindong i-chat, papwede man nindong tabi mga katindugo na mga kontak sa paagipukan sa iyang social media account. Ronnie B. O Barsaga Flower Shop. Sa mga mapakarasal, madali na po ang June. Diyan ka mo tabi magpa-arrange ng burak. Sa may mga kamunduan tabi, nagigibo man po dyan ng sympathy flowers. Basta burak na pang regalo, diretso na ka mo dyan sa Ronnie B. O Barsaga Flower Shop.
1: Good morning! Good morning, good morning.
0: Tamang oras, alas 5:32 nin pagkaaga. Pari na pagka-morning unang kay Marites Canieta, kay Ace, kay Monica Bitadora, kay Perla Bindal, kay Gemma Lynn Ramos, Josephine Bio, Eva Oliver, kay Mabic Buebo Calunod. Good morning. Pari na pagkaaga man tabi kay Perla Bindal.
1: Good morning, good morning. Good morning.
0: Dakol pa kita ki mga bareta, pero dakol man tabian sa tuya pang hanap buhay. Diyan sa daka mo mga manoy imanay. Pakusuga sa naan sa indong mga radyo mantang kamo tabi ng grurup-rup kan kaping natural.
1: Good morning.
0: Mabulta da pa po kita.
1: Good morning.
2: Dr. Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor

0: Lieutenant Colonel Aika Wata. Ang suspect presenting nagtitinero sa naunang bita ng banwa na sinaloy ng pinag mamatsyagan kan mga otoridad. Dagdag pa kanin nagpapabakal nin mga manok na pangtupad ang suspect asin sa ruining tricycle driver. Na-recover hindi ang 91 na heat cell transparent plastic sa Shining Shabu. Ginibo ang operasyon kan Regional Provincial Drug Enforcement Unit, Verac Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit. Sa pakikipag-koordinar sa Philippine Drug Enforcement Agency sa paagi ni kan search warrant na pinagpaluwas kan Regional Trial Court, 5th Judicial Region Branch 43 Verac Catanduanes. Kan nakalis na Mayo 4, nahampang ang suspect sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Alas 5.44 nin pagkaaga. Sa iba pa kitang detalyas kan mga barata duman sa probinsya kan Masbate. Mantang nagsasaway sa Iriwal kan sa iyang lolo asin sarong lalaki bandang alas 2.40 nin magumagahon kan lakalihis na aldaw sa Purok 5 sa Barangay San Carlos sa Palanas, Masbate. Sa investigasyon kan mga otoridad naglalataw na nagiinuman ang lolo kan biktima asin ang suspect na si Domingo 48 anyos na saruman na paraoma sa residente kanaon ang bita ng barangay kan mauli sa mainitan na iwal. Kapasubuot nagbunot nin tamak ang dua alagad kan baloon na sawayon kan minor de edad ang sa iyang lolo. Siya subuot ang tinaga kan suspect na rason tangan ni magsapar ning lugad ini sa walang parte kan sa iyang baba o sa iyang kuko. Turo sa pigdara ang biktima sa Rural Health Unit sa Palanas para sa medical atensyon mantang makaskas pa na naaresto kan mga barangay tano ng suspect. Asin pig turnover na sa Palanas Municipal Police Station. O kamuhan sa mga parainom, lalong-lalo na sa may piyestahan. Uy, an alak, tabi, sa tulak, bago sa utak. Ngani dema uli sa siring kining mga kurulugan porsyon.
1: Good morning.
0: Alas 6.45 na po nin pagkaaga. Good morning, Sir Ed. Happy piyesta po sa mga taga-barangay Rawis. Yung nga ni, di mo lamang may nag-imbitar dyan sa sakuya sa barangay me. Piyesta.
1: Good morning, good.
0: Thank you, may nang-imbitar. Oy, happy piyesta dyan sa Saindo. Manay, Mabik, Buebo Kalunod. Good morning, Perla Bindal. Kay Elsie Bungalos. Good morning, man. Kay Carmen Bio Eliana. Good morning, Chan Bunaobra. Good morning, Sir Ed. Pabati po si Mama Merit na always nagdadangog dyan po sa Barangay Uson, baka kay Cagrare Island. Ang pagbati ali sa sayang makuapo. Salamat, Tabi. Sige. Kay Shirley Arandia Barya, good morning. Mike Ibs Plana, good morning. Josephine Bikilio, Calixto Bombita, good morning. Kay Richelda Binalia, Diyos Maray na pagka-morning, Tabi. Morning, Sir Eddie. Pisil palan maging kalbo tatig bubugbog sa hagyana. Nahiling mo na. Maray na aga tabi sa imo, Sir Ed. Asin sa gabo sa nag-antabay sa imong programa. Maray na aga man tabi. Good morning man kay Sir Joy na Sir Joy Bilien. Good morning tabi sa imo, Sir Joy Bilien. Kumusta na sir sa mga taga San Roque tabi? Kumusta na kamo dyan? Naantoga na dyan so issue nindo kan issue ni na Bato de la Rosa, no? Naantogan.
1: Good morning, good morning.
0: Good morning po, Dayman po. Round out, kunyan, kakabukas ko pa lang po kan radyo. May schedule, baga tabi. So schedule ko ta na kasuhod ma. Kunyan ito tabi, mga katindugon. Inihong pinagpaliban, sabi nga ni sa Tagalog. Kaya imbis na kasud, mangunya na sa natabi 8 to 5 and schedule kan brown out hindi po sa tuya, sa tabako. Buda sa pagtaraid po tabi ng mga lugar sa malilipot.
1: Good morning, good.
0: Ayo, alata na pong kundi di sa anunsyo. Kundi taini po pinag-uktaba kasud ma, lawos na ining ngunya na pecha di sa istabi mga tugang. May nakikihuron nga din na kung mapupwede na ang magkakuryente na may pictorial. Pero dahil na mapagbibigyan so kahilingan ano, kan mga mapa pictorial. Ang mga apektado tabi kan scheduled power interruption ngunyan na May 16. Ang Tabaco City exempted lang tabi so mga yaon dyan sa isla kan San Miguel. Ang munisipyo kan malilipot pero dahil kasabay ang Barangay Salvacion San Antonio Sulong, San Antonio Santikon. Portion kan bakakay, apektado

0: Kabuuan Barangay 1 Sagkod 14 Poblasyon Sugod Panarayon Hindi Gubat Ilawod Gubat Iraya Igang Baclayon Basod Bayandong Binisitahan Basod Mainland San Pedro Kahugutan Pili Ilawod Pili Iraya Budaan Banaw 8 to 5 yan. Kung may kuryente pa ka mo, di pasalamat ka mo na may kuryente pag abot din alas 8. Pero as of now, wala pa po kibang pinapaluwas mga tugang tabi na anuman na update. Yan po sa kunya na yan, inihong pigpaluwas na yan po tabi mga katindugon kan. Alay ko, abangan tatabi ha, kung igwaki changes. Good morning! Pero mas maray na sa oras pong ini makapag-charge na kamukan mga cellphone nindo tanga ni arigladuan kinaban. Sa Roman na habong magasudan makaso sa ethics sabi ni Calix Tubombita. Sa Real Kanyeta, good morning. Kay Daily Nata sa Krad Ludba. Uyugun mo pang pangaran mo ini. Oh. Lawos tabi, ibasa ko pa sa nangon yan. Lawos, ta, kasud makuta na. Kundi nakiuron si Congressman Crisel. Dada yung unay paglawos ta. Iguan yung piyestahan, sudma. Gulpiso may mga piyestahan. Good morning. Happy morning sa Gabo. Happy birthday sa samuyang Darna, kan San Carlos. Kay ka, ay birthday. Birthday ni Kapitana Ani Brusuela. More blessing, more birthday. And always God and always God loves you. Love ya, Kap. Sabi ni Maria Olive Niebs. Di pag-arog kayo ni may karakanan. Oy Kap, dyan sa kunyan, inihong San Carlos, happy happy birthday tabi sa imo Kap. Kapitana, happy happy birthday tabi. Maligayang maligayang happy birthday tabi si imo. Happy birthday. Pare ni si imo. Happy birthday, tabi, Kapitana Ani Brizuela. Pakantunin mo naman kami. Karanto na na.
1: Happy birthday!
0: Nyan. Happy birthday, tabi. Good morning, good morning. Jose Alexis Bubancano, good morning. Kay Nathan Canaya Pin. Good morning, Mas Red. Ang malinaw po, tabi, kabali sa power interruption. Pigbasa ko subag. Ano yun na ito? Sunabasa ko subag. Ngayon ito, naantuga na pati. Kamu talaga, oh. Hindi kayo nanginginig. Manginig nga kayo. Abay, panawawala na yung record ko dito kasi hindi kayo nanginginig. Manginig nga kasi kayo. Kay Madam Nelia Buates, good morning. Hanapin ko lang dito yung aking binasa kanina kasi nawawala na. Oh, ito, manginig. Areas, City of Tabaco. Uday, mga kasabay, sumalinaw. Talaga. Pero kung mag-brown out yan sa Saindo, sa lining anunsyo ka nalay ko. Mag-brown out yan sa Saindo, di sa laso anunsyo kang alay ko. Sige. Good morning, good morning. Diretso na kita ha, kan iba pang detalyes, kan mga barata, marina pagkamorning muna, tabi sa mga taga-proxingo, kan Karitiwi, Albay, and Carulio o Crucillo family, halikay Nelia Buates. Good morning, good morning. Morning good at tabi sa Saindo. Oh, sa'yo na ngayon kita, Sir Ed. Sa iba pang detalyes kita, syempre, kan mga barata, sa pagpadagos po yan, kan sa tuyang programa, kay Jerry Ibrada, good morning man tabi si mo. Maray na aga, o speaking kan, kunyan, inihong kuryente, posibleng ibugtak girari na tabi sa yellow alert, grid and Luzon, uri sa manipits na reserbang kuryente. Sigon kay Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan, napakaray na ka National Grid Corporation of the Philippines, huwang naraot na nanaw ng bitan ng transpartikular sa Tayabas, Elihan, as in sa Elihan, Dasmariñas, 580 kV transmission lines. Uli kay ini nakapagtaon ning supply and excellent energy resource units 1 as in 2 kan Batangas na isolate kan Maraot and Ilihan das Marinas transmission line. O ini ang rason kan kunyanta inihong rotating brownout tabi ha. Marin na pakarahin na kay kasubang gigaroda inaman kay problema adi. Doro diretso na mga tugang. An oras ta. Pariyosod ma mga katindugon dai po nagbabago ang oras na yan. Madali sa tahan ta kamadahong kulang ini mga katindugon ta dakulon pa ini. Alas 5:54 na mabultada pa po kita.
2: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon pozzolan, mayon portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo cemento filipino, holcim asin republic cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang. Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
6: Trade and industry, angatan negosyo, tuluwi ang kita.
7: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
8: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
9: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
10: Konti Ram vs. Junko, siram sana!
11: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa! Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan. Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sinda sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: One Radio FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
8: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan.
7: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
8: Tindugo na. Bicolandia.
9: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
10: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
12: Local News.

0: yan, some parts kan malilipot. Nangyari po ang cancellation na iyan dahilan po sa surat na pinagpadara ni Congresswoman Crisel sa opisina ni Engineer Wilfredo Boxit Jr. Ang sabi sa surat, kung mapupwede, may considerar tabi na day mag-brown out kasood makaya day nag-brown out. And kung pwede, angun yan na 16 na sa nagibuhon. Inaprobahan man po ini mga katindugon kan, Aleko, kaya gani kasood ma, day ki brown out. Ang problema ngun yan, taday ki update, so Aleko, kung ilalawos ngun yan, uday. Ayo po yan. Kaya kung, pero kung babasihan ta susurat ni Congresswoman Crisel, ngunyan mga katindugon, gigibuhon ang brownout. Base sa kahagadan, tabi ni Congresswoman Crisel. Iyon, na dapat ko tanakan 15, kasudma, ngunyan na sa nadatabing 16, taday man kay maapiktaran. Wara kay may piyestahan. Okay, tatighanap ko digdi wara eh. Wara kay nakabalandra digdi mga tugang na information. Hali po sa Aleko. Ade, tataw dun ta. Uy, Aleko, ano na? May brown out o da eh. Magtaram ka lamang asinan sa kong kalagmaumayan. Pero ang nakalagay din ano, anapan din sa Albay Electric Cooperative Incorporated, the power advisory, scheduled power interruption for the entire coverage area of Tabaco Substation today. O kasud mining post is cancelled. Thank you. Human sana nakabugtang. Ama, other than that, wala na 5 minutes, ayaw nigdi 5 hours ago, power advisory substation affected Tabaco, feather 2, repair damage fuse, cut out, at marirok tapping point. Ginubat Tabaco, kaso udmay ni nakabalik na bagaso kuryente. Other than that, wala naman po ki iba, anunsyo nigdi na pinagpaluwas so Aleko. Ay, Aleko! Magtaram lamang ka mo, piyesta sa bungga tabi. Ayun man ang gaan, sa bungga baka kay piyesta. Pero dahil man sakop so bungga baga, no? Ay, igwa. Pero dahil man sakop so yan na may piyestahan sa bungga. Some parts kang baka kay igwa. Ano na, alas 6:11 na lamang nin pagkamorning. Good morning una kay Andrea Claire Rua. Good morning Sir Ed. Pabati po si Lola May. Birthday niya. Lola May or Lola May? Birthday niya po ngunyan. Salamat. Plus Sir Agravante. Good morning Lola May. Lola May, happy birthday na tabi sa saimo. Ali sa saimong makuapo tabi.
1: Happy birthday.
0: Ali kay Andrea Claire Rua. Happy birthday. Ama, diretso na kita kan mga detalyes kan mga bareta. Ay, good news ngon na kita. Ay, denunsyar kan Department of Budget and Management na pigpuna na kasudma ang pagtataw kan mid-year bonus kan mga kwalipikadong empleyado kan gobyerno naman. May bonus na sinda. Kaibahan sa mga inian, military at sinibapang uniform personnel. Sigon sa Hensya ang fiscal year 2026 mid-year bonus. Aniguang kabilugan na lokasyon na 73.456 billion pesos. Seraram kang DBM Budget Circular Number 2017-2. Pwede na makareceive kang mid-year bonus sa mga empleyado kang gobyerno na nasa 4 na bulan pa sa nang serbisyo. Mga nagtitira sa serbisyo ng sagod sa Mayo 15 na presenting sa presenting taon na asiniguang satisfactory performance rating period. Kaibahan sa mga required service period and regular, contractual, pati na ang casual position na nasa national asin lokal na gobyerno. May bonus inda. Marayon ang buhay. May bonus inda.
2: National News.
0: Bawasin na nindo ang bonus nindo. Tayo na yan. Makanamit lamang kita. Bad news sa mga motorista. Tapi naglalauman liwat ang paglangkaw kang presyo ka mga produktong petrolyo sa masangling simana. Na naman. Base sa pinakonghiring world trading, posible mag-abot sa 1 o kaya 1.90 kada litro ang dagdag presyo sa diesel mantang pinagkakarkulong nasa

0: 75 centimos man sa gasolina. 25, sige na sa nahuna ko baga dahil ng kunya, dahil ng taas baba ang presyo, ano? Puro na sa napababa. Tapundo na baga sa burug tiendo man sa Middle East. Alagad, pinaglalauman man sa kerosene na mababa ang presyo kanini na 20 centimos, mga kimuya. Alangkawon man minababa. Centimos. Sigon sa mga industry source, nakaapekto sa panibagong price adjustment na padagos sa pag-irot kang presyo kang petrolyo sa pangkinaban na merkado. Pinaglalauman ay lalawas sa masunod na simana ang final price estimate mantang nakatalaan man ang formal anunsyo ng inikang Department of Energy sa Lunes. Ano opisyal na oil price adjustment na ipapautob kan mga kumpanya kan petrolyo. Sige, sana ka mo. Kung saan kayo masaya, pait sana.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Diretso lang kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta. Iniimbestigahan na kan National Bureau of Investigation kung ginamit ang prutukan sa laog kan Senado kanakalista Miyerkules, Mayo 13, nga ni makahali si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigon kay NBI Director Melvin Matibag, kasabay sa pinag-aadalan kan mga investigador ang posibilidad na nagamit ang karibukan sa Senado, nga ni tuyuho na padulogon si de la Rosa na nahampang sa warrant gikan sa International Criminal Court katakot kan War on Drugs kan Administrasyong Duterte. Sinabi pa ni Matibag na si Senador Robin Padilla ang pinagkukonsiderar na person of interest na po pwedeng makatabang sa pag-aram sa kinamumugtakan ni De La Rosa matapos na ma-report na kaibahan ini o kaibahan niya ini sa paghali duman sa Senado. Padagos mo na pinag-iimbestigaran ang nangyaring baladilan sa pagultanan kan Senate personnel as in kansarong NBI agent. Dahil pamalinaw sa ngunyan kung si Isay an pwedeng mapanimbag sa nangyaring insidente. Inako na baga na Senate Sergeant at Arms ang nag-inot na nagpaputok? Pinatutsadahan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang gribong pagtatago ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa arrest warrant kan International Criminal Court na dai bagay para sa sarong legislador asin naging pamayo kan Philippine National Police. Sinabi kini na baku karapat-dapat para sa sarong lingkod bayan na arog ni de la Rosa ang mga naging aksyon kini. Isa sa erarom si de la Rosa sa protective o pig sa erarom si de la Rosa sa protective custody sa Senado matapos mag-attender sa sesyon kanakalis na Lunes, Mayo 11. Pero nagkaigwan ng tensyon sa Senado matapos makadangog din purutukan ng barila. As in katakod kay ni nakaluwas o nakahali si de la Rosa as in dai na inimahana pangunyan kan mga otoridad. Inanunsyo man kan Biyernes sa Department of Justice Secretary Frederic Yavidan nagpaluwas na siya nin Immigration Lookout Bulletin laban kay de la Rosa. Sigan Kavida, pigsugod niyan mga otoridad na arrestaron si de la Rosa in kaso magbaloy ni na magluwas ang nasyon. May kukonsidera subuot na Mockery of Justice kung makadulag sa nasyon si de la Rosa sa tao inikan ICC warrant laban sa saiya. Kansukat kaya yao na duman sa Senado dahil nindutigdara ko. Mala baga si kunyan si sa ini si Atapang Atao si Atapang Atao DILG Secretary John B. Crimulya nagpasiring pa sa Senado pigkamayan pa nga ni si Bato de la Rosa. Oy, Jesus Crispin Rimulya, imbisigaran mo sutugang mo. Nakabot ba ganing Senado? Piga, kunyan pa, nag-abrasa pa muda si Bato de la Rosa. Apoton mo kung pati siya kakutsaba man sa pagpadula. Ano na tayo? Baad kakutsaba man ta. Yan nga nito man, nag-abrasa pa. Oh. Sabi da, kunyan ngayon, we are under attack. Pero mahiling nilusulitrato ni Senador, si nga nito, si Senador Pastor, nagluluwas-luwas pa kandila sa retrato. Si Senador Pastor, Blood Control, Senator, ano na nga nini, Villanueva? Tapos, suulukon mga katindugo ni, kunyan, ni Senator Peter Alan Quetano. Maliga sa Pilipinas, ano?
1: Good morning.
0: Alas 6:19, sinabi ni Senador J.B. Ejercito na posibleng magbago grare ang liderato kan Senado kasunod ini kan mga nagaaging pagbabago sa pamayo kan halangkaw o kaya kan Senado. Sigon kay Ejercito Abrido, ang anuman na posibilidad pag-abot sa liderato depende sa magiging sitwasyon na sinsuporta kan mga senador. Yun na iyan, sabi ko na sa Indo, pagkatapos na nakadulag mga katindugon, si Bato, tadai naman, kulang na, nagluwas si Bato para sa napaganahon mga katindugon na Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano. Ngunyan na dai na, posibleng magkaigwagira rin ng kudita. O rumdumunta na 12-9 na kuha ni Cayetano ang pinakanghalangkaw na posisyon sa Senado, mantang sinda ehersito asin subire ang nag-abstain sa butuhan. O may duwa pa sindang nag-abstain. Ngunyan, kung halimbawa, dahil na si Bato, ay dahil na si kunyan mga katindog, dahil na si Bato, mabawasan din sa ro, so 12. Unsi na sana. Unsi na sana mga tugang. Siyam. Siyam man so kunyan, ining minority ngunyan, dagdagan mo kanduang ini, ersito sa kasimig subiri mga katindogon, untabla. Aba, pwedeng may magbalyon sa ro, kung halimbawa, matintaran si Dorin Ligarda, magbagon isip. Ay tantod ta ng pag-restoryahan ta kakapusong kita digdinin oras dakol pa kita kihanap buhay tabi mga tugang kong namun.

0: protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano. May upcoming event ka ba as inangangaipo ni maurag na lights and sound? Take na ma-stress! Sa Madel Lights and Sounds, kaming bahala sa imo! From birthdays, bunyagan, kasala, church events, anniversaries, graduation as in school recognition, to batch reunions, alumni homecoming, pageants, barangay fiesta and activities, paliga, Christmas parties as in iba pa, may quality sound systems kami na hanggang sa ibong na barangay ang tanong. Wow! Madel Lights and Sounds. Makukuha sa Purok Size, Barangay Libtong, Tiwi, Albay. I-contact lang ang numero 0985-084-3608 o bisitahon ang sa indang Facebook page Madel Lights and Sounds Rental. Facebook account Roland Buban, Madel Lights and Sounds.
1: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
2: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masain ka.
2: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aram mo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asin party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararatan mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
2: Oh, ano patigahalap mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
10: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores.

0: alas 6:26 na nin pagkaagadi malibungon sa Pilipinas kung mahalanaw. Ay, thank you na. Good morning. Bukas ang taan din niya para po tabi sa mga gustong magpartisipar kan programa. Salamat pala kay Honorable Mayor Chicapos Bilocan Bagong Malinaw. Honorable Mayor Rinaldo Bragais. Taparago sa pagsuporta sa programa. Salamat tabi. Sa mga naghanap po nin trabaho ang Tabaco College. Nangangaypuan po ni mga paratukno, the with escalating students population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. Qualifications, pass the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree, with good moral standing. Interested applicants may submit the following application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College No. 5. Tabaco College No. 5, Tomas Cabeles Street, Tabaco City. Diretso na kamo dyan tabi sa mga muya mag-apply nin trabaho. Morning, good morning. Alas 6:28 na po nin pagkaaga. Maray gayod dyan, Sir Ed, ta bakong matangaan brar o tigdisa mo kung kaso rin tururog na sa kaman mapalsok. Uy, magayon nga ni Ian, Andrea Claire, na matanga, palsok. Ta, day makapag kunya, day makapag pagkaini, day makapag uro attempt, tamaling ahot, day makatikwil. Maray Ian! Elizabeth Belches, good morning tabi. Kan piesta digdi sa San Manilipot, dai ka dai nagpa-cancel kan brown out. Dai man kamo nag-request pa no. Ah, nag-request ko ta kamo. Good morning. Kaday man ara man kan alay ko nag-request Maricel Binyas, good morning kay Corey B. Bisonya, good morning. Botchal Arcelia, good morning. Oy, sukaso ni Gob Noel, haloy pa ito tabi mga tugang. Iyo, di ka mo magparahara din. Ta, ini pong motion to, ano da ito? Sabi digdi, motion to quash. Anapong ko digdi ko ng boot sabi yun. Taba ko man ako abogado. Anapong na digdi kay Google mga tugang. Kung ano ang boot sabi yun kay yan. Ano? May nagluwas na ngunya na information. Manungkod ini, ang kasong ini mga tugang, so kaso ni Gob Noel, kan ini alkalde pa duman sa Legazpi City, ino baga sa pinakang inot na kaso niya, nantigfailan siya, budaso sa iyang agom ka ito, nin vote buying. Pananaunin daning cash sa mga tricycle driver, buda duman tabi sa mga senior citizen, mga katindugon, sa kasagsagan na kang eleksyon. O, nasiripan sinda duman. Pigfailan sinda ning kaso mga tugang. Iniman so naging poon kan mga suspension order ka ito kay Governor Noel Rosal. O ngunyan, halawig na bagang inagyan, dahil man ang tabi tulos-tulos na madesisyonan. Iba ko yan mga tugang hiridalian porsyon na nagdesisyon na ngayon sa korte, sa aga may sabi kan iba, promulgation na yugon mo mga matatali ni Buda mga madudunong ano. Alat ko natanapong kunig di sa detalyadong impormasyon ha, bago kita magbaret asalado nasyonal. Oh, tangani ng ariglado, ay nanig di si, ani na, ariglado mga katindugon ang kinabanta. Alas 6:30 na, ani na makabuilo na kita taod-taod. Uni po ha, subareta, the Regional Trial Court Branch 26, dumampo sa Santa Cruz, Laguna, has cleared the way for the criminal prosecution of Albay Governor Noel E. Rosal, denying his motion to squash charges. Ano ang but sabihon kay ni motion to squash is a formal request asking a court to declare a previous proceeding document or order such as a subpoena, search warrant, or kaya indictment invalid or void. O, ini palang supipadeklara mga tugang duman sa ining request o kamauutan na pigpapile sa korte Yan pala ang meaning kaan, motion to quash. Yung formal request po siya na minahagad ni kasuguan sa korte na ideklara sa mga nagka-renote ng mga proceedings or dokumento, kaya subpoena, search warrant, na invalido mga katindugon tabi. Yung po ang bot sabihon kaya na no. Ang kaso ni Gob Noel, aside po mga tugang sa admin case, may criminal liability po ito. So pagka taon niya, budakan sa iyang agom, nin kwarta mga tugang tabi sa baga beneficiaryos ka ito, na sakop na po kan eleksyon gamit supondo kan gobyerno. Iyo po yan ang pinagikanan kan kaso kay Gob. Uni nga, ipadagos ko ang detalye. The Regional Trial Court, Trial Court Branch 26 in Santa Cruz, Laguna. May nag-hapot ko ng tanong ito, dumantig file sa Santa Cruz. May mga style kaya mga katindugon kun minsan ang mga nag-filing kaso na irayo sa sarong local court, aron din sa tuya, irayo ang digdita, nga ni day ma-influensyahan mga katindugon tabi, kaya di dara sa ibang korte. O aron kaya ng mga diskarte minsan kan mga abogado. Iyo po, has cleared the way for the criminal prosecution of Albay Governor Noel E. Rosal, denying his motion to quash charges related to illegal disbursement of public funds during the 2022 election period. In a three-page order dated May 7, 2026, Presiding Judge Mary Jean T. Kahandab-Ong ruled that the arguments presented by Rosal's camp claiming political motivation and a violation of his right to a speedy trial were devoid of merit. Iyan po suinot na the charges. Rosal is facing criminal charges for violation of the Omnibus Election Code, specifically for the release and expenditure of public funds for a social welfare program during the prohibited period of the May 2022 election. So yun na ibagatabi sa kuyang pig-istorya sa sendo. In the case stems from his time as a mayor of Legazpi City, a period during which he and his wife, former Mayor Carmen Geraldine Rosal, were accused of using government resources to influence voters. While the Rosals were previously disqualified from their post in administrative proceedings, this case represent the criminal aspect of those allegations. Oh, yeah, sabi ko baga sa indo, itong pagtaon in kwarta, aside mga tugang sa igwapo nin admin case, igwapo siya ki criminal liabilities tabi. Iyon na po ini kasong criminal po ini mga katindugon ang pinagurunan digdi. The court's ruling in his motion, Rosal argued that the case was politically motivated. Ini po ang argumento kang kampo ni Governor Noel Rosal na ang pag-file sa iyaning kaso is politically motivated and pointed to a three-year delay between the initial disqualifications of petitions in 2022 and the start of criminal investigation in 2025. O, kan 2025 pa pala nagponso investigasyon sa kriminal. However, the court dismissed this claims, stating no in ordinate delay. The judge noted that the formal criminal investigation only began in March 2025 and concluded within 7 months. The court clarified that the administrative disqualification cases 2022 are distinct and separate. O, magkaibang kaso ito mga tugang ha, so admin, from criminal prosecution and do not count toward the speedy trial clock for this case. Oh, kung na-decision na sa iyang administrative case, so criminal case mga tugang, di-decisionan pa sana. Lack of evidence for political motive, the court ruled that Rosal failed to provide clear and convincing proof that the COMELEC acted in bad faith. Judge Kahandab-Ong emphasized that mere allegations are not evidence. Oh, sabi din no actual prejudice. The court found no evidence that the timing of the case impaired Rosal's ability to defend himself. And then masunod, with the motion to quash denied, the court has scheduled the arraignment and pre-trial for June 5, 2026. Magkakaigwa po mga tugang ng pre-trial buda arraignment. The legal development follows the turbulent period for the governor, who has faced a series of disqualification battles and an ombudsman dismissal over the past 4 years. While Rosal has consistently maintained that these cases are part of a political vendetta by his rivals, the court latest order signifies that he must now face the evidence in a full criminal trial. Ngunyan mga tugang, pigahagadan po si Gob Noel kan korte ning mga katunayan o katibayan, mga ebidensya sa iya pong mga pinagsasabi na politically motivated ang pag-file sa iya po nin kasong kriminal. O ini, kaya magkakaigwa po mga katindugon sa June 5 nin pre-trial kan kasong kriminal laban po kay Governor Noel E. Rosal. Iyan po mga tugang ang magkaiba sa admin case, buda sa criminal case, tabi mga katindugon. Kan nangyaring pananaonin ayuda or tabang, financial assistance, ano ba yan tawag kay ito? Ninda duman sa Legazpi City, sa mga senior citizen, buda sa mga tricycle driver. Kaya sa June 5, may pre-trial pong mangyayari. Buda arraignment. Among... Oni, ano nga ya? Kaya naghahapot ako ta. Aram nito ang mga arog tambako, abogado, mga katindugon, kay puhan ta maghapot sa mga matatali, buda mga matitibay. Ano nga ya, sir, anbot sabihon kan arraignment? An arraignment is the first formal court proceedings in a criminal case where the defendant is brought before a judge to hear the formal charges against them and enter a plea kung guilty or not guilty or no contest, mga tugang. Ano ang purpose kan arraignment? To inform the defendant of charges, advise them of the rights, and enter a plea. Okay. Ini po ang kunyan kan but sabihon kan arraignment. Abisuhan ang defendant kan sa iya pong mga possible charges. Babasahan ka duman ini ang mga charges sa imo. Advisean ka kan sa imo mga derechos, buda maglaw ka into a plea, ang katindugon. Ano yan, plea bargaining agreement. Pero huro halawig pa ini mga tugang tabi na eristoryahan portion. Iya, huro halawig pa ini. Baka nga ni eleksyon na naman. Day pa na didesisyonan mga tugang ang mga kasong ini. Ganon tayo dito sa Pilipinas. Kaya, relax lang. Ano man ang pre-trial na pig-apod? Ang pre-trial is a crucial, mandatory phase in the judicial process that occurs after a lawsuit is filed or an arrest is made. Ano pa lang kayo nang but sabi yung kang pre-trial? Alatunta na sana, scheduling mga katindugo niyan kan mga pagdangugan kaso. At least sigaw kita kinikit na kaaraman ha. Kung ikapos na kita din oras, alas 6:40 na baga, mapaaram na ako. Basta anuman ang mangyari sa mahal kong Pilipinas, padagos lang kita. Yon. Maribu ko na mga katindugon sa nasyonal. At paano man mga katindugon ay magkariribok na uto, nagkaiguan yung drama mga tuga. Warning shot so kunyan, so Senate Sergeant at Arms, pero so warning shot ninda, pasiring mga katindugon sa mga NBI agents na nasa kataid na building. Ang kunyan kaya, ang building kan Senado, buda ang GSIS, mga katindugon, na halos sarong compound lang yan. May agihan kaya, pasiring duman mga katindugon, may agihan pasiring duman sa GSIS, hali po sa Senado, na ang liabe, kapot mga katindugon kan mga nyaon sa Senado. Oh. Kaya itong lugar na ito, nag-request mga tugang, base ini sa mga bareta na nagreluwasan, nag-request so pamayo kan GSIS na i-secure ang lugar. Kaya nagpasiring duman sa mga taga-NBI, lanob sa na mga katindugon ang pagitan. Kaya may nagdadangog duman na nag-drill, duman sa may pintuan, ilalak nga ni isi-secure mga tugang sa pinto. Kaya nagpasiring duman si Senate Sergeant at Arm Mao. Ano na nga sa pangaran ni Mao? Basta si Mao. Aplas ka ba yan? na dati man mga katindugo na retiradong opisyal kan kunyan PMA ni nag-graduate. Sabi ka kunyan ni kaklase ni Bato de la Rosa. Kaya pala nakasuloto, nakapang battle gear ni mga katindugo na pigtiripo niya pati si Marine Sinibanya. Nagkasa kambadil. Iyo ini mga katindugo su enot na nag-warning siya. Tang istorya baga kay ni Mao. Tigapot niya da kung si Risa niya ang dumaan. Nagpamidbid man na kunyan kami ngayon mga taga NBI. Ang sabi ni Mao, pipa-atras ko ngayon. Kung kaya dahil man nag-atras, ibig kaya tinaas ngayon, ay ini ngayon, kunyan subadil ngayon, dahil man binaba. Kaya nag-warning shot na ngayon kami. Warning shot, pasiring diretso duman sa mga ino. Buda, so nanakot na NBI na sinasabing NBI mga tugang driver. Kung ini man kaya driver, nata man itong iniba-iba ka man dyan. Dapat ang driver, duman sila sa auto. Mahirang buhay ini. Good morning. Iyong ngunyan sunapusasan, si Bato ang tigahana, pero mga tugang anapusasan ibaman. Nakadulag si Bato, kay riba ni Robin Hood Padilla. Ano na ang masunod na kabanata? Yan ang aabangan ta. Maywal na si Sapi ni Sugarin, kaya bitin kita sa oras. Si Daddy Lahoyks, yan sa technical department. Ini ang totoo. Ah, ini ang totoo man sa Kuya Sabado pala ngunyan. Edukasyon ni hapot mo. Edukasyon ni hapot mo ang masunod. Ako ini si Edward Deus Pulaman. Salamat, tabi kasi ng palago sa pagkatabay si Daddy Long sa technical department. Ang sakong angog, binalagatag din sa mikropono bilang pagsaludo sa set. Hindi pa yan sa 191.3 News FM. Tindugo na!
1: Good morning, good morning.
2: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW5-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Mga Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvi blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin. Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
9: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
10: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom, at syempre, barley grass. Wala po itong asukal, dahil imbis na asukal, ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe, mga ka-wellness, ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Kaya kung gusto nyong masulit ang iyong pagkakape, ha, tiyakin mo ang kapartner mo everyday ay Best Cafe. Siyempre, pinili, tinanghal, ginawaran bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Yung mga tao kasing pumipili, ano, o piniprefer nila ang herbal na kape kaysa sa pangkaraniwang kape, ibig sabihin umaasa po sila ng benepisyo sa kalusugan mula sa mga sangkap nito, ha? E para matiyak na ma-achieve nyo po yan, dapat best cafe ang inyong kinakape. Kasi ito'y napatunayan na, ano, mula doon sa survey ng mga nabanggit na malalaking award-giving body sa ating bansa na ang best cafe ay nangunguna, ano? Kaya nga po pinili, ano, bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Lasa pa lang, aroma pa lang, marerelax ka na, ma-enjoy mo ng pagkakape, tanggal na ang stress, eh di mas maganda na kalusugan mo. Eh lalo na pag na-realize mo na presyong makatao, lalo kang sasaya, ha? Eh pagdating sa benepisyo ng mga sangkap, panalong panalo ka, ha? Eh apat na ang variants na pwede mong pagpilian ngayon. Maliban sa original nating Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigit 12 years nang nangunguna po sa maraming probinsya sa ating bansa, nandyan ang lalong pinatindi na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas pinarami ang sangkap, mas maraming benepisyo, mas masarap, ano, kaya mas nai-enjoy ng mas maraming Pilipino. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman, ha, na maliban sa napakalaking tulong sa kalusugan, tulong para mabigyan ka ng ekstrang lakas, ekstrang energy para sa mga matinding gawain, puyatan, ano, mga ka-wellness, labanan, ha, lalo na sa mga mag-asawa. Sabi nga eh, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, andyan ang Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol maging ang timbang, ano, para maiwasan po yung sobrang taba, ha, yung sobrang laki mo na, naku, overweight, obese ka na, syempre delikado sa sakit yun, dapat tama lang ang timbang, ma-achieve ang kaseksihan at kamachuhan, dyan naman makakatulong ang Best Cafe Green.
11: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
12: Siyempre naman.
11: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
13: Wow, gustong-gusto ko yan.
11: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
12: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
13: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
11: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
12: Healthy na?
13: Pampaligaya pa.
11: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
12: Basta may black,
13: may bala.
11: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
14: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan na mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
15: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
10: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay nais kong muling i-highlight kung gaano po ka-beneficial, ano? Kung gaano karami ang pakinabang mula sa mga ilang halaman. Ito yung tatlong tatalakayin ko ngayon. Ano po? Ito, paborito ko po itong i-recommenda na dapat araw-araw ay kasama sa ating kinakain. Ano? Ang pangunahin po dyan ay ang bawang, mga ka-wellness. Ha? Maraming benepisyo yan, pero sa ngayon, dalawa ang i-highlight ko para mas madali niyong tandaan. Ha? Ang bawang kasi, mga ka-wellness, napakayaman sa antibacterial properties. Okay? Hindi maiwasan na tayo po'y makaka-encounter ng mga infections mula po sa bakterya na pwede pong magdulot sa atin ng iba't ibang sakit. At madalas ang unang palatandaan dyan ay ang pagkakaroon ng lagnat. Ha? Alam niyo po ba na pag araw-araw kumakain po kayo ng bawang, mas maganda pag yan ay kinain po ng hilaw, ano, yung hindi po niluto. At yan po kinakain ng dinudurog, hindi lang po hinihiwa. Kapag ang bawang po ay dinudurog, mas lalo po natin pakikinabangan ang sustansya niyan. So idurugin po natin kung kaya niyong kainin diretso o kaya isama sa inyong kinakain. Pero hindi niyo po niluto yung bawang ha, para mas masustansya. Every day, magbibigay sa inyo yan ng proteksyon mula sa mga bacterial infections. At ang totoo niyan, kung meron na po kayong bacterial infection sa katawan, ha, mas mabilis po kayong gagaling kapag lagi niyong tinatangkilik ang bawang. Walang masama na kumain ng 3 butil po niyan sa isang araw. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi, isabay niyo po sa inyong kinakain. Ha. Again, durugin niyo lang. Pwede niyo nga idiretsyong isubo po yan kung kaya niyo naman po yung lasa. Pwede nyo rin po yan lagyan ng konting honey para medyo sumarap ha. Bawang, napakayaman sa antibacterial properties at syempre tulong din yan para makontrol ang blood pressure. Kaya yung mga taong high blood, may hypertension, yan tangkilikin nyo ang laging pagkain ng bawang. Pero syempre kung meron pong nireseta sa inyo na maintenance, dapat i-take nyo po yun. Tapos yung bawang, napakalaking tulong para lalong makontrol ang inyong high blood, yung inyong hypertension ha. Yan ang bawang, mga ka-wellness. Ano pa yung dalawang halaman na napakaraming benepisyo sa kalusugan, ha? O abangan nyo sa aking pagbabalik.
16: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
17: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magansa pakiramdam. Kaya sabi ko, yung sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, talagang masasabi ko, the best talaga ang Best Cafe.
16: Dito na tayo sa The Best na Cafe. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
18: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
19: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
20: At sinong kulabot?
21: Fresh, hindi ako.
22: Makidistro.
23: Parang walat.
24: At parang batang-bata
25: dahil sa ERA.
26: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
27: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Maliban sa bawang, isa sa mga paborito ko ano, na ako mismo personal kong kinakain to at lagi kong nire-recommenda sa aking mga pasyente, ano, ay ang sili, ano? Kung paanong ang dalawang bawang ay maraming benepisyo pero hinighlight ko yung dalawang benepisyo, yung antibacterial properties at yung tulong para makontrol ang blood pressure, ganun din ang sili. Napakaraming pakinabang yan pero dalawa lang muna i-highlight ko. Ano po yun? Ang sili, mga ka-wellness, napakalaking tulong para makontrol ang blood sugar. Kaya yung mga taong diabetic, dapat po kung kaya nyo kumain ng sili everyday, mas maganda. O kaya isama sa inyong kinakain, o kaya isama sa ginagawa nyo pong sausawan para pakinabangan nyo po yung isang pangunahing benepisyo ng sili na yan nga po ay tumutulong para makontrol ang blood sugar. At totoo niya, may tinuro po ako sa inyo na isang first aid, ano? Isang timpla ng itlog, sili at asin na pang first aid po para po bumaba ang blood sugar kapag biglang nag-shoot up yan. Gaano man kataas, kapag ininom nyo yung tinuro ko dati na itlog, ano, sili at asin, nako, 5 hanggang 10 minuto lang bababa ang inyong blood sugar. Ganun ka-effective ang sili pagdating sa pag-control, ano, tulong para ma-regulate ang blood sugar. At ang isang malaking benepisyo pa ng sili, mga ka-wellness, yan ay matinding pampalakas ng immune system. Para pag lumakas ang immune system, yung ating resistensya, hindi tayo basta-basta dadapuan ng sakit. At kung magkasakit man, mas mabilis gagaling. Kaya tangkilikin ang bawang, tangkilikin ang sili. Kung kaya natin kainin direkta, mas maganda. O kaya isama sa ating kinakain, isama sa ating sausawan, para pakinabangan natin yung mga nabanggit ko na mga benepisyo. Ano yung isa pa na halaman na simple lang, pwede nyo nga itanim sa bakuran, ano? Tulad ng bawang at sili, pwedeng itanim, mura kong bilhin. Ano yung pangatlo? Ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang dihama kumpara sa ibang hairy group shampoo.
20: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
10: All right, mga ka-wellness, at syempre yung pangatlong halaman na tatalakayin ko ay ang luya, mga ka-wellness, ano? So ito yung i-highlight ko ngayon kasi babanggitin ko yung napakaraming benepisyo ng luya. Ito po'y tumutulong para maalis yung mga pananakit ng katawan, maiwasan yung mga pananakit, ano? Rheuma, arthritis, sakit ng ulo, ano ang bahagi ng katawan, ano? At tumutulong ito para makontrol ang oxidative stress, para maiwasan ang mga malalalang sakit at maiwasan yung mabilis na pagtanda ng tao, ha? Tumutulong din po ito para gumanda ang digestion, especially kung after mo kumain, ano, ay ngunguya ka po ng luya o kaya magtsatsaa ka po ng pinakuluang luya, okay? Tumutulong din ito para maiwasan po yung mataas na acidity, ano? Tumutulong po ito para gumanda yung gut movement para nga po doon sa digestion at metabolism. Tumutulong din po ito para maiwasan po yung pagsusuka at pagkahilo, ha? Pasintabi sa mga kumakain, lalo na kapag magbabiyahe ka. At ang luya ay tulong din para palakasin ng immune system, malabanan ng iba't ibang infection, ano? Tumutulong din ang luya para makontrol ang cholesterol, ganun din ang blood pressure, at tumutulong ito para gumanda ang kondisyon ng puso at mapababa din ang blood sugar. So napakaraming benepisyo po ng luya, mga ka-wellness. Kaya pwede rin po na pumapak, gawin mong candy yan, isang slice ng luya, gawin mo 3 times a day, o kaya magpakulo ka ng luya at gawin mong tsaa. Speaking of tsaa, pwedeng-pwede mo rin siyempre i-consider ang Dr. M's Amazing Tea dahil nagsasangkap din ito ng purong katas ng luya. May bonus pa ng katas ng turmeric at stevia. Isang tibag, templado na, masarap na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Ang Dr. M's Amazing Tea available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Aprobado ng Food and Drugs Administration at napili ng Golden Globe Awards sa bilang the most trusted brand. Pagdating sa herbal na tsaa, no, ginawaran ang Dr. M's Amazing Tea bilang pinagkakatiwala ang tatak o brand ng herbal na tsaa. Ha? Dr. M's Amazing Tea.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
21: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
21: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
21: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
10: Sa mga gustong magtanong o kumonsulta, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
22: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
23: Rabies,
26: day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
3: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
4: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BSBA, BSOA, BEED, BSED, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
8: Ito ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
23: Ako ba si Jerry Mocky. Nalablab ko ang manok ni Osang. Yum, yum, yum. Kofu at chikiwan maya. Nagkailaman sa manok utam. Na! Isatwa, Barberona. Lab ko po ang manok ni utam. Yum, yum, yum. Ako po si Kyle Seumato. Favorite ko po ang tap. Ako po si Kyle.

0: I've seen. Acertado. JR Enterprises.
1: JR Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials. Asin. Gabos na klase min semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland. Apple Green, Apple Premium. Mga kabos. Steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
4: Mari na, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Higwasin danin good lumber, coco lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow blocks. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Di kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
8: Edukasyon ihapot mo.
9: Edukasyon ihapot mo.
8: Pagtukar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
9: Edukasyon ihapot mo.
8: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sergio Bonto digdi sa One Radio 91.3 FM.
10: Sabado po man yan, aron po kung dati magpumpong alas 7 sa gudpong alas 8 na aga, ang sa endo pong programang Edukasyon ihapot mo. Si Joe Bons po. Bago tapunan ng sa tuyang programa, Siyempre po, mga G muna

Lord God Almighty, thank you for the gift of life today. Fill our hearts with your love and our minds with your wisdom, so that we may have our compassions, the strength, the courage, and love towards one another. Let the morning bring us words of your unfailing love, for we have put our trusts in you. Show us the way and guide us, for we should go for you, and to you we entrust our lives. Lord, sustain us with your grace, now and forever. Amen. Okay? Siyempre po, itong mga magagayon na mga tataramon. Ano? Araw po kaining, sabi nga ni Digdim, ang oras daangon niya na, the time is now. We can spend a whole lifetime, sabi ni Digdim, enjoying various benefits and not appreciating their value until we are deprived of them. And yet, as they actually experience separation, they burn up with longing. Ano daw ang gusto sabi yung kaini? Ang anuman da pong bagay importante. Ano? Importante na, kaya nga ni iyang kriniar kan Diyos, tayan importante. Alagad, ang kahalagahan kasarong bagay, dahi tayo na-realize, sagod po iyan kaipu. Hade, kaya kita, ano, panghalagan ta, ang anuman na bagay niyaan sa to. Lalo na ang mga tao sa satuyang palibot. Okay. And, eh, ako nagpupundo na ang maray na edukasyon, ano, ang maray na sabi digdi, it is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ang maray na edukasyon. Iyo databi ang pinakamakusog na armas. Tangani mabagutang pakaras sa karahayan ang sa tuyang kinaban. Lalo na sa tuyang nasyon. Ano? So, sa pagipok ang edukasyon, pwede tapang baguhon ang sa tuyang sosyedad. Patamaribo ko na ngunyan ang sa tuyang ano day. Ang lalo na ang Senado. Maribo ko na. And again, sabi digde, para sa mga magurang, a good education begins at home, and we cannot blame a school or our teachers for not nurturing values in our child that we have not instilled at home. Sabi at ang ane, naan sa itong mga kinyaon sa tuyang puder, sa tuyang puder bilang mga magurang sa laog ng 16 na oras, samantalang ang tuyang mga aki nasa eskulahan sa laog sa nanin daima sobra sa 8 oras. Okay? So again, pasalamatan tapuan sa tuyang mga sponsors. Si Honorable Mayor Sinon Bulante and Balda Mayor kan malilipot na inanduyugang kang kadaklan dahil sa mga marahay na naginibuhan. Si naman po si Honorable Kagawad Salvi Estacio Balingbing. Ano po? Siya po ang sa tuyang representante. Ang representante kan mga tao sa laylayan dahil sali po siya sa pagtios, ayawon mo niyan sa pagserbi sa satuyang mga nagtitiriyos. Si Honorable Kagawad Riner Burse, ang tao na nagpapahiling ning serbisyong humilde, na may dedikasyon, ehemplo nin sarong tunay na leader. Siya rin mampuan sa iyang staff, si Ma'am Lalaine Lander. Si Honorable Dulian Madro na kanapit, ang dati pong iski chairman kang poblasyon kang Malinaw Albay, nangunyan po regular ng miyembro kan sangguni ang pambarangay. Ano? Siya rin mampuan sa iyang ina, si Ma'am Norley Madro na kanapit. Ang Bilyason Resort, yan po ini sa Matagbak, Tabaco City. Ano? Ay gwasinde kitulong swimming pool na mga free-flowing. May mga lodging houses na mga fully air-conditioned where you can feel at home while away from home. Igo lodging houses na good for one family. Pwede man mga lodging houses dyan na good for two persons only. Yan, private, okay? Igo man sinda ng convention hall na pwede pong mag-accommodate. Kan sa tuyang mga okasyones, araw kang pagtiripon sa kasal, araw kang sa tuyang reception sa kasal. As in, di ba pang mga okasyon, ano? Pag sa diri po ini, as in sa pamamahala, kan dating barangay captain, Ma'am Asun Barcia Borromeo, as in kan sa ayaman na agum, ang dating man na barangay captain,

Ray Borromeo. Chairman po ang KGB Auto Supply. Yan po sa Tagas Tabaco City. Siga Avenue, Tagas Tabaco City. Iyo po yun ang supplier kan mga dekalidad ng mga auto supplies. Aro po kan transmission spare parts. Sinipa pang mga pisa sa auto na pwede pong brand new o surplus. Ang KGB Auto Supply, igo pong direktang supplier, kaya po dekalidad. As in, barato ang sendang mga piyasa. And po, pagsaliri ni si Perino Nono Bonto, as in sa pamamahala kan barangay captain na the only hour di barangay captain of tobacco si barangay captain Malo J. Bonto, sharing mapuan sayang agom na si Manny Bonto. Andas Kapi Green 6-in-1 Coffee Mix. Masiram na, may maray pang epekto sa tatuyang lawas. Kaya bang kita nag-enjoy, nasirangkan Best Kapi Green 6-in-1 Coffee Mix, nagiging maray pa ang satuyang pagmati. Ay, Sir Manny, good morning. Sharing man po ang Castilian Trading Corporation, owner and operator of commercial buildings. Aro po kan dating land bank dyan sa Riosa Street, as in kan dati Manalak Educational Supply dyan sa Siga Avenue, Tabaco City. And po sa pamamahala kan sa endang presidente, si Mr. Rodobal Dodoy Castillon, ang namakampantog ng arkitekto na si Architect Robert Gerardo G. Castillon. Sharing man po ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Ano? Yan po ni sa San Isidro Ilawod, sa kataning lang po kan Bulangan, kan Malilipot. Ano? And Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services, nag-offer po kan mga minasunod na serbisyo, auto body repair. Pag yan pina-repair nindo, sigurado yan. Auto body repaint, lalo na pag iyan binaping, ade, mahiling nindo. Kaya, permindakulon dyan na, naka, ano, na nagpapakaray, nagbabody, auto body repaint. Sharing man po ang car batting. O yan sa kung puti na pigdadarang auto. Halingon nindo, lumao na yan, 2005. Pero itaning mo sa mga bago, ha? Dai man maapugan. Nata, dyan, hali yan sa Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repaint and Paint Services. Ta, pinabapping yan. Ade, sirimang po car wash. Okay, pagsadiri ni sa sinsa pa mga mahala ni Fred Cabrillas Borbe. Sirimang po ang Jo Driving School. Yano ni sa third floor kang Power Prime Building sa Kanto Kansiga Avenue as in Karangang Boulevard sa Bumbon, Tabaco City. Kaya po, kung gusto na po ninyo, nindo na magkuan ni student's permit o kaya po lisensya sa pag-drive, magduman lang po sa Joe Driving School. Ano? O tronko yano ni sa third floor kang Power Prime Building sa Kanto Kansiga Avenue as in Karangang Boulevard. And po, pagsadiri as in sa ni Mr. Eric Malaginyo ay tuna. Pasyari man po sa ito yung mga load sponsors. Ang load sponsor, tango niyang pangaranan ko na tanganing kung minsan kaya ni video na haloy. Ade, siyempre, dahil pa. Ang sa ito yung pong load sponsor mo niyan, ano? Si Mr. Edgar Baldovino. Sa mga sunod, si Mr. Arlene Obiasca. Ngiraranan na tanganing, ano? Madali, ayan, siyempre. Okay. Pasalamatan tama po ang sa mga station executives, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, as in si Ma'am Rosana Osang Bores. Ano? Kaya riba ng tapong niyan, nahiling ko subago si Sir Manny, ang sakuyang mentor. Ano? Si Riman po, ang sakuyang dating iskwila ng unyang gwapo ng lalaki, si Mr. Luzon Loings Bornasal. Ano? So gusto po magpartisipar, live po kitang niyan sa account po kang One Radio. 91.3 News FM. Nahiling nindo ang gurang. Ay, bako bang palang gurang? Ano? Bakong gurang? May edad. Dakulo na ang edad. May pelisidad, may natibidad, may may silid. Sabi ni Leng. Joke only, joke only. Ano? Ano ang satuyang mga didiskuteron? By the way, yan ang kita. Live kita ngunya. Pwede mong kita sa sakuya pong cellphone. Sa 0906-864-1805 o kaya po sa 0951-687-7375. Ano, pag nagapot na po ako kang mahapot na po ako tatuad naman 100 load yan ha, 100 load Julian, garo na nagpasalamat na.

0: na ludan na, although na ludan garuwi bis na ali. Anyway, so mga ako dyan sa akong bako po digdi sa account kan One Radio, digdi po sa kuyang cellphone, ha? Kung bako po 0906-864-1805 o kaya po sa sakuyang 0951-687-7375. Iyan po, igawa na aking mga ano. Pero baguan sa endong partisipasyon, ini po muna ng mga importanteng topic na sakuyang didiskutiron. Ade? Sabi ko baga ka nakaagi mga aldaw, nag-utos na si Secretary Anggara ng Nationwide Orientation para sa mga guro, para sa mga policy reforms, ha, this coming school year 2026-2027. Ayan. Kasudma, nationwide na ito gayod or region-wide. Nagkaigwa na ki orientation, policy orientation, ha, para sa mga maestra. Kaya lang, I do not know kung how effective that orientation was. Adeta, ang ginibo baga kaya, simultaneous sa bilog na region, nagdarang, as may ang pakaaram ko, saro sa kada eskulahan, saro sa kada eskulahan, nag-attender sa sarong lugar. Ayan. Face to face. However, all teachers region-wide attended that orientation by way of social media. Nag-telepon man, naghiling lang sinda kung kampi gigibong orientation. Pero sigurado ako dyan. So talagang makakaokod. But again, dahil masabi kung talagang how effective was that orientation. Pero po, ang sakuya lang na ang katuyuhan po kayto mapakaray. Ang satuya pong sistema tanganing magkaigwa ng kalidad na edukasyon. Lalo na sa mga pagbabago, arog po kay ning rating periods. Ano po? Sa ang naning sabi digdi, ining mga sabi digdi end of term block. Yeah, sabi digdi ining term gigibo na ng 3 terms ang sarong eskula, aw sarong school year. Dati baga 4 terms, gigibo na sa ng 3 terms. Ayan. Ako aram ko advantage ini sa mga maestra. Kaya lang hilingon tagraray kon ano ang magiging epekto. Whether it will be advantage, in terms of the quality of education that we are expecting from, of course, sa tuyang mga maestra, sa tuyang mga eskulahan, siling man po sa tuyang ahensya kang edukasyon. Okay, balikan ta po muna si Loings para sa mga masunod na pagirumdum.
1: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BSBA, BSOA, BEED, BSED, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.

0: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Nuggets, tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy. Vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you. Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member, o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo, kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel. One of the newest hotels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there! Vince Hometel, your home away from home.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: Thank you, Loings. Basta ang tango na yung mga at mga messages nindo. Ano? Sabi ni Nance Caurel Acanuel pala. Good morning. Analisa Binos Balmaceda. Good morning. Marites Bruncano. Good morning. Ninya Belches. Good morning. Aday ka nag-misa sa binisitahan, Ma'am Ninyang. Ako na-misa ako sa binisitahan. May akong i-shout pala, i-shout out si Manoy Pastor Sanchez, si Manoy Diling, ano, si Ringman si Palingking Bertis. Buda, may namibid ako duman ng mga kaedad ko. Ano, si Rodrigo, Mr. Rodrigo Burak. Ano, simpre. Sabi ni... Data ni ma'am, ano, ang ano niya. Good morning po, Sergio. Have a wonderful day po. At, okay. Elsie Bungalos, good morning po, sir. Jenny Abrera Christian, good morning, sir. Jose Jobons. Ren Solomon, si sa Sergana kan Sabado. Si Julian, tabi. Julian Aub Malinaw. Tama ito, Julian, na day. Natawang ko na ludan ko. Naludan gayon mga webis na mirkali. Pero dahil bali, alay basta na iyo, within that week, ta, ngunyan, pag-specify ko na, na si Sir Edgar Baldubino ang malod ngunyan. Alay, Rose Bunaw, good morning po, Idol Sir Joe, batiyon ko tabi, Sir, ang mga magurang kan mga aki na nag-aga sa may dike. Ang mga magurang dahil maki, tabi, makiriparo man, ang mga aki nindo, kung yaon sarong nindo, o dae. Ha? Ang sabi digdiin, sabi yan ni Rosa, ang mga purpis pa man naman kamo, kung maraman ang kansiti link nindo, hindi sa nakikilam ako, kundi concern ako, babae pa naman aki nindo, ito man lang po siya. Salam. Tama yan, Rose. Ha? Thank you for being concerned. Kitang mga magurang, kaya kung minsan baga, inian sabi ng one of our issues, concern kang gobyerno, ining early pregnancy, napapabayaan na kang mga magurang. Kung nasa salamanan sa tuyang mga aki, parte dyan permi ang magurang. Tabi, permi, parte kang magurang kung nasa salamanan sa endang mga aki. Okay, siring man sabi digdi, sabi ini ni as 4895 good morning po Sir Joe, pa-shout out na dig sa pugi na si Kulin Butilo na advance happy birthday kang San Carlos. Bati ko man sila Madam Ning Butilo o Ming Butilo, Edel Ann Dilarama Perming Tindugong pa. Okay, sige. Aha, sige. Sabi dig din ni Ren Solomon, dapat barangay level naan, mga tanod magrunda. Oh, ayan, sabi po ni Rinsulo mo na, ipatupad curfew, daina magparalat kan disiplina, ta daina disiplina mga tao ngunyan. Tama mang garin ni si Rinsulo mo na, de, yung manangad baga, yan, saruin eh, kundi, sumangat, because of, ining mga arog kay ining unya na sitwasyon, kaya an mga magurang ani tarakot ta sa mga aki. Totoo man ang gagarwan na magdangog kung an ade aw totoo man ang gad ini, pero an aki habang sinda po senior ano siya junior pa, I mean minor, dapat po nasa concern pa iyang kan sa tong mga magurang. Kundi sabi ta nga ni ade, it is because of the loss. There are many loss ha, that protects the children at their own prejudice. Ha? Prejudice and prejudicial sa inda. Alagad, iyo yan ang law. Iyo ang lahi. Ano? The law may be hard, but it's the law. Duralex, sinlex. Okay? Sige. Mm-hmm. Digdi kaya, sabi digdi, ang Siyanggara, isinusulong ang education mapping hanggang barangay para tukuyin ang learning gaps. Iyo man ang ganda. Ano ang problema? Nata. Because sabi talagi kaya, ako, nahiling ko ini, sinasaro sa mga concern kang edukasyon na nahiling ta. Iyong nga ni ini, iyong nga ni ini. Totoo lang, ade, sabi tabaga, there are four components of educative process. The learners, ining mga aki, na yan pa sa school and supposed to be, up to 18 years old, yan ang mga pig-apod na school age. Ha? Yaon pa iyan. Ha? Learners. Iyan ang pinaka-importante. Ikadawa, teachers. Ikatulo, ha? The teaching and the learning process. Ang ikapat, policy maker, ang gobyerno. Garo-saro man sa mga faktor, kung nataarog kayo na nangyayari, ang gobyerno na mismo. It is because of the laws, mga lahi na ipigpaparasar. Na kung minsan, although, tama yan, ano, sa indang view, maray. But again, in the implementation, narog ka ini, bako na maray. Although, may mga magurang na kung minsan na sala sa pagdisiplina. But again, in the principle of loco parentes, ang prinsipyo yan, ano, na ang magurang, dahi man nag-iisip kibako ikakarahay kansendang mga aki. No parent would be thinking of what is not good for their children. Arog sa nakutagan, ali. Kundi, ginibuhang kilo na pati sumagurang, ipunduhan na. Ha? Diyan nagsangka na sana ang limitasyon kansa imong pagdisiplina. Anyway, katanday tapatadakulong kaya. Sabi ni para kayo ang mga magurang pano dai na ginibo kundi magalat kampi. Ano yung totoo mo nang ganyan eh? Kaya napapabayaan ang mga aki. Well, ako dahi man ako nag-ano ka. Ay, dahi kuping kukontra yan mga payout ng ta. Saro yan sa mga pagkang gobyerno na at least mairo lang kaw ang level kang pagkabuhay kang tao. Taram nindo, ang poverty, ang kunyan, ang pagtios ay ang pagdeterminar kang level, kang pagtios, iyo yan. Tanganing walang kauman so at least yung level kang pagbuhay kang tao, tawanan kang suporta kang gobyerno. Okay? Sabi ni Marilo Merandilla, good morning sa iyo. Okay, so digdi nang una kita. Nakulong kaya ang priniparar ko. Medyo mananggad kulang ang panahon, tata. Nakulong ki kunyan. Anyway, ang sabi digdi, turong ko giraray ha, saro sa mga punto, saro sa mga apig diskuter, ang dapat na diskutiron, ito pong three terms school calendar. Dapat talaga mapakaray iyang kimaray. Ano ang mga dapat sa primerong rating period? Ano naman ang yaon sa ikaduwang rating period? O ano naman ang final period? Sabi kay Adigde, ano? Ang primero databi, ang bawat term ay may instructional block. Ano yung instructional block na ini? Diyan nakatuon ang tuloy-tuloy na pagtuturo at pagkatuto. Ayan. Primero, iningo ng instructional block. Aramon! Ang una, kan mga maestra garo, dahil man ako nag-attend. Pero tama, ini ade. Aramon kung ano, hain ang mga aki at that very start of the school year. Aram tabaga, ha? Sa sarong classroom, iba-iba dyan ang level of intelligence kan mga aki. Igwa dyan ki matali, may patali, may patali, may patal, may patali, may matali. Ha, pare ako ta kan nag-school ako, patali ako. Ha, patal pero may tali man. Ade, iyo an. Kaya hain. Kaya dapat ma-determinar ta ito. Ha? Ta sa grouping dapat aram mo kun hain ang level ka ini. Yan ang primero da dapat nagibon, ha. Ang apod ta kaan instructional block. Ayan. Ha? Ah, sabi digdi, dahil pagkatapos naman, ininang tuloy-tuloy na pagtuturo sa pagkatuto, dapat pakanaraman mo na kunain sinda, yao na, dyan ka na mapuon, dyan na mapuon ang mga maestra, kansa indang pagturo sa mga aki. And, sabi digdi, end of term block, ah, para sa academic intervention at paglalagom ng pagkatuto at professional development ng mga guro. Yan ang yaon dyan sa ako niya. Pero ako kaya medyo bakuna ako. Sabi ko nga ni gari bakunang akong anong pag-apod kayo ni kampanahon talaga niya on ako sa Department of Education. Ang kabus na iyan, talagang pig-adalang ko. Although I was not in sa kuyan agad sa instruction, pero dapat aram ko man. Okay, next. Ano ang sa tuya pangunyan? Huning ang sa kuya digding magayon na ano, huning sabi kan ano ni ano ha? Ang sabi digdi igwada atabi ki mas magaan na loan program para sa mga guro inilunsad ng DepEd at Land Bank. Ang isyong ini, nagluwas ini duman sa isyo kan mga teachers na dahil na da nakakasul do sa maestra. Tanata. So, ATM nalulundon. So, ATM nakaprinda duman sa pigutangan. Ayan. Ako man ang ganito to. Sana ini. I experience that. Na-experience yan ko man iyan. Na-experience yan ko. Siguro, maray man ini. Ano? The very purpose kayo ni maray. Taadig di baga sa land bank, dahil man ko kwaon ang sa imong ATM. Bako kontrolado kang private firm ang ATM. Kan maestra, pag abot sa nag-loan ka sa private ng mga lending corporations, kukuhaon sa imong ATM. Ade, sa mga rugeni nga, mga bonus, mga dit-dit na mga allowances, difícil ang pagkukuha mo kaan. May proseso. Okay. Bako nang gad na kaput mo an sa imong ATM. Tigli sa land bank, day kukuhaon an sa imong ATM. Ang iyong karayan man digde. Nata, sigurado ang land bank. Ha? Nata, arog sa ko, pag-retire ko, may utang ako sa land bank. Dapat ma-clearance ka nang una, gabos ining bayadan mo. Kaya, secured sa land bank. Aha. Pero dahil ko man pig-ano yan, bata ako sana. Ako, land bank manager, lalo na, throughout the country gayon din eh. Service ko ang land bank. Ha? Kapag Sabado Domingo, lalo na Sabado Domingo, day ng pirak dyan sa ATM. Day naan. Kaya niya ako kung nagtududa na baka may mga sabuatan man ang kan mga private banks. Land bank ang sa imong ATM, pag nag-withdraw ka sa ibang banko, may pinakababa 15 pesos per withdrawal. Ha? Natanawan land bank, baya, o manager kan land bank. Pag Sabado Domingo, ding laog, ang sa endo pong ATM. Natanawan eh. Anyway, Diyos ko, tatapos na naman daming sa oras. Anyway, sige, okay na ne, land bank, digdig. Pinagtibay ang transparency sa pamamagitan ng bagong DepEd procurement

0: primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas.
1: Kalusugan Alert! Isa po ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tobacco Brand.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, yes na yes!
7: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
8: Again, thank you, Loings. Dali-dalim tanay ni Tanayling kung napatis mga sunod na program. Are? Okay, anyway, sabi ni Gini Angara, sabi ni Secretary Angara, pinagtibay ang transparency sa pamamagitan ng bagong DepEd Procurement Dashboard. Iba na naman, nag-innovate na naman si Angara. Tagabos na ang procurement, tabi ah. Gabos na tabing procurement kan Department of Education, ano? Sarong na tabing centralized procurement. Magkakaigwa da tabi kisarong centralized procurement information hub upang magbigay ng visibility sa mga aktibidad ng procurement sa central office ng Department of Education. Okay. Sabi tadig diha, there is a DepEd order. So, mga school head tabi, kaya may DepEd order kitakaan na sa kada eskulahan, igwapo ki transparency board. Ha? Kay puan may transparency board na kung sain niya on dyan nakakaag kung ano ang mga negosyo mga expenses lalo na po sa mga kwarta na dapat maaraman kan mga magurang. Digdingon yan sa Transparency Hub. Na ini, ang sabi digdi, Centralized Procurement Information Hub. Igwa kipinaluwas na platform ang Department of Education na kung saan gusto nindong makuha ang manungod sa sarong transaksyon, duman lang po nindo i-click. Dahil kung hindi gwaring mabasa, maluya kita digdi sa mga arog kayo niya. Kaya, inida po is in accordance with the new Government Procurement Act or Republic Act number 12009. Ha? Nabagungon yan na iyuna ang nag-amend. Inamed na palan so Republic Act 9184 o kaya po itong Government Procurement Reform Act. Ayan, sabi digdiyan, noo ining bay bago ining law